0: kakabyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: in God alone, and we pray, why? Because we have poured our faith in Him.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Walang ibang inahangad mula sa The Quartet.
1: Isang magandang araw sa inyo mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayo? Itong mga nakaraang linggo, talagang sangkatutak yung ulan na bumuho sa ating sa Metro Manila. Almost 3 weeks yata tayong inuulan at di pa tapos. Sabi nga ng Pag-asa ay may mga bagyo pang paparating at habang may habagat, no, eh talaga namang nandun pa rin yung risk na talaga tayo uulanin ng napakalakas. Itong mga nakalaang araw, nakita natin sa news, nakita natin sa social media kung saan maraming kababayan natin talagang naging biktima nitong napakalakas na ulan, mga baha. Parang sabi nga nila, mas grabe pa raw to sa Ondoy, although yung Ondoy kasi isang talagang malaking buhos sa ibang mga lugar lamang, isolated na mga lugar. Pero ito talagang parang buong Luzon eh, talagang binagyo ng gusto, maraming binaha sa Bulacan, sa Pampanga, sa Bataan, sa Metro Manila. Nakita naman natin, di ba, na talagang ang daming mga lugar sa atin sa Metro Manila na dating hindi naman ganun kataas ang baha, pero talagang binabaha na ng gusto. So yan, mag-ingat po tayo, no? Dalangin natin na ito sanang mga susunod na araw ay makaranas na tayo ng araw. I'm sure itong mga nakaraang linggo, nailabas niyo yung mga jacket ninyo, no? Yung mga matagal nang nakatago, mga kapote, mga jacket, no? Mga fur coat ninyo, nailabas natin sigurado dahil sa lakas ng ulan. Sana naman itong mga susunod na araw ay makapagtuyo na tayo ng ating mga sinampay para naman makapagbalik na tayo sa normal na ating buhay, no? Marami rin sa ating mga kababayan ang walang pasok, mga estudyante, matagal na walang pasok, mga manggagawa natin sa gobyerno, kadalasan ay alternative working arrangement o tinatawag nating work from home, no? Marami sa kanila yung mga ginawa yan itong mga nakaraang araw, itong 3 linggong nakaraan na talagang binagyo tayo. Pero mag-ingat po tayong lahat, no? Mag-ingat po tayo at patuloy nating antabayanan yung mga balita natin patungkol sa bagyo. Yan. Pero ang ating pong mga buhay ay talagang dapat natin palaging ilagay sa kamay ng ating Panginoon dahil hindi tayo nakakasiguro, no? Marami yung mga nagkaroon ng landslide, natabunan ng lupa, at hindi lang yun, no? Sa ibang bansa may mga earthquake talaga. Talagang makikita natin yung mga disaster ay dumadalas. At hindi lang dumadalas, mas dumadami. Kaya sabi naman sa Biblia, hindi po ba talagang in the last days you will hear rumors of war, earthquakes, disasters, yan, nangyayari na po yan. Kaya kailangan dapat tayo, sigurado tayo sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Jesus, no? Dahil pinangako naman ng ating Panginoong Jesus na sabi niya, if you believe in me, you will be saved. Yan, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon. Lagi nating isapuso natin na ang relasyon natin sa Panginoon napaka-importante at ang ating kaligtasan ay palagi nakasalalay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yan. Pagpalain mo tayong lahat ng ating Panginoon itong mga susunod na araw dahil marami tayong mga harapin pa. Marami sa atin ay nakakaranas ng mga financial difficulties, nakakaranas ng mga relationship stress, no? Pero panghawakan po natin pangako ng Panginoon. Sabi niya, He will never leave us nor forsake us. Yan. Bati lang tayo sa mga kaibigan natin na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Binabati natin ang ating mga kasamaan sa One Hope, no? Unang-unang anak ko, si Kachi Lacson, nag-celebrate ng kanyang birthday August 18. Si Pastor Bong Kongayo, ating kasamaan din sa One Hope, at si Brother Romel Reyudike, mga nag-celebrate ng birthday yan itong August. So happy birthday sa inyo. At binabati rin natin, syempre, yung hindi lang pala yung isa kong anak na si Kachi, kasi kambal nga pala yung anak ko, no? Yung si Michi Lacson din, siya nag-birthday din kasabay ni Kachi, pero siya ay nasa Siargao, doon siya nakabase. So happy birthday sa inyo. Binabati ko rin yung aking mga kamag-anak na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, no? Si ang aking favorite brother-in-law na si Martin Aurelio sa California, USA. Sila nakikinig sa atin every week sa Spotify kasi wala naman silang DCAS, wala naman silang FEBC doon sa kanilang lugar. But they're listening to us through Spotify. So binabati natin ang aking brother-in-law na si Martin Aurelio, ang aking napakabait at napakagandang kapatid na babae na si Jing Lacson Aurelio. Binabati ko kayo. Siyempre yung mga pamangkin kong nagagandahan, si Bea at kanyang asawang si Daniel, si Brittany, yan, nakikinig din sila, at kanyang asawang si si Joe. Binabati ko kayo. Si Bridget na rin, yung bunso nila. Yan. Happy listening sa inyong Aurelio family from San Francisco, Concord, California. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay napakaganda. Ito'y kadalasan kasi guilty tayo dito eh. Palagi nating ginagawa ito minsan, unintentionally. Minsan talaga namang intentional din nating ginagawa. Pero lahat tayo, almost all of us, if not all, are guilty of playing favorites. Yan. Tayo may mga favoritism kahit nga sa pamilya. Minsan may paborito kang anak, may paborito kang aso, hindi ba? May paborito kang kaklase, may paborito kang coworker, may paborito kang tao. Yan, lahat tayo guilty, no, sa favoritism. Pero ito, pag-aaral natin ngayong araw na ito ay ang genuine faith without favoritism. Ang title ng ating pag-aaral ngayon ay No Favorites o Walang Paborito. Ang text natin manggagaling sa libro ng James, chapter 2, verses 1 to 4 and 8 to 11. Yan. Basahin natin dito. Sabi sa chapter 2 ng verse 1 ng book of James, ang sabi, "My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ," yan, kinakausap niya tayo. Sabi niya, "My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing the fine clothes and say, 'Here's a good seat for you,' but say to the poor man, 'You stand there or sit on the floor by my feet,' have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?" Ang bigat ng tinuran ni Pablo, ni James dito. And sabi niya sa verse 8, "If you really keep the royal law found in Scripture, 'Love your neighbor as yourself,' you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as law breakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, 'You shall not commit adultery,' also said, 'You shall not murder.' If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a law breaker." Ang bigat dito, di ba? Sabi niya, pag kahit daw gustong-gusto nating sundin ang lahat ng batas, pero pag may isa lang na ikaw ay brinik dun sa batas na ito yun, then you are guilty as a law breaker. Yan. Kasi marami sa atin lahat, we make judgments, di ba? Tayo lahat, humuhusga tayo. We make judgments about people very quickly. Ang bilis-bilis nating maghusga. Di ba? Someone walks into the room, and then we notice yung kanyang pananamit, yung clothes niya, yung appearance niya. Minsan, pati yung pagtayo niya, malalaman natin, siguro edukado to. Siguro hindi to edukado. Yung kanyang position, we judge them by their position or kaya connection. And sometimes, without realizing it, nagde-decide na tayo sa ating sarili, itong taong ito, importante to. This person is important. Pero itong nasa bandang dulo, mukhang hindi to importante ah. Di ba? Meron na tayo agad panghusga. Pero ang sinasabi dito ni James, this is more than just bad manners. Masama ito, pero sabi ni James, this is more than just bad manners. It is a spiritual issue. Ang sabi niya sa verse 1, believers, tayong kinakausap, tayo mismo, mga mananampalataya daw. Sabi niya, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Lahat daw tayo, mananampalataya, dapat wala tayong favoritism. We must not show favoritism. And then kinonek ito ni James on how we treat people directly to our faith in Christ. Diba? Sabi, if Jesus is truly our Lord, kung si Kristo mismo ang tunay natin Panginoon, then it should change the way that we see and treat people. Dito sa passage na to, diba, nakikita natin dito ang tatlong katotohanan. At sa bawat katotohanan ito, merong isang practical response. Unang-una, favoritism contradicts our faith. Diba? Ito daw ay kasalungat ng ating pananampalataya kapag tayo, if we show favoritism. Binigyan tayo ni James ito ng isang larawan, di ba? Sabi niya, there are two people that enter a gathering. One is wearing fine clothes and a gold ring. Yung the other one person naman is poor and wearing dirty clothes. Yung sa wealthy people, sa wealthy person, ang sabi sa kanya, here is a good seat for you. Alam mo, dito ka umupo. Diba? Doon naman sa mahirap na taong pumasok, sabi niya, ikaw tumayo ka lang dyan. O kaya, doon ka, umupo ka sa sahig. Diba? Ang sabi ni James dito, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Ang bigat nun, diba? Diba ikaw ay nagkaroon na ng evil thoughts sa iyong kaisipan dito at hukom ka na dito that you have become parang senator judges, di ba? Parang ngayon usong-usong impeachment, di ba? Maraming mga senator judges. Tayo nagiging hukom din, pero with evil thoughts daw kapag tayo, if we show favoritism. Kapag pinaupo mo sa magandang sila yung isa at yung isa hindi, then we're showing favoritism. Pero ang real issue dito, hindi yung upuan. The real issue is the heart. Bakit? Kasi they looked at what people had and decided how much honor they deserved. Guilty tayong lahat dyan. Di ba? Maaring hindi natin binibigay yung mga silya sa kanila, mga ganon. Pero based on their, you know, but we can still do the same thing. We show favoritism because of their position, because of their status in life, if they're wealthy, if they're educated, yung sa appearance nila, influence nila, yung connection nila. Even sa church, di ba? We might quickly welcome an influential pag may dumarating na influential na tao. Talaga namang tayo, hindi tayo maganda o gaga. Di ba? Pinapaupo natin kagad sa harap. Ay, dumating si konsyal, dito yung sa harap. Ay, dumating itong mayamang tao nito, dapat dito yung sa harap. Di ba? Pero hindi natin napapansin yung mga taong pumapasok na mukhang medyo gusgusin ang itsura. Ayaw natin pansinin. Kahit na papansin natin, ayaw natin pansinin. Bayaan mo na siya dyan sa likod. Baka pumunta pa sa harap eh, di ba? Sa trabaho natin, ganun din. We may speak respectfully to the boss. Bakit boss siya eh? Pero impatient tayo dun sa gwardiya, impatient tayo dun sa janitor, impatient tayo sa driver, impatient tayo dun sa mga naglilinis. Di ba? Maging sa community natin, we build relationships with people who can help us. But we overlook people who have nothing to offer us. Pero tinan natin si Jesus. Si Jesus, winelcome niya ang mga taong ini-ignore ng society. He touched the lepers. He welcomed the children. He spoke with outsiders. He ate with the sinners. He noticed the poor. Jesus, he did not ask, what can this person do for me? Di ba? Nakita niya yung mga taong ito with compassion in his heart. At tandaan natin ito, nung tayo iniligtas ni Kristo, He did not save us because we were impressive. Hindi ba? We came to Him as sinners needing grace. And at the cross, sa harap ng cross na ito, yung rich and poor, they stand in the same place. We all need Jesus. Kaya dapat importante sa atin, i-check natin how we treat the unimportant people. Di ba? Ito yung unang challenge sa atin. Pay attention to how we treat people who cannot do anything for us. Tanungin natin sarili natin, tinitreat ko ba yung boss ko better than the janitor? Do I notice influential people pero ini-ignore ko yung mga hindi naman influential? Do I only spend time with people na kasama ko, na mukhang ka-itsura ko? Or do I treat people differently because of their clothes, because of their education, or because of their financial situation? Itong mga practical na kailangan natin gawin this week, di ba? Mamili ka na isang tao na you normally overlook, and then intentionally notice them. Talk to them. Diba? Pag-aralan mo, tanungin mo yung pangalan nila. Learn their name. Kumustahin mo sila. Listen to their story. Upuan mo sila. Katabihan mo sila. Sit beside them. And then you include them. Why? Because one of the clearest tests of Christian character is, how do I treat someone who can do nothing for me in return? Pangalawa, ano pa yung isang pansinasabi sa atin dito? Love your neighbor without conditions. Ang sabi sa James chapter 2 verse 8, if you really keep the royal law found in scripture, love your neighbor as yourself, then you are doing right. Ang tawag ni James dito, royal law. isang batas na royal, isang maharlika. Yeah, so isang maharlikang batas. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Notice what the scripture doesn't say. Di ba? Hindi sinasabi dito ng scripture, love your neighbor if they are like you. Hindi sinabing love your neighbor if they agree with you. Hindi rin sinabing love your neighbor if they are kind to you or love your neighbor if they can help you. Hindi. Ang sinabi ron, love your neighbor. Simple lang, di ba? Ang Christian love is not based on someone's usefulness. Ulitin ko yon. Christian love is not based on someone's usefulness. Kahit hindi ka kagamit-gamit, it is based on the value that God has given them. Ano ba yung binigay ng Panginoon sa kanilang value? Lahat tayo, we are valued in the eyes of God. Diba? May value tayo sa harap ng ating Panginoon. Yung executive deserves dignity. Yan, alam natin yan, di ba? Yung security guard deserves dignity as well. The wealthy person deserves dignity. The poor person deserves dignity. The person that everybody notices deserves dignity. And the person that nobody notices also deserves dignity. Lahat tayo, every person is made in the image of God. Pangatlo, eto mabigat to, ang sabi rito, favoritism is sin. Kasalanan daw ang favoritism. Ang sabi sa James chapter 2, verses 9 to 11, and very direct dito si James, ang sabi niya, if you show favoritism, you sin. Kapag tayo raw ay nag-show ng favoritism, nagkakasala raw tayo. Hindi tinawag ni James yung favoritism a weakness or personality issue. No, he calls it sin. And then sinabi niya, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So nire-remind tayo ni James dito na hindi ka pwedeng mamili kung ano klaseng command ang susundin natin. Hindi. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I will obey you here. Pero dito hindi ah. Maybe sinasabi natin, Lord, I will go to church, I will serve, I will give, I will read my Bible. Those things are good. But they do not give us permission to look down on others. We must not show favoritism. Diba? Hindi lang si Lord, Lord ng ating church attendance. He is also Lord of our attitudes. He is Lord of our conversations. He is Lord of our relationships. He is Lord of the judgments we make silently in our hearts. So dapat gawin natin, let God examine our heart. Dapat ang challenge natin sa sarili natin, instead of asking, who is showing favoritism sa inyo? Dapat tanungin natin, is favoritism hiding in me? Am I also showing favoritism? Manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoon, ipakita mo sa akin ang mga tao na ginudge ko unfairly. Maybe we have judged someone because of their appearance, because of their education. Diba? Maybe because they don't think, they don't speak, or behave exactly like us. Pero pag ni-reveal sa atin ng Panginoon ang isang bagay, do not defend it. Huwag natin sabihin, Lord, hindi naman eh. Hindi. But let's confess it. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Change my heart. Help me this person. Help me see this person, Lord, the way that you see them. And then, ang gawin natin, take another step. Let's do something that moves in the opposite direction. Di ba? Hindi yung palagi natin ginagawa, kundi opposite direction natin. Di ba? If we've avoided someone, kung iniiwas natin isang tao dahil ayaw natin pansinin, dahil mapanghusga tayo, approach them, lapitan natin sila. If we ignored someone, acknowledge them, di ba? Let's include everybody. Kung ini-exclude natin sila, if we have judged somebody without knowing their story, let's listen to their story. Alam nyo, mga kapatid, ang repentance, hindi lang ito feeling sorry. It is turning in a new direction. Ito'y 180 degrees na pag-ikot, hindi ba? Hindi lamang ito sorry, ha? Pero wala tayong ibang ginagawa. Alam nyo, the gospel changes how we see people. And ultimately, ang sabi ni James dito, hindi niya sinasabi sa atin to simply become nicer people. Ang sabi niya, inumpisa niya ito ng ano eh, di ba? Sabi niya, our glorious Lord Jesus Christ. Ang sinasabi dito, walang favoritism kay Jesus. Isipin natin paano tayo trinato ni Kristo. Hindi niya hinintay na maging deserving tayo ng kanyang pagmamahal. He loved us by grace. Sa pamamagitan ng kanyang grasya. So let's not love others so Jesus will accept us. Hindi. Let's love other people because Jesus has accepted us by grace. yung pag nagbabasa tayo ng Bible, 'di ba? Talagang nababago itong ating pag-iisip. It changes yung mga questions na gusto nating itanong. Instead of what can this person do for me, we should ask how can I show yung pagmamahal ni Kristo sa taong ito. Instead of saying is this person important, let's remember this person matters to God. So ano yung tatlong bagay na napag-aralan natin ngayong linggo na to? Unang-una, kailangan nating makita. Let's see. Notice the person that we normally overlook. Diba? Let's look beyond position. Let's look beyond appearance. Let's look beyond the status. Pangalawa, let's love. Magmahal tayo. Let's do something practical dun sa mga taong hindi natin na-expect. Wala tayong in-expect sa kanila in return. Diba? Let's turn yung love your neighbor into action. Gawin natin itong katotohanan at realidad sa ating buhay. Let's love our neighbor as ourselves. And then pangatlo, let's search. Saliksikin natin. Ask God to search our heart. Tayo ba, are we showing favoritism? Kapag nireveal sa atin ito ng Panginoon, let's confess it. And then let's choose a different response. Let's see, let's love, and then let's search. Si James, binigyan na tayo ng isang simple pero challenging message. Ang sinasabi niya, there are no favorites in the family of God. In fact, sinasabi sa Bible, God shows no favoritism. He does not show favoritism. Ang sinatanong sa atin ng mundo, gano'n ba ka-importante ang taong ito? Ang tinatanong sa atin ng gospel, how can I love this person? Ang mundo, tinitingnan nito ang status ng buhay. Pero ang si Kristo, tinitingnan nito ang puso ng bawat isa. So, let me leave you with one question. Sino ang tinatawag ng Panginoon sa iyo para tingnan mo differently this week? Diba? Maybe ito yung taong matagal mo nang hindi pinansin. Bakit iniiwasan? Bakit ayaw mo siya? Bakit? Kasi hindi siya importante sa'yo. Maybe hinusgahan na natin siya. Diba? Someone that we have avoided, yung hindi pakiramdam natin, hindi importante. Anong gawin natin? Diba? Let's treat those people differently. Bakit? Kasi if we love that person, then we're showing that God has also loved us unconditionally. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa grasya na pinakita mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Patawarin mo kami, Lord, for judging people according to their appearance based on their status or wealth or background or what they can do for us. Lord, tulungan mo kami, saliksikin mo ang puso namin, Panginoon, and ilantad mo kung meron kaming mga favoritism na nangyayari sa aming mga puso. Kung meron kami mga pride na naitatago sa aming mga puso, saliksikin mo kami, turuan mo kami, teach us, Lord, to love our neighbor as ourselves. At ngayon linggong ito, Panginoon, we pray, God, that you open our eyes to someone na hindi namin madalas nakikita, na madalas naming tinitingnan, hinuhusgahan, Panginoon. Turuan mo kami na ipakita ang pagmamahal sa kanila kagaya ng pinakita mong pagmamahal sa amin, Panginoon. And hayaan mong aming pananampalataya ay makita sa kung paano namin tratuhin ang mga tao sa paligid namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang Para Sa'yo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang Para Sa'yo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
3: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
4: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
5: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
6: Sa Pagita, Ali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
7: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
8: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
9: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, gising ka na ba?
1: Opo, Mami.
0: Good morning. Pwede mo bang walisan muna ang sala bago ka maglaro?
1: Ha? Mami naman, mamaya na lang po.
0: Bakit mamaya pa? Anak, kailangan mo ring matutong gumawa ng simpleng gawaing bahay.
1: Pero bata pa po ako.
0: Oo, bata ka pa. Kaya ngayon pa lang magandang matuto ka na. Kapag marunong kang tumulong sa bahay, mas nagiging responsable ka.
1: Pero napapagod po ako.
0: Alam ko, pero tandaan mo anak, hindi lahat ng tama ay laging madali. May mga bagay na mahirap gawin, pero makabubuti sa atin.
1: Ganun po ba, Mami?
0: Oo naman. At kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, ipinapakita rin natin ang pagmamahal at paggalang sa kanila.
1: Sige na nga po, Mami. Magwawalis na po ako. Uy, hindi naman pala sobrang hirap. Natapos ko na rin.
0: Very good. I'm proud of you, anak.
1: Thank you, Mami. Next time po, hindi na ako magre-reklamo agad.
0: That's my girl.
2: Isa na namang masayang Sabado mga kiddo listeners. Ako po si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa panibagong adventure, kwentuhan, tawanan at mga aral mula sa salita ng Diyos? Tara na at ipakilala na natin ang ating mga kasama.
1: Hello mga kiddo listeners! Ako po si Angel Faltado.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Rich Gabriel. Excited na akong makasama kayo ngayong Sabado.
4: Hello everyone! Ako naman si TJ. Pwede na ba kayo matuto habang nagsasaya?
5: Hello po! Ako po si Sepas!
2: And welcome to
6: Okino the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Mapapakinggan nyo kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
7: Awesome!
1: Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na rin sa inyong mga kaibigan at pamilya na makinig dito sa Okido!
7: Tara na po!
2: Mga kiddo listeners, may tanong ako. Meron ba dito na minsan ay napapasabi ng mamaya na, ayoko po, ang hirap naman.
4: Ay, parang ako po yan minsan, kapag inuutosan ako magligpit ng higaan.
3: Ako rin po, ate, lalo na kapag pinapatay na ni mami ang tablet tapos gusto ko pang maglaro.
8: Ako po, kapag bedtime na.
1: Minsan kasi, gusto pa nating gawin ang gusto natin. Pero alam natin na may inuutos si na mami at daddy.
2: Tama. At alam nyo ba, ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag madali. Mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap. Kasi doon nahuhubog ang ating magandang ugali.
3: Oo nga po ate, kapag sumusunod tayo, natututo rin tayo maging responsable. At masaya rin sila mami at daddy.
4: At higit sa lahat, masaya rin si Lord.
6: Amen!
2: Kaya ang episode natin ngayong araw ay Sumusunod Kahit Mahirap.
1: At dahil dyan mga kiddo listeners, handa na rin ba kayo sa ating memory verse?
7: Yes!
8: Ang ating memory verse ay mula sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
6: Amen.
2: Napakagandang verse. Simple lang pero napakahalaga. Hindi lang dahil sinabi ito ni na mommy at daddy, kundi dahil utos din ito ng Diyos. Kapag sumunod tayo sa ating mga magulang, guro at mga nakakatanda, ipinapakita nating mahal natin si Jesus.
4: Kaya mga kiddo listeners, handa na ba kayo sa mga aral na mapupulot natin today?
7: Born ready po.
3: Kami rin. Kaya stay tuned lang dito sa Okido, the 414 Kids Show. Yeah!

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Knock, knock!
2: Who's there?
1: Lettuce.
2: Lettuce who?
1: Lettuce obey mommy para happy ang lahat!
2: Ay, wow, healthy na, may lesson pa.
0: Just kidding!
3: Cephas, ano gulay ang magalang?
4: Ano po?
3: Eh di, upo. Marunong silang magpo at upo.
0: Just kidding!
5: Cephas, anong sapatos ang laging masunurin?
4: Ano po?
5: Shoes sunod.
4: Oh, akala ko po, masunurin!
0: Just kidding!
3: There.
1: Olive.
3: Olive who?
1: Olivia, mommy. Kaya susunod ako sa'yo.
3: Aw, sweet naman. Hinihingi ka lang dagdag baon eh.
0: Just kidding.
6: Sana napatawa namin kayo mga kiddo listeners. Kung meron kayong clean jokes, ipadala ninyo sa ating Facebook page. Baka sa susunod, joke ninyo na ang marinig nyo dito.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello ulit mga bata! Oras na para sa isa namang paborito nating segment, ang Isip Bata, kung saan ating maririnig ang inyong mga sagot. Ito ang tanong natin ngayong linggo. Ano ang pinakamahirap sundin na utos din ng mommy o daddy? At bakit? Excited kaming malaman ang sagot ninyo!
3: Comment lang kayo sa ating Facebook page para makabasa namin ang sagot ninyo sa susunod nating episode!
1: At tandaan, walang tama o maling sagot. Basta maging honest lang. At lagi nating isipin, kahit minsan mahirap sumunod, may magandang dahilan kung bakit tayo inuutusan ng ating mga magulang.
6: Comment na po!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Ready na ba kayo sa ating Trivia Time? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagsunod. Narito ang limang nakakatuwang trivia na aming nakalap. Gina ba ang lahat?
7: Amen!
2: Alam ba ninyo, si Noah sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng malaking arko kahit hindi pa umuulan noon. Nagtiwala siya at sumunod. At dahil doon, naligtas ang kanyang pamilya.
7: Amen!
3: Alam ba ninyo, ang mga langgam ay nagtutulungan. Kapag may nakakita ng pagkain, sumusunod ang ibang langgam sa sentril papunta roon. Kaya mabilis silang nakakahanap ng pagkain para sa buong kolonya.
1: Wow! Narito pa ang isa. Ang mga sheep o tupa ay kilala sa pagsunod sa boses ng kanilang shepherd. Kapag narinig nila ang tamang boses, sumusunod sila rito. Parang tayo din. Dapat kilalanin natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
7: Amen!
1: Alam nyo ba, noong unang panahon, maraming bata ang natututo ng mga gawain sa bahay mula pa sa murang edad. Tumutulong sila sa pagluluto, pag-aalaga ng hayop, at paglilinis.
6: Dahil dito natututo silang maging responsable habang lumalaki.
1: Kaya ang simpleng pag-ayos ng higaan o pagwawalis ngayon ay magandang training para sa kinabukasan.
3: Amazing!
5: At panghuli natin ay isang Bible trivia. Si Jesus mismo ay naging halimbawa ng pagsunod. Sinunod niya ang plano ng Ama kahit alam niyang mahirap ito. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsunod.
3: Amazing!
6: Ang dami ko pong natutunan!
3: Ako rin! May magandang bunga po pala talaga ang pagsunod!
2: Tama! Mas naging responsable tayo, magalang at mas napapasaya natin si mommy, daddy at higit lahat si Lord!
3: Amazing!
8: natin.
5: Mga kiddo listeners, remember, ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag gusto natin. Mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap. Kapag natututo tayong sumunod sa ating mga magulang, mga guro, at mga nakakatanda, mas lalo rin tayong natututong sumunod sa Diyos. At tandaan natin ang ating memory verse, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Episode chapter 6 verse 1.
8: Amazing!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
9: Joel, Sabado ngayon. Magje-general cleaning tayo ngayon. Huwag ka muna ng makipaglaro sa mga kaibigan mo sa kapitbahay, ha? Tulong-tulong tayong maglilinis ngayon.
2: Sige po, Mommy. Ano pong gagawin ko?
9: Dahil ikaw ang kuya, ikaw ang magmamop ng floor, ikaw din na maglilinis ng mga bintana, ikaw din na maglilinis ng toilet at bathroom, ikaw din na maglilinis doon sa garage natin.
2: Parang ang dami naman yata ng gagawin ko.
9: May sinasabi ka ba, Joel?
2: Wala po, Mommy. Sige po. Umpisan ko na po ang mga pinapagawa niyo sa akin.
9: O, ikaw naman, Jenny. Ikaw ang magwawalis, ang magpupunas ng lahat ng mesa at ng mga shelves at racks dito sa bahay. Kailangan malinis ang lahat. Walang matitirang dumi o dust.
1: Opo, Mami.
9: Isama mo na rin sa pagwawalis ang buong front yard at backyard natin, ha, Jenny?
1: Parang ang dami ko namang gagawin.
9: May sinasabi ka ba, anak?
1: Wala po, Mami.
9: Ikaw naman, Chloe. Ikaw ang magpupunas ng mga figurines na nakadisplay dito sa mga cabinet. Madumi na kasi ang mga ito. Tapos mamaya, tulungan mo ako magtiklop ng mga damit na nilaban ko.
3: Opo, Mami. Yan lang po ba ang gagawin ko, Mami?
1: Kung tulungan mo kaya ako sa pagwawalis ng bakuran, Chloe, mas madali akong matatapos kung tutulungan mo ako.
9: Mabuti pa nga. Tulungan mo na lang ang Ate Jenny mo, Chloe, kapag natapos mo na ang pinapagawa ko sa'yo.
3: Si JJ po, ano pong gagawin niya?
9: Ano naman ang kayang gawin ng kapatid niyong yan? Masyado pa siyang bata para magtrabaho dito sa bahay.
6: Ako na lang po ang magpupulot ng ibang mga kalat dito, Mami.
2: Ikaw ang magpupulot ng kalat o ikaw ang magkakalat?
6: Yung mga ikinalat ko po, ako rin po ang magliligpit.
9: Tama, anak. Pagkatapos mong maglaro ng mga toys mo, matuto kang iligpit ang lahat ng yan, ha, JJ?
3: Opo, Mami!
10: Siyempre, ako rin ay may gagawin.
2: Ano pong gagawin nyo, Daddy?
10: Marami akong i-repair dito sa bahay. Mga sirang hinges ng cabinets, mga sirang electrical outlets, at mamaya ay aakyat ako sa bubong ng bahay para linisin ang mga alulod. Baka marami ng mga dahon na nakastak doon. Na dahilan na din kaya hindi makaflow ng maayos ang tubig.
3: Ano pong alulod, Daddy?
10: Ito yung gutter sa bubong. Dito dumadaan ng tubig kapag umuulan. Kapag marami ng mga dahon na nakastak doon, hindi nadadaloy ng maayos ang tubig. Magiging dahilan ito ng pagkasira ng gutter. At baka bumuhos pa ang tubig sa loob ng bahay.
2: Para pumaagapan na magkaroon ng mas malubhang sira.
10: Oo, ganun na nga.
2: Ay, nakapagod naman ang trabaho dito sa bahay. Parang gusto ko na magpahinga na lang eh.
1: Oh, Kuya Joel, bakit hindi ka na gumagawa dyan?
2: Nakakapagod kasi ang trabaho na binigay sa akin ni Mami. Sana nag-hire na lang siya ng helper para maglinis dito sa bahay.
3: Kuya, magbabayad pa sina Mami at Daddy kung kukuha tayo ng helper.
1: Oo nga, nung mga mas bata pa tayo, meron tayong helper. Pero ngayon, kaya na nating tumulong dito sa house.
2: Kasi may mga gagawin din kasi ako sa school. May mga assignments pa ako na tatapusin.
1: So, hindi na tayo tutulong dito sa bahay kasi may mga assignments pa tayo?
3: Kapag hindi mo ginawa ang inuutos sa iyo ni Mami, anong mangyayari?
1: Di magiging madumi dito sa bahay. At pag madumi ang bahay, tayo rin ang affected.
3: Lalo na si JJ, mayroon siyang asma. Hindi pwede sa kanya ang maruming paligid.
1: Kaya nga, si Mami at Daddy ay walang tigil sa paglilinis dito sa house araw-araw. Kahit pagod sila sa kanilang work, ay may time pa rin silang maglinis.
3: Paminsan-minsan lang tayo na may general cleaning na kailangan ng tulong nating mga magkakapatid. Tapos, hindi pa tayo susunod.
2: Okay. Sige na nga. Tapusin ko na ang mga gagawin ko. Nagtulungan ba naman ninyo akong dalawa eh? Sige na, magtrabaho na ako.
1: Ako, malapit na akong matapos. Kaya mamaya, gagawin ko naman ang mga homeworks ko.
3: Ako rin, tapos na ako. Kaya tutulungan ko naman si Ate Jenny sa pagwawalis sa bakuran natin.
2: Lakas ng ulan. Mabuti na lang natapos na atin ang mga gawain dito sa bahay. I'm pressed na.
4: Natatakot ako sa ulan, kuya!
2: Hindi naman nakakatakot ang ulan, JJ. Tandaan mo, kapag walang ulan, matutuyo ang mga lupain at magkakaroon ng malaking problema ang mundo.
1: Kapag hindi tumigil ang ulan na ito, tiyak na magkakaroon na naman ng malalaking baha sa maraming lugar.
3: Kawawa naman ang mga tao na binabaha sa kanilang lugar. Mawawala na naman sila ng lugar na matutulugan.
1: O, di kaya ay pupunta na naman sila sa evacuation center.
9: Oo nga mga anak, marami ang nahihirapan kapag bumaha. Kaya kailangan tayong mag-pray na hindi na magtuloy-tuloy ang malakas na ulan.
10: Alam ba ninyo mga bata, kapag ganitong umuulan, ay naaalala ko ang kwento sa Bible tungkol sa mahabang pag-ulan.
2: Alam ko na po yan, Daddy. Lumang kwento na po yan. Di po ba? Ang kwento tungkol kay Noah at ang pagbaha sa buong daigdig.
10: Tama ka naman dyan, Joel. Ang kwento ni Noah ay maaring luma na, pero ang aral na makukuha mo sa kwentong ito ay hindi naluluma.
9: Oo, I agree. Hindi kailanman naluluma ang mga lessons sa mga Bible stories.
6: Daddy! Ikwento po ninyo sa akin. Hindi ko pa po alam ang kwento tungkol kay Noah.
10: Si Noah ay isang taong sumasamba sa Diyos. Noong kapanahunan niya, ang mga tao sa buong mundo ay naging napakasama na. Hindi sila sumusunod sa Diyos at hindi nga nila kinikilala ang Diyos.
3: Bakit po ayaw nila sa Diyos, Daddy?
10: Dahil alam na nila na ang gusto ng Diyos ay gumawa sila ng mabuti. Huwag silang sasamba sa ibang Diyos at huwag silang mananakit ng ibang tao.
1: Ano po ang ginawa ng Diyos?
10: Nakita ng Diyos si Noah na ang tanging tao na gumagawa ng mabuti. Kaya kinausap ng Diyos si Noah.
6: Ano po ang sinabi ng Diyos kay Noah?
10: Sinabi ng Diyos kay Noah na sisirain niya ang masama sa mundo at ang pamilya lamang ni Noah ang kanyang ititira. Kaya inutusan niya si Noah na gumawa ng isang malaking barko.
6: Isa pong malaking barko, Daddy? Paano po nagawa ni Noah yun?
10: Itinuro ng Diyos kay Noah kung paano niya gagawin niyon. Kung gaano kalaki, kung ano-ano ang gagamitin materials, at iba pa. Siyempre, sinunod ni Noah ang lahat ng inutos ng Diyos. At nang matapos niya ang paggawa ng barko, ipinasok o pinapasok ng Diyos ang mga hayop. Bawat hayop ay may kaparehong uri.
1: Nagkasya po silang lahat sa barko?
10: Oo. Napakalaki ng barko na nagkasya ang mga hayop na gustong ilagay ng Diyos. At pinapasok din ng Diyos ang buong pamilya ni Noah. Ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na sina Shem, Ham at Japhet. Kasama na rin ang kanilang mga asawang babae.
6: Tapos, ano po ang nangyari?
10: Dumating ang ulan at hindi na tumigil ang pag-ulan sa loob ng 40 days at 40 nights.
3: Hala! Ano pong mangyayari sa mga taong hindi nakapasok sa barko, Daddy?
10: Makakaligtas sana sila kung nakinig sila kay Noah. Pero pinagtawanan lang nila si Noah. Kaya nang bumaha na, hindi na sila makapasok sa barko. Nakakalungkot, silang lahat ay namatay.
9: Tanging si Noah lang at ang kanyang buong pamilya ang naligtas kasi sila lang ang sumunod sa Diyos.
3: Kawawa naman sila. Maliligtas sana sila kung sumunod lang sila sa Diyos.
10: Kaya mga anak, mahalaga na tayo ay laging sumunod sa Diyos. Gawin natin ang mabuti at iwasan natin ang masama.
9: At ang pinakamabuting gawin natin ay ang magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin natin ang Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas.
10: Katulad ng panahon ni Noah, marami ang hindi sumusunod sa Diyos ngayon. Isa sa mga hindi nila pinaniniwalaan ay ang pagdating ng Panginoong Jesus.
2: Kaya ako, isanayin ko ng sarili ko na sumunod sa Diyos.

0: pagbati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Meet na!
1: Happy blessed birthday sa aking kapatid na si Michael Tolentino. Ngayon naman, let us close in prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na natutunan namin ngayon at lahat ng mga paalala sa amin mula sa inyong salita na ang pagsunod sa inyo, ang pagsunod sa aming mga magulang ay pagpapakita ng aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal, and we pray for good health to be upon them. Nawa, Panginoon, ang inyong patnubay at ang inyong paggabay ay sumakanila. Lord, we also pray for those who are affected by all the flooding and the heavy rains ito pong mga nakaraang linggo. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at mag-provide po ng pangangailangan ng aming mga kababayan na apektado po ng mga pagbaha at kalamidad nitong mga nakaraang linggo. Lord, we continue to look up to you for strength, for guidance, and for wisdom. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

0: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga bata. Pero sana may bago kayong natutunan ngayong araw.
1: Let us remember, hindi man lagi madali ang sumunod, lagi may magandang bunga ang pagiging masunurin. Kaya sa buong linggong ito, subukan natin gawin ang ating
2: Kindness Challenge! Isang mabuting gawa kada araw. Baka pwedeng tumulong sa paghuhugas ng pinggan, magligpit ng higaan, o sumunod agad kapag tinawag ni na mommy at daddy. Maliit man itong bagay, malaking sayang madudulot nito. At bago tayo magpaalam, maraming salamat sa ating buong Okido family. Maraming salamat kina Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kikilechi Dapogi, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Maraming salamat din sa lahat ng ating volunteers at mga taong patuloy na sumusuporta sa ating programa. God bless you all po!
3: Thank you rin po kay Ate Joanna Perez at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
4: At isang taus-pusong pasasalamat din sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating mga kiddo listeners.
0: Ako po si Angel!
2: Ako naman po si Rich!
5: I'm Sepa!
1: I'm TJ!
4: At ako naman si Ate Michelle. Kiddos, tandaan, ang tunay na pagsunod ay hindi lang kapag madali, kundi kahit mahirap. Tune in lang sa

Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, aga

0: kahapon lang Pasko. Tapos ngayon, Burr months na naman.
1: Excited ano? Na ako magpoto bumbong eh.
0: Yun ang lagi mong inaabangan eh, yung puto bumbong eh, no? Actually, ay ating pagpapatuloy ng ating discussion na hindi natin natapos last week. Kasi yung introduction pa lang namin ni Pastor James, eh talaga namang sobrang engaged na engaged kami doon sa aming usapin eh, no? Kung kayo po ay na-miss po ninyo yung ating episode last week, maaari po ninyong balikan. Punta lang po kayo sa Facebook page po natin ng 702DZAS. Tapos scroll lang po kayo, o di kaya doon sa search, hanapin nyo po Family Matters. Hanggang sa mahanap nyo po yung episode natin last week. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay yung ating strong-willed na child. Actually, yung eksaktong title is Dealing with a Strong-Willed and Stubborn Child. So, just imagine, talagang itong topic na to ay akin personally, sobrang timely, very timely po siya talaga at masusubok talagang yung parenting skills eh. Madalas nga yung parang bang lahat ng kaalaman mo, yung knowledge mo sa ulo pag po napunta ka na sa isang sitwasyon kung saan merong battle of the wills ng matanda at ng bata, talagang lahat goes down the drain, lahat ng mga natututunan ko.
1: Iba na kasi pag real-time situation.
0: Iba
1: eh.
0: Na. Ang daling sabihin. Totohan. Pero pag nandoon ka na, napakahirap. Talagang kailangan yung iyong yung patience para and kailangan ikaw ay regulated as an adult para makapag-isip ka.
1: Buti sana kung parang parang reference book. Di ba? Pagka may tanong ka,
0: ito yung sagot, eksakto. Hindi eh.
1: It doesn't work like that.
0: Oo, hindi po talaga. So, kaya imagine yung aming introduction ni Pastor James last week. Intro pa lang ay naubos na po yung oras namin. Kaya ngayon po yung second part ng ating discussion. But before we continue po sa ating topic for today, over to you. Balik na po tayo doon sa ating topic for today. Ito po ay continuation. Hindi po namin natapos last week. Ang ating topic po ay dealing with a strong-willed and a stubborn child. And to turn over ko na kagad sa'yo, Daddy, ikaw na magbasa ng Tagalog at English para mapahinga na yung aking Sige na, ikaw na po ang magbasa ng ating verses for today.
1: Ang verse po natin ay tulad nung isang linggo na naangkop po sa ating topic today. Sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 o mga kawikaan sa Tagalog, ang maghiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pahungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. Ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. Ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. No. Sabi naman po sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 from the NLT, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. There is treasure in the house of the godly, but the earnings of the wicked bring trouble. The lips of the wise give good advice. The heart of a fool has none to give. Yung writer po ito ay nagpapakita ng a study of contrast from a fool to what is wise, a person who speaks ng maayos and one who does not. A person who is godly, how they handle treasure, and those who are not, nagkakaroon ng maraming maleta. No? And the lips of wise give good advice. So in other words, pinapakita po ni Haring Solomon kung ano ang produkto ng tamang pangungusap, tamang pamumuhay, tamang paraan ng pamumuhay, tamang salita ng pananalita. And then he gives us a contrast of anong nangyayari pagka you go the opposite. Wala po kasing middle ground o gitna pagdating

0: po dito. We live in a world today na ang mga tao, sabi nga sa conversation ng mag-asawa sa sasakyan kanina, the problem why so many of this generation ay nadadiagnose ng some kind of psychiatric, psychological illnesses is not so much that they actually do. Dahil matagal na pong alam niyan ng lahat ng tao, na lahat ng tao ay may kanikanyang psychological or mental na pasanin. Base po yan sa ating namana, sa ating mga magulang, at sa pag-aaruga o pagpapalaki sa atin. So, pero ang pinag-uusapan natin ay the reason why it's out of control, kasi po, tayo po ay nabubuhay ayon sa anong response ng ibang tao o ng society sa atin. So pagka mali yung hindi natin gusto, affected kaagad tayo, nasisira ang buhay natin. Pakinggan nyo yun nandito, ang nakalagay po ay anong response ng tao sa nangyayari, kontrolado niya, inaalam niya. Gentle words are a tree of life. Diba? A fool despises the parents' discipline. Treasure in the house of the godly. Lips of the wise. Napansin nyo, they describe kung anong klaseng tao, why he is wise. Not because nakabase yung kanyang actions sa at satisfaction sa sinasabi na sa labas. Kundi, wise po means you make right choices. No? Yun ang difference ng intelligence at saka wise. Maraming tao matatalino, intelligent, pero hindi sila full of wisdom. Pag sinabi natin intelligence, ano po yan? Mental acuity, intellectual acuity, tulis ng dunong at husay. Pero hindi palibasa ikay matalino, ikaw ay wise at the same time. Wisdom is the application of your knowledge, the application of the of being intelligent, right? So, yun po ang pinapakita sa atin dito, right? Ang isang tao, kahit matalino, can be foolish pag hindi niya pinipili ang kanyang pananalita. Isang tao ang mahusay o magaling ay foolish pag hindi siya marunong makinig sa tamang payo ng kanyang mga magulang o ng mga tao who have authority over them, right? Yun po ang pinapakita sa atin na study of contrast dito sa situation na ganito, no? And so, pag ang nabubuhay po tayo just to brand everything, ay ganito, ganito, ganito, ay hindi po magiging tama ang ating mga desisyon. Lalong-lalo na po sa pagpapalaki ng pamilya, no? Bakit po? Madalas po ngayon, sa pagpapalaki, mahilig tayo mag-brand ng mga bagay. Tulad nito. The stubborn or strong-willed child. Hindi po palibasa stubborn ay strong-willed ay stubborn. Ano po bang dahilan bakit siya ganun? No? Ano po ang dahilan bakit ang isang tao ay ganun mag-isip? Right? Ang bata ganun mag-respond. Kasi po, hindi natin iniisip mabuti yung tamang paraan ng pakikitungo. Right? So, going now into our study, do we have time? Meron namang konti.
1: Yes.
0: Para makapag-banggit natin yung introduction natin, no? Sabi dito ng research po na ating tinukoy last week, particularly from Focus on the Family. No? Focus on the Family. From the Focus on the Family, sabi niya, meron daw mga dahilan bakit ang isang bata ay strong-willed. No? Ulit, kasi pag Tagalog, parang naiiba yung indating. Matigas ang ulo. Madalas po, ini-equate natin yung strong-willed or even matigas ang ulo sa rebellious. No, hindi po palibasa ang bata ay strong-willed, siya po ay rebellious. Diba? That's why we have to be wise as parents. How do we deal with situations as such? Right? Pero meron daw sabi sa research dito na apat na dahilan kung bakit daw ang isang bata ay strong-willed. No? Yung una, innate biological temperament and high sensory sensitivity. Ibig sabihin, medyo technical po yung term na yan. Ano? Ibig sabihin, a strong-willed child's behavior is largely rooted in the inherent temperament rather than willful malice. So, hindi daw palibasa ang bata ay stubborn, ay rebelde o malicious, may masamang intention. Kundi baka naman talaga ang bata ay, you know, rooted sa kanyang temperament o pag-uugali na mahilig siyang bago siya sumunod ay gusto mo niya maintindihan. Meron kami anak na ganyan. Pagka sinabihan mo, lalo nung bata siya, titignan ka lang.
1: Pero nag-iisip.
0: Oo, ngayon, pag mali interpretation mo,
1: pina-process pala niya. Yan.
0: Oo, rebelled ito ah. Oo. Yung pala, siya iniisip niya. Diba? Eh, bakit kasi? Ano ba mali ko? Ano ba yung ano ko dito? Ano ba yung ganito dito?
1: I remember, shinare ko yan nung ano eh. Shinare ko yan nung training nung Saturday. Ano. I actually gave that exact example. Mm. Sabi ko, I have a child na, you know, I was upset about something. I was asking him, tinatanong ko siya, bakit mo ginawa ito? Tapos hindi niya ako sinasagot, tinititigan niya lang ako. So syempre sa akin ang dating noon, talaga, tititigan mo lang talaga ako. Kinakausap kita, sumagot ka, right? Until talagang ako, I lost it, na wala ako, out of control ako, na mali yung naging response ko. And then finally, nung parang na-break yung ano, biglang sabi niya, kasi po iniisip ko po ano po ba yung ginawa kong mali. Yung pala, pinaprocess niya sa isip niya.
0: Ina-analyze pala niya.
1: Ina-analyze pala niya. It wasn't like, sa akin ang dating nung pagiging quiet niya was defiant.
0: Eh tayo pa man din lumaki tayo sa generation na ano, obey first before you ask questions. Mm-hmm. Di ba?
1: Yeah.
0: And, but sometimes you just want to know why. Right? Another reason why a child is strong-willed is that they have a developmental drive to for an autonomy. Ibig sabihin, sila po ay may desire maging independent. Okay? And usually this happens around the preteen, early or late childhood part. Kasi po ang kanilang katawan, pag-iisip, they begin to know that meron silang kapasidad to make adult decisions. Pero hindi naintindihan, they cannot handle the adult outcomes of those decisions.
1: Mm-mm. Right.
0: Right? But hindi dahil rebelde sila, but they want to know, they want to try, they want to see. No? A third one po ay a need for experiential learning over rote obedience. Okay? Ibig sabihin, gusto nilang malaman, maintindihan.
1: On their own.
0: Oo. Alam mo, madalas ito makikita sa mga bata na mahilig mag-eksperimento, magbuting-ting ng kung ano-ano.
1: Mm-mm.
0: Okay. Nakakainis yan. Kasi madalas kabubuting-ting nasisira. Diba? Nawawasak, nasisira. Dahil gusto nilang maintindihan, you know, ito. Right? They don't just, lalo na kapag kabago sa mga nasa orphan care at foster care. Ramdam niyo po yan. Kami, ramdam namin yan even now. Dumaan na kami dyan kay Ernie tsaka kay Charlie. Ngayon, dumaan na naman kami ulit sa aming bagong foster children, no? Na nagbubuting-ting. They want to discover. Bago lahat, eh. No? Bago lahat. And they want to, ano, kung kayo po ay nasa tahanan ng adoptive and foster care na medyo nag-iidad na mga bata, bata na, hindi baby yan, ha? Nakakayamot yan. No? Susubukin ka talaga niyan kasi hindi po sapat yung bawal. Kung minsan kailangan malaman, mabuksan, mahiwa, magupit bago malaman na hindi okay.
1: Actually, parang kagabi lang may conversation tayo dyan. Di ba? Sabi ng isang anak natin, sabi niya, ano, tsaka ano nga pala, boy A and B, ano, wag na kayo magpasok dito ng mga kahon. Ang dami-dami na nating kahon dito sa bahay. And then sabi ko, hindi, okay ang kahon.
0: Bayaan mo sila maggupit-gupit ng kahon.
1: Kasi kung hindi tayo magpo-provide ng mga kahon, kung ano-ano ang gugupitin yan. No? And we actually experienced it before, no?
0: A few weeks ago,
1: kung ano-ano talaga yung ginugupit. Andiyang balatan yung mga wire, andiyang gupitin ng mga wire na mga appliances, ay nako, bigyan na natin ng pwedeng gupitin kesa iba yung gupitin.
0: Lagyan mo lang ng ano, statute of limitations hanggang saan ang pwede. Mm-hmm. Diba? Kasi nga, they have that, they want to learn experience, they don't know what it is. Or maybe nalalaman nila na yung palang dati alam nila, mali pala yun.
1: Mm-hmm.
0: So they want to know, ano ba yung tamang paraan, no? Mm-hmm. Yun yung pangatlo, no? Ang pangapat po na dahilan, why some children, lalo na sa foster care and adoption, seem to be strong-willed or at stubborn, matigas ang ulo, is that they have a temporary emotional overload. Mm-hmm. Ibig sabihin, overwhelmed sila sa lahat ng bagay. So, merong, sabi mo nga, ano, sa matagal na itong terminology ng psychology and psychiatry, na madalas gamitin ng TBRI ngayon, yung fight or flight mode. Mm-hmm. You know? Ibig sabihin, either lumaban ka or tumakbo ka.
1: Mm-hmm.
0: Overloaded. No? Hindi nila maproseso sa kanilang isip. So, nagmimistulang matigas ang ulo o umiiwas or naglalaban. Okay? Ano po yan eh? Survival mode po ang tawag dyan. No? Again, kung kayo po ay nasa foster care and adoption, no, ito, dalawang alaga natin sa araw. Na, I don't know if you know this. Ang dami nilang candy.
1: Kasalanan po yun ng ano ng OC ng Operation Compassion.
0: Inakot pala nila lahat ng candy galing dun seminar na kung saan nagturo at sinama mo yung dalawa, no? And they're hoarding the ano, sabi ko, you know, ayan na yung situation. So again, ayos na, ididilin naman natin ulit yan.
1: Okay. Alright, so sa panahong ito po, magte-take a break po muna tayo and then pagbalik po natin yung ating 6 ways na kung paano ba ang didil natin tong ano, strong-willed child natin. Yan po, muli po nagbabalik ang Family Matters, ating pagpapatuloy po sa ating discussion. I don't think there's a good time. Always, palagi siyang needed kasi tuloy-tuloy po talaga yung pangangailangan po natin ng guidance when it comes to our children who are very strong-willed. No? Sabi ko nga, being strong-willed is actually a good thing. Kailangan lang po tayo ay ma-i-direct natin sa tamang paggamit. Tama nga po yung sabi po ni Sir Ricky Lasconi. Sabi niya dito, likas po sa mga bata ang kapilyuhan, ngunit ang matalino at mapagmahal at makalingang magulang ay nakahandang maghubog ng isip at puso ng bata sa paraang makadiyos. One example po ay si Dr. Billy Graham and si John Hagee na pati mga apo nila ay naging active po sa ministry. But it really takes ano time and effort. Kailangan po intentional po, and sometimes it gets to be tiring, lalo na pag paulit-ulit, no, parang hala, pang 100 times ko na tong sinabi, no. So nakakapagod minsan, sabi ni Ma'am Florence yung tungkol dun sa ano, no, pagtahimik yung anak ko nating tinititigan, sasabihin natin sumagot ka, tapos pag sumagot sasabihin mo aba, teka, sumasagot ka na, ano. Hindi alam ng bata kung saan siya ano eh, popuesto. Tita Ging Cruzado, good morning sa'yo. Tita Ging, pinapag-pray po namin si John and hoping na makarecover po siya soon. So, salamat po dun sa mga nagme-message. And paki-share nyo po itong ating episode for today. And sana po ay, katulad ng sabi ni ano, Sir Epifanio Salvador, yan, every Tuesday talaga yan, nag-share siya. Ano? So punta po tayo, Dad, dun sa ating ano, 6 ways. So now that we already have an idea, ano ba yung nagkukos ng pagiging strong-willed? No? Saan ba nanggagaling ito? Ano ang pwede natin gawin? Kasi nga, sabi nga kanina sa atin ng ating listener, tayo as parents, i-direct natin sa tamang paggamit ng pagiging strong-willed po ng ating mga anak. Sabi dito, 6 ways to deal with a strong-willed and a stubborn child. Sabi nga po ni Dr. James Dobson ng Focus on the Family, may sinulat pala siyang libro, no? The Strong-Willed Child.
0: Oh, updated na nga yung pangalawa. Nag-umpisa 1978 and
1: tapos
0: then
1: 2001. May new version, yes, siya. Oh. The New Strong-Willed Child. Approaches strong-willed children through a framework centered on clear parental authority, firm boundaries, respect, and traditional Christian values. Actually, nung nag-start tayo last week, kasi nga there are yung mga nag-a-advocate, no, for yung ano pa, paano ba sabihin dito? Yung kasi yung sa umpisa ka dito, 'di ba? Pinag-usapan dito yung strong parental authority over those na when you start considering mga experiences ng mga bata, especially those who have been adopted and fostered, no? Dahil nga, you have to consider their background also.
0: Right.
1: So, medyo ibang usapin kasi yon. Hindi siya plain basta black and white lang. No, kailangan intindihin mo kasi. Kailangan intindihin mo yung pinanggagalingan, yung pinagugutan. It's not the same as, although what we really try to do is when we adopt a child or when we take care of a child na hindi galing sa atin, ano, tayo yung naging second family po nila. Merong original na pinanggalingan. We want them to feel as normal as possible.
0: Right.
1: Gusto mong may normalcy sa kanilang buhay. Pero hindi mo po pwedeng i-dismiss din na merong epekto yung kanilang background.
0: Mm.
1: Lalo na if it came from an abusive family, an unwanted pregnancy, lahat po yun may epekto po yun.
0: Right,
1: so, kailangan
0: right.
1: mo siyang i-consider talaga.
0: Ano eh, ang isang part din nito, sabi nga na clear parental authority. Uso ngayon, soft parenting.
1: Mm.
0: Sabihin, let them find their own way. That's the worst you can do.
1: Mm.
0: Right?
1: Actually, it's completely the opposite of what the Bible says.
0: I remember, I believe it was Josh McDowell who said it. Sabi niya, well, yes, it was. Paraphrase. When you remove absolute truth, everything results in tyranny.
1: Mm.
0: Pag isipin tyranny, kanya-kanya na paraan. Lalo na ang bata na lumaki sa ano sa children's home or institution, no? Kahit sabihin mo may administrator institution, may house parent, may social worker, ipaiba-iba.
1: Mm-hmm. Paiba-iba. So walang consistency. Eh.
0: Walang consistency, walang proper guide. So basically sumusunod sila because it's a command, but they don't really understand the point foundational concept of the authority, where does it come from?
1: Mm-hmm.
0: Therein lies the problem.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag hindi po identified where it comes from,
1: correct. Right.
0: Then sa kanila, kumbaga parang binabaraso mo lang ako
1: mm-hmm.
0: without me understanding.
1: Mm-hmm.
0: No? A good way to understand that, people who refuse to understand authority, mag-drive kayo sa Metro Manila. Diba? Nung nauso yung no contact policy na merong mga camera all over, no, umayos magmaneho yung iba. Pero may mga iba makukulit pa rin. Bakit? Hindi na iniisip na meron nakatingin. No? Meron nakatingin. Alam ko tuloy yung pinsan ko pag a few years ago, pagdating ko sa bahay ng kapatid niya, oh, may ticket ka dito. Running the red light. Wala kaya? Meron. Wala, meron. I'm running the stop sign. No? Sabi ko, hindi ka tinikitan, pero nakikita ka sa camera, pinakita ka sa yung picture. Nandun siya sa intersection, nakalagay pa yung mukha niya sa manibelang ganun. Kasi hindi niya kinilala yung authority. Walang clear boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Walang clear boundaries of authority. Sa tingin nila, if they equate authority, pag sabi ko kasi authority may basis. And your basis of authority is not your position.
1: Mm-hmm.
0: Pag ang magkaiba po ang authority tsaka power. Right? Kaya maraming tao, for example, nagagalit sa gobyerno kasi hindi nila kinikilala yung authority ng gobyerno kasi yung tingin nila, yung gobyerno pinapower lang sila.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Mm-hmm.
0: Walang sense. And so, same thing with parenting, with children. No? Authority does not mean mahigpit ka.
1: Mm-mm.
0: Authority does not mean malupit ka.
1: Mm-mm.
0: Authority doesn't mean pala kang military, no? Ha? Huwag niyo pong gagawin yung nakita ko dati. Meron kami kinausap na yung isa, pastor pa man din, no? Ang parusa nila sa mga anak nila, magsulat tsaka mag-memorize ng memory verse.
1: Mm-hmm.
0: Ginawa nilang pamparusa sa bata ang Bible.
1: Yeah.
0: Oh, so yung bata, ayaw ng Bible.
1: Yeah. Kasi nai-equate niya into punishment.
0: Right. Hindi authority. So, ano ngayon ang pwede natin gawin na mas tamang paraan para i-handle natin ang situations where the child is strong-willed or a child is stubborn? Okay? Mm-hmm. Number one, go ahead.
1: Okay, number one po, sabi po dito is distinguish between childish irresponsibility and willful defiance.
0: Magkaiba yun.
1: Magkaiba po siya. Sabi po ni Dobson, he emphasizes that parents must never punish a child for innocent mistakes, forgetfulness, or physical inability. Or childish irresponsibility. However, direct refusal, open defiance, and disrespect toward authority requires an immediate, firm response to establish who is in charge.
0: Right. Lalo na kung mga teenager ang mga anak.
1: Actually, may pasok ko lang, no? Kasi kanina, you know, you were talking about authority and then you said na, you know, a child who grew up in an institution, paiba-iba yung caregiver, so walang consistency. Kaya nga, I think sobra talagang important ang ang making talaga the Bible as your ultimate authority.
0: Right. Anong tinatayuan mo?
1: Right. Kasi kahit na mag-iba yung tao, hindi naman kasi yung tao ang sinusunod mo.
0: Right.
1: Kundi yung katotohanan ng kung ano yung dinedesign.
0: Ibig sabihin,
1: hindi
0: nagbe-bend yung tama o mali.
1: Right.
0: No? So mali yung sinabi ng senador na isa na sometimes we need to bend the law.
1: But because God's word cannot be bent, diba?
0: God's word cannot be bent.
1: So, kapag,
0: yun ang authority.
1: Yun ang ultimate authority. Right. Kaya kahit na mag-iba ang the person directly above you telling you what to do, yung truth does not change. It still remains.
0: Right.
1: So, hindi ka naguguluhan. Hindi ka nalilito, no? So, yan yung ano. So, pagdating po kasi dun sa childish irresponsibility and willful defiance, minsan po kasi, tingnan po talaga muna natin. But again, going back to a child who has experienced traumatic episodes in their lives, no? Ano yan nung Saturday, no, ang topic namin was about correction. Talagang we showed a diagram of a willful disobedience at saka survival mode, no? Because a child na nanggaling sa isang hindi pleasant na simulain, usually po, natitrigger po sila and they go into survival mode. So yung simple na you instructed na not to do this, pag ginawa at tinanong mo, maglalay ka agad yan. No? Kasi matatakot kung ano yung kapalit yan. And then patong-patong na yan. Right. Nagiging survival mode. Ikaw naman as an adult, if ang babanggain mo ka agad without understanding where it was coming from,
0: saan galing, no?
1: Kung saan ang galing, kung hindi mo iintindihan, kaya nga sabi ko nga noong Saturday, you don't bend. Hindi ka mag-give in doon sa mali. Kasi mali ay mali. Sometimes also, meron namang natural consequences yan. No? Dinumihan mo, linisin mo. Nag-drawing ka sa wall,
0: Burahin mo.
1: Diba? Those are natural consequences. Understand also where it's coming from. So, for example, kasi otherwise, maglalaban kayong dalawa.
0: Ano ba ibig sabihin ng ang bata na irresponsible at saka suwail? Anong pinagkaiba ng dalawa? Kasi yun ang inisip ng mga tao, in-equate nila pareho eh.
1: Mm-hmm.
0: Will responsibility at saka defiant.
1: Mm-hmm.
0: No? Dahil hindi mo ginawa yung pinagagawa sa'yo, soil ka lang.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Yun ang nagiging kaakibat nung usapan. Pero sinasabi dito, alamin mo rin pagkakaiba ng isang bata na isang nagiging responsible sa kanyang actions at saka isang bata na talagang suwail lang talaga.
1: Mm-hmm. Okay. Sige nga, ikaw nga mag-ano yan. Ikaw nagtanong eh.
0: ang pagkakaiba po niyan ay ang intention.
1: Mm-hmm.
0: Intention. Kahit po sa crime, no, pag nasa, alam kayo na criminal law, no, nasa abugasya pa ako, no, nag-aaral ng abugasya, meron pong dalawang klaseng krimen. No, yung dolo at kulpa, ibig sabihin ng isa nangyari yung krimen dahil nagigay isang pabaya o responsable.
1: Mm-hmm.
0: Dahil doon, naka-damage ka.
1: Mm-hmm.
0: Yung kulpa ay culpability, na nadya ka.
1: Mm-hmm.
0: For example, naglalaro ang bata ng posporo.
1: Okay.
0: Sinabi mo, wag maglaro ng posporo.
1: Mm-hmm.
0: Naglalaro ng posporo dahil natutuwa siya. Ang ganda nga naman tingnan, pag sindihan mo, kalalaro ng posporo, nasunog ang bahay.
1: Okay.
0: Mali ba yung ginawa ng bata? Mali.
1: Mm-hmm.
0: Dahil siya ay sumuway sa sinabi mo, wag. Right?
1: Mm-hmm.
0: Naging careless siya, pabaya. Mali pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Pero, pag yung bata, binuksan yung gasol, pinasingaw. Tapos, nagsindi dun sa may gasol, sinunog ang bahay.
1: Mm.
0: Magkaiba yon.
1: Pero wait, sandali, kukontrahin ko yan. Hindi, but for example...
0: Hindi, kasi may willful intent na manunog.
1: Well,
0: pinag-usapan natin is the intention.
1: But a child usually, I think...
0: Yun when... nga, kasi nga, most of the parents will, most of the time, we will think na a child who is just simply negligent ay sadyaan niyang ginagawang makasira, hindi sumunod. Ano? For example, sinabi mo, maghugasan ang plato.
1: Sorry. Balik tayo dun sa intent mo. No? Balik tayo dun sa gasol. So, ang sinasabi mo is a child na binuksan talaga yung gasol at nasunog yung bahay ay...
0: Hindi nasunog. Sinunog. Intention ang pinag-uusapan
1: natin.
0: So,
1: if the child knows na ito talaga yung mangyayari.
0: Right.
1: Kasi meron mga... Kaya ko sabi, wait lang. Sabi ko, kukontrahin kita dyan. Kasi what if the child was just doing that out of curiosity? Kasi, pero hindi niya
0: no,
1: na-realize...
0: No, kaya ang idea is intention. Eh.
1: Okay, yeah.
0: Intention. Mm-hmm. Yung pagkakaiba ng irresponsibility and intentionality, defiance. Pag saan pa sin defiance, sadyang sumasalag. Alam mo nang hindi itong kahinat na nito, ginawa mo pa rin with intent to harm, intent to destroy. Magkaiba yung bata na kinuha yung appliance o yung karton tapos ginupit-gupit at saka sa harapan mo, ginupit-gupit niya kahit sabi mo mali. Magkaiba yon. Okay. But most of the time, we equate both to be the same.
1: Kasi,
0: are they irresponsible or were they willfully irresponsible?
1: But even with kasi like with children who are survivors, no? Lalo na halimbawa lumaki sa isang lalo na pag hindi maganda yung institusyon na pinanggalingan, may mga kasamang mga bata na physical, violent, no? And they had to fend and survive on their own para lang wag silang apihin. And then they come out of the institution, as simple as nakapila. Ginagawa kasi namin to example minsan sa TBRI eh. Let's say nakapila, and then suddenly nagsisiksikan, ganyan. May sumanggi na ganon. Bigla niyang sinunto.
0: Oh, gumante siya.
1: Kasi most of the time talaga, mali pa rin siya. Mali pa rin. And they still have, may consequences yun. Lalo na if it happened in a school and then the school has guidelines. Di syempre, kailangan sundin mo yung guidelines ng school. But trying to understand also where the child was coming from, if a child grew up in that kind of environment, survival mode agad yan. Kasi doon sa kinalakhan niya, lahat ng mga ganun, pisikalan palagi.
0: Hmm.
1: Of course, he has to learn and adjust eventually as he grows old. Pero understanding also where he was coming from, hindi mo pwedeng basta sabihin na, ay, basta gulero talaga yung bata na yan.
0: Or neither can you say, pagpasensyahan nyo na kasi nakinalakhan niya.
1: Hindi.
0: Ang tawag doon, situation ethics.
1: Hindi po. Kasi... Una, when you're not around anymore and he does that to someone else outside, baka mamaya buhay niya ang kapalit
0: niya. I think the key there is kaya nga sabi, distinguish the difference kasi dun papasok ang consequences.
1: Mm-hmm.
0: Anong klaseng consequence ang mangyayari sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: So for example, nakasira siya ng bagay, bayaran mo, ayusin mo.
1: Mm-hmm. Right. Mm-mm.
0: Kunin mo pabalik sa kanila.
1: Mm-mm.
0: Eh, sorry anak, ginawa mo yan. So, you have to pay the consequences.
1: For example din natin, you know, yung sa atin, sa bahay natin lately, no? Yung pagdodrawing sa lahat ng pader.
0: Kagabi, iyak mo siya, kakaburo eh.
1: Pentel pen pa yung ginamit, di ba? So, natural consequence, dinomihan mo isang bagay, linisin mo. Yeah. Right? Linisin mo, hindi ka makakatakas dun sa consequence na yon because hindi pwede.
0: Uh-oh.
1: But at the same time, tayo as an adult, I realize, oh wait lang sandali, maybe I should also help him by providing more materials that he can use na he can draw on. No? Katulad ng boxes. Kung hindi ka magpo-provide ng something na gagawin nila, maghahanap at maghahanap talaga sila ng gagawin. So hindi mo aalisin yung natural consequence of what they did, but iintindihin mo rin kung bakit at ikaw as an adult, what is your part in trying to help that child, no?
0: Right. Ngayon, kung lantarang ginawa, no? Again, intention. Iba ang consequences nun.
1: Mm-hmm.
0: Iba ang consequences nun. Hindi ko siya sabing i-Bartolina nyo, hindi ko sabing gulpin nyo. Pero ibang way that you treat with that consequence.
1: Mm-mm.
0: It has to be that yung usapan nyo with that child must be even more serious in nature.
1: Mm-mm.
0: Kasi sadyaan mong ginagawa. No? I'm sorry, pero hindi pwede yan sa bahay natin. Hindi ganon.
1: At saka, pero ano lang, ano, I'm not sure if it's here. I think it's here. Tingnan natin. Teka ha, tingnan ko. Baka mamaya ay magjo-jump ako. Kasi, but another thing is, you know, when you set yung inyong guidelines inside the home, now, these are the consequences if these are not done or these are done. Make sure lang po na yung form of correction po natin. Una, the goal is really to correct the behavior, not to punish.
0: Maintindi nila.
1: Well, that's one. Number one po talaga is the understanding. Understanding talaga, but kaya nga tayo mga magulang, it takes time. Minsan, nakakapagod, minsan sobrang busy natin, so it's easier na parusahan mo na lang rather than taking time to sit down, asking why did you do it, and then explaining bakit hindi siya okay. It takes time and nakakapagod minsan. But aside from explaining, pakinggan mo kung ano yung reason. Kahit mali yung rason, at least pinakinggan mo. Hindi mo sasang-ayunan yung rason, pero papakinggan mo yung reason. And then, once you listen, and then you explain, and then ilalatag, the goal is always to correct the behavior, not just to punish, but to correct the behavior. Pangalawa po is, another point po is that, pantay po. I-equal po ninyo. Katulad noon, sabi mo kanina, may ginawa yung bata, huwag mo gagawin parusa ang ano, pag memorize ng verses. Una, anong nagawa noon, di ba? You just create doon sa bata na yon a dislike for memorizing verses now because it's equated with having it as a punishment. Alala ko ng bata ko, pag hindi ka gumawa ng homework sa school, ano ang sasabihin ni teacher? Take out your pad paper and you write 100 times.
0: Naku po!
1: No, you write 100 times, I will do my homework next time.
0: Or papatayuin ka sa corner sa harapan.
1: Anong kinalaman nun sa paggawa ng homework?
0: Right.
1: And was the behavior corrected? If I were the parent, I would take away something until magawa yung homework. Okay, wala ka mo ng break time today until
0: gawin
1: you finish your
0: yan.
1: Homework. The behavior was corrected, na-accomplish mo yung pinapagawa mo, at kapantay din po siya. Hindi yung extreme na, ano, dati nun, paano ka ba pinaparusahan ni Papa? Palo, di ba? Kami nun, lohod, di ba? Iba-ibang mga paraan. Okay, so let's go to number two, Dad.
0: Number two, win the conflict without humiliating the child. Ibig sabihin, pag nagbangga po kayo ng iyong anak, no, ito mangyayari to, ha? I as a guidance counselor, I've heard this unfortunately too many times. Ang gagawin ng mga magulang ay hihiyain yung anak or i-deflect, sisisihin ng iba. For example, hindi kaya nagkaganyan ako dahil sa barkada. Okay. Ililihis yung responsibility. Or iba, lantarang hihiyain ang bata. So ngayon, the child will, ano, sabi niya, strong-willed children directly challenges parental authority. A parent must win the showdown decisively. But victory must never come through anger, verbal abuse, or crushing the spirit. The goal is to shape the rebellious will while leaving the child's spirit intact. Mm-mm. Ibig sabihin po, hindi po ma-correct ang bata dahil siya ay inyong...
1: Dinurog mo.
0: Madalas to nangyayari when we describe the child rather than describe the behavior.
1: Behavior, yes.
0: No? Ibig sabihin, for example, instead of saying, nagsisinungaling ka, mm-hmm. sasabihin mo, sinungaling ka.
1: Yeah.
0: Okay? At pinagdadayok-dukan mo yung pagkatao nung bata instead of yung bagay na ginawa niya. Mm-hmm. Ang ginawa po natin, gagawin, itatago lang niya yung behavior na yun.
1: Mm-hmm.
0: Later. No, rather than, sabi ko nga, ano eh, malaking tunay na may CCTV sa bahay. Kaya may CCTV sa bahay, sabi mo, dalawa alaga, tinanong mo, op, bago ako sumagot, sasabi ko nun, may CCTV ako sa cellphone, makikita ko, mag-iiba ng usapan, no? In a way, parang ganun din, no? Win the conflict by not by humiliating but by giving reason.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ano, ba't ganyan? Bakit ganun ng bakit mo sinabi 'yon? Bakit mo ginawa 'yon? Anong naisip mo, ba't mo ginawa 'yon?
1: Mm-hmm.
0: And I know, nakakayamot po 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, pero kung makakarating kayo sa point of understanding on your part and in the point of consequences, then mas madali pong maiwasan yan next time. Diba? For example, ang bata po ay pangit ang grade sa eskwela.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Imbis na sabihin yun na ang BOBO mo,
1: or ang tamad-tamad mo,
0: mahina ang utak mo,
1: mm-hmm.
0: o magalit tayo dahil bagsak na naman ang grade mo, talagang tamad ka mag-aral. Ganon, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin ng bata ay itatago. As it is nga, they already feel na they that way eh. Naalala ko nung bata ako, I grew up na ang amin pong pagpapalaki ay pag pangit ang grade mo, ang tanong sa iyo is sa exam o sa card ay, you know, kailangan mo ba ng tulong? Okay? O ginawa mo ba yung best mo? Napaka ganun po yung attitude na aking mga magulang. Pero naalala ko nung elementary ako, nagkaroon ako ng 77. Sa Pilipino. Hindi ko alam kung bakit. Mahal ko naman ang bayan Pilipinas. No? And like I said, ako po lumaki sa, you know, did you do your best? If you tried your best and still kulang yan, gusto mag-tutor, kaya po si binati namin, si Ate Lelen Peralta. Mm-hmm. No? Yan po aking dakilang tutor. No? Sinaga po ako maigi niyan. No? Kaya yung 77 ko sa Pilipino, naging 78. Kaya, ang ginawa ko ngayon, nung dumating yung card, nung unang panahon. Ngayon, hindi na eh. Nung unang panahon, pag may line of 7 ka, kulay pula. Naalala mo yun? Pula yung card.
1: Yes, red.
0: Pula. Pag tingin ko, may pula ako sa Pilipino, patay kang bata ka. Bakit pula? Ginawa ko ngayon, pinatuwa ko yung card. Ginawa ko 87.
1: Paano yun? I-color red nga.
0: Yun nga, kaya ako nahuli.
1: Kasi kita pa rin.
0: Oo, tapos ipinirma ko yung tatay ko. Parang grade 3 ata ako, grade 4 nito eh. Ipinirma ko yung tatay. Sipin yung gagayain ko yung pirma ng tatay ko. Napakirap gagayain yung pirma ng tatay ko. Ginaya ko. Mamaya, nag-contact na yung teacher. Wala pa naman telepono na ano eh. Kinausap na ako ng daddy ko. Namin daddy ko. Ganito sagot. Ganito, I remember it like it was yesterday. Anak! Pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Kinabahan ako. So, tinago ko yung card ko eh. Pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Ah, ganun po. Parang hindi ko nakita yung card mo. Paano napunta na nasa kanya na ulit yung card mo? Eh, di ba kailangan pirmahan ko yun? Sagot ko, tamo ah, nag-compound na. Hindi ko po alam. Nagsinumaling na ako. Hindi ko po alam. Kinuha niya yung card. Tinan mo, yung pula, naging pula pero 87. Wala namang pulang 87, di ba? Sige, kumuha ako red ball pen. Tsaka parang hindi naman ganito yung pirma ko. You see? He could have very easily humiliated me. Sinungaling tong batang to, pinepeke mo yung paano.
1: As usually, ano, ang reason pa natin is napapahiya tayo bilang magulang.
0: Oo.
1: Nauuna yung...
0: It becomes about us rather than the child. Right? No? It becomes us, not the child.
1: Right.
0: So, eh bakit? Eh, siyempre, umamin ako. Kasi po, ayoko makita nyo na ano, gato ganyan.
1: Mm-mm.
0: Okay. So, bukas, babalik tayo sa school. Tapos, sasabihin mo kay teacher kung ano yung ginawa mo.
1: Mm.
0: Pero sasamahan kita.
1: Mm.
0: Yeah. Siyempre, kaba-kaba pa rin ako. Pero ngayon kasama ko na yung tatay ko.
1: Mm-mm.
0: Nagsabi kami kay teacher, iniayos niya, nagsorry ako kay teacher, gato. At sabi niya, dahil dito po, magtutor po kami, etc. Kaya ako naging tutor, si Ate Lelen.
1: Filipino ba yan?
0: Oh, Filipino tsaka mat. Filipino tsaka mat. Ibig sabihin, nanali yung tatay ko sa conflict without destroying, mis-destroying me. No? Pero disappointed pa rin sila. Ramdam ko yung disappointment. Kasi pineke ko yung pirma niya at he told me and he showed me how I faked yung signature and how dinistort ko yung card. No? He still confronted me. Hinarap pa rin niya ako. At ipinakita niya yung kamalian nung ginawa ko. At ipinakita niya yung consent, yung consequences. And he did tell me, anak, pag inulit mo to sa susod, magkakapaluan tayo. So I never did it again. Una, because yung feeling ko na parang nahiya na ako sa sarili ko kahit di niya ako pinahiya. But being disappointment to my father who was very fair. Pangalawa, ayokong tamaan yung tumbong ko, yung puwet ko. So dalawa, dalawa yung ano.
1: Tita Merlin, good morning sa'yo. Wow naman, ano. So honored na si Tita Merlin ay nakikinig sa atin, ano po. Pero maganda tong ano, maganda. Actually, medyo mahaba, so hindi ko nabasahin lahat. Pero yung sinasabi ni Jeric Reforba, sabi niya maganda daw yung topic. And then he talks about, you know, mga recent incidents nga po na nangyayari po sa ating kapaligiran. Actually, madami ka nang mababasa ngayon, ano, sa social media. Mga thoughts and mga advice ng madaming tao. And, you know, we can't just blame basta, you know, games lang yan or social media niya. It's a community. Lahat po yan. Patong-patong po yan.
0: Right.
1: Pero talagang, you know, as parents, we really need the wisdom and the guidance ng Panginoon.
0: And, but you know, that's a part of the parenting prospect.
1: Mm-mm.
0: We cannot just segue it into, kasi bad yung influence.
1: Mm-mm.
0: We have to teach them, okay anak, bad yung influences mo, but ano reaction mo dito?
1: Mm-mm.
0: What's the right way?
1: Yeah.
0: What would have been a better way for you to handle this situation?
1: Yeah.
0: Right? Pag sinabi na, hindi ko alam, again, as a parent, that's where you come in.
1: Mm-hmm.
0: You know, anak, ang hirap niyang sitwasyon na yan. But if I were me, this is what probably I would have done. Ganon.
1: Sabi po ni Pastor Florencio Migrino, sabi niya, godly mothers, I'll go further, godly parents, no, can make and unmake children to God's image. Talaga po, kaya nga po, ano yun, napakalaking blessing and responsibility na binigay po sa atin ng Panginoon na kung kayo po ay isang magulang, ano po, but you know, like kanina nung sinimulan ni Pastor James, sabi niya yung parenting na ano, yung soft parenting na allow them, hayaan mo sila to discover things. It's actually
0: delikado po
1: it's
0: yan.
1: It's actually opposite of what the Bible says. The Bible says, ituro mo ito, lagay mo sa noon nila, lagay mo sa pader, lagay mo sa...
0: And the key to Proverbs 8:22 is not teach them the way they should go.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ano sa train up the wild, they should go. Right? So when he is old,
1: he will not depart from
0: it. Ibig sabihin, ang key dun sa verse na yun ay, pag sila po'y matanda na, that they will decide on their own when they are old. Diba? Hindi sila lilihis kasi pag independent na sila, alam nila pag mali yung daanan na kanilang tinahak, ito po'y lisya sa pagtuturo na sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba po ang taong nawawala dahil hindi niya alam kung nasaan siya at taong lumihis sa landas. Ibig sabi, alam niyang mali, ginawa pa rin niya. Magkaiba po yun.
1: Sabi ni Ma'am Cecilia, sabi niya, minsan po hindi lang magawa dahil may matinding dahilan at hindi masolusyonan dahil may humahadlang. So alamin po natin, te, ano po yung dahilan at right. ano po yung humahadlang.
0: Right.
1: So kung maaalis po natin yon, then better po na magawa po natin right. kung ano yung pong dapat
0: natin. Hindi po natin pwedeng iwan na ganun lang. Na
1: correct.
0: Parang sobrang victim tayo ng circumstances natin dahil may sarili tayong desisyon pagdating dito. Mahirap minsan, pero meron. Doon pa papasok yung number three.
1: Okay, sige.
0: It is to define boundaries before enforcing them.
1: Yes.
0: Right. Ibig sabihin, ipakita mo yung prinsipyo bakit okay tsaka hindi okay.
1: Bago pa mangyari.
0: Bago mangyari.
1: Oo, kasi kung halimbawa, let's say, halimbawa lang, although sa atin kasi ang pader talagang hindi sinusulatan, di ba? So last night, di ba, kita natin, ako lahat ng pader, pati sa church, lahat, as in refrigerator, pader, upuan, damit, kama, damit. May drawing, uh-huh. right? But did I, sa akin, naturally, dapat alam mo na yan, na hindi ka dapat nagsusulat sa mga parte ng ano na yan. Pero inisip ko, okay, although syempre the natural consequence is linisin mo. Sinulatan mo, linisin mo. But now, nasabi na natin, okay, simula ngayon, alam na po natin, hindi po. So the next time it's done, alam mong it's out of, ayaw nang mag-obey.
0: Right.
1: Yung kagabi, maaring hindi pa nila alam. So before pa mangyari ang mga bagay-bagay, don't expect everybody and all the children to know na ito yung guidelines mo nang hindi mo talaga directly sinasabi.
0: Right. Actually, no? Kagabi may point yan eh. Kasi sa nagsulat sa refrigerator, gusto ko yung mga boys, yung mga kuya. Sabi ko, biya, siyempre, galit na galit yung ibang kuya, naiinis. I mean, not galit, but naiinis, no? Sa tatawa-tawa na lang. So, si Emma nga nagsusulat sa pader eh. Sagot nung isa, Dad, 2 years old si Emma. Sila malaki na sagot, oh, wait. Sila, ngayon lang sila nagka-sariling bahay. So, sabi ko, anak, wala kinalaman yung edad. It's mentality.
1: And if isip. Before it was okay.
0: Before it was okay, yeah. May mentality yan right. before. So, they don't know how to handle that freedom. It doesn't mean remove consequences.
1: Correct.
0: No, nagkakandaiyak na isa, kakabura nung sikulat dyan sa pater. Kaya yung mga kuya tuloy, sige, mga isang oras ka pa dyan magbubura. I-define po natin yung boundaries. Bakit hindi pwede ito? Actually, sa kalsada, ganun din, diba? May mga sign, no? No overtaking, no crossing, no ganito. Sa Metro Manila, yellow box. Diba? Pag nasa lugar ka na lalo, sa mga lugar na may higpit ang pulis, for example, sa Makati o sa loob ng Subic, huwag kang nilahampas yung bumper mo. Lalo sa Subic, sa loob no, ng gapo, sa base. Huwag na huwag lalagpas yung bumper mo sa yellow box. Bakit? Bakit ang mga tao, ang babait mag-drive sa loob ng Subic? Paglabas ng Olongapo, parang Metro Manila magmaneho.
1: Kasi alam nilang may consequence eh.
0: Exactly, seryoso sila. At naiintindihan nila. At may dahilan. May dahilan. Pedestrian, huwag kang gumulong sa harap nung kasi tumatawid yung mga hindi kinikilala mo yung ano consequences, yung boundaries nandito. Sabi niya, clearly communicated ahead of time, leaving no ambiguity when defiance occurs. Ibig sabihin, malinaw, walang, baka pwede naman. Baka pwedeng ganito. Baka pwedeng ganyan. Ganon. No?
1: Okay, punta tayo sa number 4. Grabe, part 2 na tayo. Mukhang may ipit na naman tayo sa ano, pendeta. Tapusin po natin.
0: Abo
1: number 4, maintain unconditional love and warmth.
0: Post-discipline.
1: Right. No? Yan po. Kasi very, very important po yan. Minsan kasi, tapos na eh. Pero hindi pa rin tapos sa atin. So, kailangan po make sure that ang concentration po natin is in the wrong behavior, not in the person. Para po after po na ma-deal na po yung issue, done na po tayo. Papakita po natin na hindi po nagbago ang ating pagmamahal doon po sa ating mga anak. We still love them the same. We were disappointed with the bad behavior, pero hindi po affected yung ating pagmamahal po doon po sa ating anak. Sabi po dito, stress daw, stress po ni Dobson. Sabi niya, the importance of opening your arms immediately. Reassure the child of your love. Explain why it was necessary na ganito po yung magiging actions po natin. Ma'am Cecilia, mukhang if you need help po, no, message us po. Maybe we can help you para maging malinaw po yung ating usapin po kasi medyo vague po yung ating yung mga nababasa ko po sa ating chat box.
0: Kundi, oh, nabasa ko. Ate, ano po eh, legal issue po ito.
1: I think yes.
0: Let the legal process happen. Uh-oh. Kaya may legal process.
1: Yes. So, if you need help, reach out to us. Baka pwede po namin kayo i-direct sa mga taong pwede pong tumulong po sa inyo, right? Number five. Hi.
0: Alam mo ba napakaraing verse sa Bible about nagging?
1: Ikaw nga, Daddy, magbasa niya.
0: Avoid nagging, bribing, or empty threats. Tatlo magkakaiba yun. Nagging means buwangaan mo ng buwangaan, naging. Okay. After a while, papasok sa tenga yan, lalabas sa kabila. Okay. Mm-hmm. Hindi, wala po nararating ang naging. Mm-hmm. Pag sabi sa si Solomon, ang dami niyang verse sa naging, si Solomon. Ang dami mo asawa eh, kaya ay, buti nga sa'yo, di ba? Sabi niya, better to be in the top of the rooftop than to be with the naging wife. Ganun sa mga magulang. Kung minsan yung daldal tayo ng daldal sa ating mga anak, hindi na nila naririnig. You can only take so much, no? Yung pangalawa po, bribing. Ay naku, ang bribing po can take many forms. Mm-hmm. Ibig sabihin, para sumunod ang bata, susuhulan mo.
1: Mm-hmm.
0: Paso ng pera, hindi lang po. Maraming mga magulang, binanggit ko to nung Sabado sa seminar ng youth, no? Maraming mga magulang, ginawa nating pangdisiplina ang cellphone.
1: Mm.
0: Para tumahimik ang bata, bigyan ng cellphone. Para tumahimik ang bata, bigyan ng tablet. Panoorin mo lang sa YouTube para bumait at hindi maglikot. Ginawa mo, piltan mo yung bad behavior ng another bad behavior.
1: Mm.
0: Pretty soon, isipin ng bata ay, kung magiging makulit ako enough, eventually makukuha ko din yung gusto ko.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Diba? Bribing the behavior. Or, empty threats. Naalala ko to yung kwento ni Andy Stanley. Eh, nung nag-aaral teenager siya, nagmura siya.
1: Mm-mm.
0: Nagmura siya. Sabi nung nanay niya, sa Amerika po, madalas siya sabi to eh, sa atin ano, ngungungudin ko ng sili ang labi mo.
1: Mm-mm.
0: Sa Amerika po, I will wash your mouth with soap.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagmura siya. Sabi daw, narinig ni Charles Stanley, yung kanya asawa. Sabi ni Charles, you better do that if you say you're gonna do it. Mm-hmm. No? Eh, sinabi pala ng nanay, ginawa ni Andy Stanley, nagmura siya ulit. Sabi ni Charles sa asawa niya, well, it looks like you have something to do. Alam mo, ginawa nanay, sa sobrang ayaw niya, kaya nasabi niya, pinag-toothbrush nga niya na sabon. Si Andy Stanley. Ang sinasabi lang dito, wag po tayo magsasabi kung minsan sa ating kainisan, ako ganyan eh, sa sobrang kainisan ko, I will say something na hindi ko kayang panindigan, pero pag pinanindigan mo, parang hindi din naman ma-accomplish.
1: Mm-hmm.
0: You know, ako pa man din, if I say something, I will do it. No, kaya lang problema ko minsan, pag talagang totoohan na eh, baka brutal na masyado o useless din naman yung ano. Useless din naman. So, do not say something na ano. If sinabi mo, for example, kapag nakasira ka, babayaran niyo, pagbayaran niyo.
1: Mm.
0: Pero if you think you cannot really enforce that or hindi naman talaga ma-accomplish yung bagay na yon, huwag nating ibigay yung consequences na yon. Pero pag sinabi natin gagawin natin, gawin natin.
1: Mm-mm.
0: Pag sinabi natin na, alam mo, pag dahil dyan, ano, wala mo nang lakad sa labas, wala mo nang ano, ay dahil dyan, wala ka mo nang games, dahil dyan, wala mo nang basketball, dahil dyan, you better make sure na you hold up your end of the bargain.
1: Mm-hmm.
0: No? dahil doon.
1: Sabi ni Ma'am Mariza Be, you know, good morning, ang ganda po ng topic po ninyo. Marami po ako natututunan. Praise God po. Sana po may book po kayo para nababalik-balikan ko ang mga topic na yan. Actually po, ma'am, syempre lahat naman po ito, nakuha lang din namin po yan from not just from mga experts na nasumulat na mga parenting books, but of course from our own personal experience, no? Pero maraming po salamat for those words. Very encouraging po. Ang prayer lang po din po namin. You know, I mean, we've been parents for, wow, how many years? 31 years. And we still continue to learn po, no? Madami pa po kami mga bagay na, like just last week, I made a mistake again as a parent and I had to apologize sa mga wrong actions and reactions ko po, ano? So patuloy lang din po tayo natututo. Lastly po,
0: ito gusto ko itong tatlo.
1: Ayan. Itong
0: huli.
1: Yes.
0: Na, kasi talagang sa akin, napaka, ano ito eh, napaka important sa akin. Even on a personal level, no? Sabi, channel

0: One of the first things na I saw that, nang ganun, ay nung bata po ako, ay kahit na mataba ako lalo nung bata ako, kahit bulihin mo ko, eh hindi mo ko basta-basta magaganon.
1: Mm-mm.
0: Dahil po doon, napapaaway ako, napapaano ko, ganyan, no? Hanggang pagtanda ako na, lalo nung sobrang laki ko pa, ay napapaganyan talaga ako. Ang sabi ng daddy ko, anak, mahilig kang mapaaway. Mag-martial arts ka. Alam mo, hindi ko naintindihan yun. Akala ko, pinag-martial arts niya ako dahil ang tatay ko was a black belt also.
1: Mm-hmm.
0: Mag-martial arts ka. Yung pala, what he was teaching me was to channel my aggression into disciplined aggression.
1: Mm.
0: And when I did so, natigil po aking away-away.
1: Mm-mm.
0: Now, I've had to unfortunately defend myself many times.
1: Yeah.
0: Pero always on the defense about Mm-mm. it. I've learned to channel my aggressions, I've learned to channel my creativities.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ako, lalo yung dalawang alaga natin, no, mahilig magbutingting, magpintura, magano. Kahit nakakainis ko minsan, talagang papagalitan mo, itatama mo. Pero di ba, I told you before, alam mo, tingin ko tong isa, lalo tong maliit, malakas ang creative tendencies ng batang ito.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Si yung aming unang adopted namin, si Charlie, mahilig magbutingting ng kung ano-ano.
1: Mm-mm. Pero ngayon, may repair po kami sa bahay.
0: Oo, may repair man kami sa bahay. Di ba kasi ganun eh?
1: Uh-uh.
0: Di ba? Yung isang anak na mahilig sa gato, may channel natin ang tamang direction.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, basahin natin yung undertones nung ano, yung undertones nung kanilang behavior. Si baka naman hindi sila, again, nananadyang salbahe o rebelde, i-direct natin sa tamang ano, sa tamang landas yung pupuntahan nito. You know? Sabi niya, by balancing clear, predictable boundaries with genuine warmth and understanding, the parents can help transform early stubbornness into lifelong resilience. Nala ko tuloy si, nag-guest na sa atin dito, si Jody.
1: Hmm.
0: Diba, meron silang yung adopted na girl
1: yeah.
0: na from Africa ba?
1: Yeah.
0: No, Africa.
1: Yeah.
0: Na galing sa abuse situations.
1: Mm-mm.
0: Na simula bata, nung nakuha na nila hanggang early teens, talagang ni ayaw magpayakap sa kanya, ayaw magpaano.
1: Ayaw magpahipo, ayaw lahat.
0: Right? Talagang, no? Only to find na talagang chinaganya. Ngayon, silang dalawa yung mag-best friend.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung pala yung sense of abuse na pinagdaan ng bata led to strong independence pala talaga.
1: Mm-hmm.
0: And now, may master's degree, may ganito, mataas ang position, may leadership potential pala yung bata in that way. Mm-hmm. No? So, i-channel po natin. Baka yung anak rin yung mahilig mag-buting-ting ng kung ano-ano, eh baka maging yan ang maggawa ng next rocket ship na totoo na pupunta sa Pilipinas or something like that.
1: Mm-mm.
0: Something creative, i-redirect natin sa tamang ano direction. Yeah.
1: Yan, grabe. Ang ganda ng usapan natin at ang dami pa po humahabol ng mga messages. Thank you po ng madaming sa inyong encouragement po sa amin when you join us in our discussion. But we really need a lot of prayers bilang magulang. So ngayon, Dad, could you kindly close us in prayer?
0: Yes po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami. Pag-usapan ng aming pamilya, adopted, fostered, natural. Isa po ang aming single goal, and that is to mold the next generation to be better followers, Lord, of you.
1: Yes.
0: Even more than us.
1: Mm-hmm.
0: And what a privilege that is for parents, Panginoon. Mm-hmm. Nawa po, Panginoon, ay sa mga parents na napapagod, eh, bigyan mo sila ng panibagong hamon sa kanilang puso at damdamin. Sa mga magulang na naghahanap, Panginoon, ng direction, Lord, I pray that you would guide them today. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan at maitaas sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Maraming po salamat for joining us today. Paalam ngayong araw na ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Lee Tika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZ.

0: Kay sarap tingnan ng pamilyang magkakaibigan lang. Sama-sama sa pamamasyal, sa gawaing bahay, nagtutulungan, nagsusunuran at nag-uunawaan. Mataas din ang ipinakikita nilang respeto sa isa't isa at sa buong kapitbahayan ay huwaran sila. Sino pa nga ba ang dapat una magmalasakitan kundi ang miyembro ng pamilya? At sino pa nga ba ang pinakamasarap maging barkada kundi sila? Dahil kung ganito ang iyong pamilya, matatag kayo sa problema dahil alam niyo na ang katulong niyo ang bawat isa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.
3: Life is beautiful.

Napakagandang alalahanin yung pangako ng Panginoong Diyos, di ba? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord. Alam ko ang planong meron ako para sa iyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ay binanggit sa bansang Israel. At ngayon naman po ay pwede nating angkinin kasi may mga plano naman talaga ang Diyos sa buhay natin na simula pa nung tayo ay ipinanganak, alam natin day by day ay natutupad. Kaya naman salamat sa Diyos at iyan po ay patuloy na nating nalalasap sa lahat ng araw. Kumusta po kayo? Nawa ang mga plano ng Diyos ay pinapahintulutan yung mangyari sa inyong buhay. Life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat ng mga Pilipino nakakaintindi nitong ating language. Nasaan man po kayo, maraming salamat, magkakasama tayo. Hatid ng FEBC Philippines ang ating global cast na ito. Ang mga awitin at syempre ilang mga paalaala.

Pinapag-usapan nga po natin ang mga plano ng Diyos na kaniyang tinutupad sa ating buhay simula pa noon at hanggang ngayon, at yan po ay magpapatuloy. At naalala ko, bukod doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagsasabi na alam ng Diyos ang plano niya para sa bansang Israel, at ito ay mga plano para pagpalain ang bansa at hindi pasakitan. Yan din ang ating inaangkin na katuparan sa ating mga buhay ngayon. Dahil sinabi rin naman ni San Pablo, siya na nagsimula ng mabuting bagay ang siyang magpapatuloy nito kay Kristo Jesus. Nang dahil sa Panginoong Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay natin ay nagpapatuloy. Sabi nga, nag-a-unfold. Nakikita natin unti-unti, araw-araw, step by step. Hindi man po mabilisan, pero kapag tayo ay lumingon, pabalik, nakikita natin, yun pala ang plano ng Diyos. Kahit naman pala ganun ang nangyari, ay may magandang kinahinatnan. Kaya magpatuloy po tayo sa paglakad sang-ayon sa kaniyang mga panuntunan sa ating mga buhay. Huwag po nating pigilin ang katuparan ng mga plano ng Diyos, ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Minsan napipigil po iyan kapag tayo po ay sumasalungat, o kaya naman napipigil ang kaganapan ng plano ng Diyos kapag tayo ay nakakalimot na manampalataya sa Kanya. Minsan talaga nakakalimot tayo, nalilibang tayo sa sanlibutan. Kaya nga sa mga aklat sa New Testament, napakaraming paalaala na tayo po ay huwag makakalimot at palaging tumingin sa Panginoong Jesus doon sa author and finisher, sa pasimula at nagtatapos ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimot tayo kapag tayo ay naaakit ng mga bagay na kaakit-akit sa mata, sa paningin, ano? Yung mga tinatawag na lust of the eyes, o kaya naman mga layaw ng laman, o kaya naman yung mga bagay na nagdudulot ng kayabangan sa buhay, yung pride of life. Yan po yung mga bagay na minsan nakakapigil sa katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nalilibang o nakakalimot, o kaya ay hindi nananampalataya, hindi nananalig sa Diyos. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay pinagyayaman. At ito nga po ang susi para magpatuloy na natutupad ang plano ng Diyos, ang kaniyang layunin sa ating buhay.

0: Sabay-sabay nga po nating sabihin, aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Yan. Aking pinapalaya ang aking sarili mula sa panunumbat ng kaaway. Minsan, hindi kaaway ang nanunumbat. Minsan tayo sinusumbatan natin, ha, ang ating sarili. Kasi meron tayong mga parang hindi matanggap. Pero palayain po natin ang ating mga sarili sa panunumbat. Whether iyan ay panunumbat ng kaaway o panunumbat ng ating sarili. Sapagkat ang grasya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin para magampanan ang kanyang kalooban. Bagaman may mga kamalian tayo o mga pagkukulang, ang grasya ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon para ituwid ang ating pagkakamali. Ganun din naman ay pagbutihin ang ating pamumuhay. At kung mayroon po tayong mga nakalipas na nagdudulot ng panunumbat sa atin o guilt feelings, kung pinatawad na tayo ng Panginoon, ating tanggapin ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Life is beautiful. Ito po ang ating Global Cast. Sandali lamang, magbabalik po ang ating palatuntunan.
1: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
2: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
3: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
7: Agabay ng sambayanan. Agabay ng sambayanan. 702 DZAS.
8: Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful.

Sama-sama tayo sa Globalcast ng Life is Beautiful, inihahatid ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa lahat ng mga nakakaintindi sa ating salita at syempre sa mga awitin na pinatutugtog natin anywhere in the world, anumang oras. Maraming salamat kasi hindi kumpleto ang Life is Beautiful kung hindi kita kasama. Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Maraming salamat kay Reggie, kay Nat, kay Benjo at kay Jonathan Benaya at syempre sa ating mga engineers sa Bukawe, Bulacan transmitter site dyan sa Pilipinas. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga musicians, ha? Kahit mga Pilipino o mga non-Filipinos, thank you so much for your music, lalo na yung ating mga composers. Kailangan natin talagang pasalamatan ang ating mga kompositor, yung mga nagsusulat ng kanta, saka mga naglalapat ng musika, nag-aareglo. Hindi man natin nababanggit yung mga pangalan nila, pero nagpapasalamat tayo sa kanila. Kahit sila ay Filipino o non-Filipino, pati yung mga musicians natin, ha, yung mga tumutugtog, hindi lamang sa praise and worship sa churches, kung hindi yung mga napapakinggan natin dito sa FEBC Philippines. Lalo na sa panahon ngayon ng AI o Artificial Intelligence, kinakailangan talaga pinapasalamatan yung mga gumagamit pa ng actual intelligence. AI din yan, yung mga actual intelligence na ginagamit ng mga composers natin, ano? Kasi alam naman natin, talagang nagpakadalubhasa sila sa paggawa ng musika at iniaalay nila yan sa Panginoon at sa atin din para lalo tayong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga compositions na yan. At marami pong mga composers, hindi gaanong nakikilala, ang nakikilala yung mga kumakanta. Pero syempre, kung wala yung composers, eh wala rin kakantahin yung mga gumagawa ng mga awit, ano? Kagaya po ng mga awiting ito, sabihin natin ng matahimik habang nakikinig tayo, salamat sa Lord sa nag-compose ng awiting ito. Kahit na hindi natin kilala, thank you Lord sa mga composers ng mga awiting ito.

0: Tabihin mo ako kay Jesus. Saan ang Panginoon?
1: Nasaan siya?
2: Saan ba?
0: Saan ang Panginoon? Nasaan siya?
1: Saan ang nagdinala?
2: Saan?
3: Jesus! Hipoy mo ang aking mga paa! Gusto kong makalakad!
2: Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata! Gusto kong makakita!

0: demonyo sa aking umaalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuhaw ako.
0: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
3: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: Kanino kami mananalangin?
1: Nangangamba ako. Kay dalhin niyo makalimot. Hindi pa natutunaw ang bigay ng tinapay sa ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
2: May bagong meses na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya isalubungin.
0: Ang inyong mga palaspas, sunugin niyo at maging abo. At siya niyong ihugas sa puso niyong nag...

0: inalagad niya. Ano't narinito pa kayo? Hinayaan niyo siyang nag-iisa. Bakit siya iniwan?
1: Si Jesus ang tagapagpagaling sa ating mga sakit at mga sakit. Si Jesus ang tagapagpagaling. Siya ang healer sa ating mga sakit at sa ating mga sakit. Pero ginagamit din ng Diyos ang ating mga katawan para tayo kausapin. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Nagsasalita ang ating katawan, kinakausap tayo. Kaya dapat tayong makinig sa ating katawan. Halimbawa, masakit ang ulo. Baka naman puyat, kulang sa tulog. O kaya naman, masakit ang tiyan. Baka naliligalig. O kaya naman, ay nagugutom. Kung halimbawa naman ay madaling mapagod, may mga sinasabi po ang ating katawan na dapat ay pinapakinggan natin. Lalo na sa edad nito, nakagaya mo at kagaya ko, di ba? Sa age na yan, kinakailangan nakikinig tayo sa ating katawan bago mahuli ang lahat. So listen to your body para magkaroon tayo ng healing. Sabihin nyo nga, makikinig ako sa aking katawan. Yan, I will listen to my body. At dapat po ay hindi tayo nagre-resist o tumatanggi sa anumang kagalingan na ibinubulong ng ating katawan para tayo ay maging mas malusog. At syempre kapag malusog ang katawan, which is the temple of the Holy Spirit, ay mas masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo din po ay kinakatawan o kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kagalingan para sa ating kapaligiran, daluyan ng kagalingan sa mga sakit ng damdamin, daluyan ng kagalingan sa mga relationship, at daluyan ng kagalingan para sa ating planeta, sa mga halaman, sa mga hayop, yung inyong mga alaga, tayo ay ginagamit ng Diyos na daluyan ng kagalingan. So, ang prayer natin, tayo ay gumaling at maging daluyan din tayo ng kagalingan. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat kayo po ay nangungusap sa pamamagitan ng aming katawan. Kausapin niyo po kami upang manatili kaming malusog, masigla, maligaya, at puno ng kagalakan. Tulungan po ninyo kami na huwag tumutol sa anumang mga bagay na kailangan po namin gawin para kami ay gumaling at sumigla at tumatag bilang mga individual, sapagkat ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu.

pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang siyang tagapagpagaling ng lahat, tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong healing, ang inyong kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Amen at amen.

Sinasabi ng Diyos sa kanyang pangalan na yan na maaari niyang gawin, maaari niyang ipakilala ang kanyang sarili kung papaano niya nais na ipahayag ang kanyang sarili sa iyo at sa akin at sa buong sansinukob, sa buong sanlibutan, sa buong sanglilikha. Yahweh, the great I Am. And we continue to worship Him who is our Lord, who is our Savior. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Para po sa mga nag-aalaga ng senior citizen, kung isa sa inyong mahal sa buhay o dalawa sa inyong mahal sa buhay ay senior citizen at mga senior citizens din, inaanyayahan ko po kayo para sa isang senior special. Isa pong libreng gawain, maikli lamang po iyan. 5:30 hanggang alas 7 ng gabi sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Iyan po ay isang senior specials, hatid ng inyong lingkod. Meron po tayong mga awit na naimbitahan at syempre po ilang mga paalaala, lalo't higit patungkol sa demensya. Iyan po ay magaganap sa Huwebes, ikatatlo ng Setyembre, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa pakikipagtulungan ng Marikina IRM Church, Tanyo.

0: Marikina City. Punta lamang po kayo doon at sabihin nyo, napakinggan nyo sa ating global cast ang panyayang ito. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you. Life is beautiful.
1: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.
2: Pare, oh, halika. Nasubukan mo na ba itong speed?
3: Ha?
2: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
3: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
2: Pare, basketball na lang.
3: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gusto makalaro yun? Di ba?
2: Si Mike?
3: Oo.
2: Kailan pa dumating yun?
3: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon, yung mag-e-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
2: Eh, paano to?
3: Eh, pare, huwag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan eh. Laro na lang tayong basket, lika.
2: Bagay. Sige na nga.
4: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: James for three.
8: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.
9: Mayong hapon sa ato ng pamati. Drisa puso at lakas. Sports sa Pinas. Maayong hapon sa aton nga mga listeners dere, and I hope that okay gid kamo subong adlaw. Kagyari na naman kita Sunday afternoon. Okay, I hope nakasimba na kita tanan, and kabalo naman kita. It's the last Sunday of August, no? So September na, no? Bare months na, kabalo naman kita sa Pilipinas. Kita ang longest celebrant sang Christmas, no? So, but September 1 niya, gakanta na taya Christmas song, no? So, amuta na iya ka kapreparado, no? Sa aton nga Christmas celebration. Kaga, of course, kabalo naman kita nga sa subong hapon may special guest na naman kita nga halin sa Manila, no? So amoning nami sa puso't lakas kay kung hindi ya taga Bacolod, kung hindi ya taga Panay, taga Manila ang aton nga bisita. And by the way, akon siya i-introduce sa subong hapon kag magapamati kita sa ano, sa iya dugay-dugay, no? Ini siya 21 years old, no? Ang i-address is sa Sampaloc City, Metro Manila. Of course, nag-high school siya diri sa Bacolod. Kag subong currently, ga-eskwela siya sa San Sebastian College, Recoletos. Okay, ang parents niya si Joffer Gonzaga, kag ang iyang nanay si Arlene Gonzaga. And of course, ang iautod si Christine Amber Gonzaga. Okay, mga byan, ato ni welcome si Juliana Luis Gonzaga. Juliana, maayong hapon, kag welcome sa Puso't Lakas Sports sa Pinas. Alright, so mga byan, no? Of course, Juliana is here now. So let's start the ball rolling, no? Kay ti si Juliana, kailanlan tagin mabatian aning iya tingog, no? So Juliana, first question is, how long have you been playing badminton?
10: Medyo matagal-tagal na rin po. I started playing since grade 5, mostly for intrams lang. So laro-laro lang at first. Okay. Now fourth year college na ako. That's 9 years. 9 years, yeah, of playing na po.
9: Oh,
10: alright. So, medyo matagal lang.
9: Oh, so 9 years na yan, no? And then it's okay, mostly competitive, no? Because you're representing the school in high school and now in college, di ba?
10: So, yes, coach.
9: Oh, so at least 9 years na, it's really fruitful, no? And lots of memories. Oh, alright. So Juliana, what standard do you compete at?
10: Currently po, I'm competing at National College Athletic Association, or mas kilala na NCAA po dito sa Manila.
9: Yeah. Alright. Okay. So aside from that, other tournaments?
10: Meron din po kami mga rankings. Parang, yeah, Philippine Badminton Association Open. Parang ganun. So, okay, may ranking po ako ngayon sa Philippines. Whole Philippines po.
9: Wow. Okay. So, at least, it's nice that sa badminton, may ara na nga mga ranking. No?
10: So, yes po. At least,
9: everybody knows na hindi lang ulango maghampang ka badminton sa Manila. Oh, and at the same time, it's very, very competitive. No? So, you cannot relax.
10: Yes po.
9: Oh, you cannot chill lang. No? But of course, you need to hone your skills.
10: Yes.
9: Oh, no? Kasi we know naman in Manila, it's land of the best players, no? All right. What are your favorite badminton memories naman?
10: Favorite, madami po actually, pero yung pinaka favorite ko is nung last year. Last year season 99. Okay. Kahit hindi namin ako yung championship, ang ganda ng season run namin. So, I really felt na yung team bond, grabe talaga, through ups and downs. Manalo-matalo, team pa rin kami. Kaya, sobrang sarap sa feeling, sobrang hindi ko makakalimutan yung moment na kahit natalo kami. Yeah.
9: Ayun. Why is that na-closer yung bond niyo? What do you think? Ano yung naging difference maker doon, na bakit kayo naging closer this time compared before?
10: Siguro kasi yung pinagdaanan namin at trainings, hindi din ganun ka ganun kadali. Tapos though, yun nga, kahit natalo kami, andun pa rin yung talaga namin na babawi kami for next season.
9: So yun yung gusto kong marinig, yung sinabi ni Juliana na yung pinagdaanan namin. Alright?
10: Yes,
9: so usually, it's the journey. It's the journey talaga, no? So, again, for our listeners, na if you're journeying together, no, there's hard practices, there's a lot of challenges in practices, competition, and you're on the same page together, you will really appreciate whatever the result by the end of the season, no? So, again, no, yun, doon mo makikita, Juliana, that the maturity is there, acceptance is there, no, the real friendship is there, and of course dyan mo makikita that you're on the same page together. So in short, the mentality, no, approaching the game, approaching the tournament, talagang this time siguro pinaghandaan ng coach mo. Hindi nyo lang alam kung ano yung ginawa niya behind the scenes na bakit this year mas maganda. Diba? Mas maganda yung kahinalatnan, no? Or the result, no? So again, no, it's really the journey. It's a grueling journey. Kumbaga, yun yung sinasabi natin, di ba? Alright. So, when you play badminton, do you prefer singles or doubles? And why?
10: Ngayon nang nasa college na ako, ano eh, doubles na eh. Masaya kasi may kasama ka sa loob ng court. Pag nag-singles kasi ako, parang pag nag-error ako, hala, anong gagawin ko? Ganun. So, pag may partner ako, may magbo-boost sa akin. So, parang pareho kaming lumalaban. Ganun.
9: Alright, no? So, you prefer talaga doubles, no? Okay? It's because that may katuwang ka. You have a partner there. And your partner helps you to lift up your spirit and your confidence when you commit mistakes. But ang pinaka-challenging sa badminton is the singles eh, because you don't have somebody inside. You're all alone there, di ba? So usually we call that naked eh. So you're naked inside because the pressure solo mo, the mistake solo mo. Di ba? So hindi ka matutulungan ng kahit sino kasi you're the only one inside, di ba? So you can only really help yourself, di ba? So you better gather yourself, no, to win. But again, in the singles kasi mahirap, that's true. I agree, no. Oo. I can relate to that because sometimes in basketball kung solo mo mag free throw kapag hindi ka nakashoot, patay ka. Solo mo yung galit ng coach mo, bakit hindi ka makashoot, no? Pag syempre pero kapag nasa play kayo, so at least tulong-tulong para makashoot. So yun yung maganda, no? So sa doubles naman, no, Juliana, segue lang tayo konti. So when you play doubles, ano yung kailangan mong gawin in order na maging yung partnership nyo sa loob? Diba? Anong kailangan gawin para ma-develop yung partnership nyo sa loob para mahirap kayong talunin?
10: Usually po kasi sa amin, ikutan po kami. Pero meron po talaga kaming main doubles. Parang gano'n. Nung una po is ano eh, actually, nung nag-NCAA ako last season, yung partner ko is busy sa OJT. So, di po kami masyado nakapag-doubles. Ano lang po talaga kami, nag-uusap lang po talaga kami nung NC na kasi yun nga, di po kami nakapag-training. Kailangan na namin ng parang connection. Parang, alam mo yung pag nagtinginan kayo, may connection kayo. Ganon. Pero kasi, pwede rin namang ma-develop yun, by training, kung gano'n. So, sino magsa-setup, sino magsa-smash, sino ganito, ganyan.
9: Okay. Ayun. So, at least, diba, maganda kasi kapag may partner ka kasi, you can develop strategies, diba? You can develop na, sige, sa ganitong sitwasyon, ikaw muna, pero...
10: Ikaw, opo.
9: Parang gano'n. So, mapag-usapan nyo, diba? Oo. So, maganda yun. So, at least, yung burden... No, pwede niyo pag-usapan na sa'yo muna. Maya na ako, pag-critical, sasaluhin kita. Oo, or pwede rin ako mauna, then mamaya ikaw na.
10: Mamaya.
9: Na ako, ikaw mag-finish. Kasi magaling ka sa finish, mga ganun, di ba?
10: Oo.
9: Ayun. So, at least, na-educate natin yung listeners natin that they can do that also, di ba?
10: Okay. Alright.
9: What do you think is the key for a badminton player to avoid getting injured? Ayun, crucial yun.
10: Ay, coach, na wala po ata kayo.
9: Alright. Ayun, pwede na. Sige. Ayun, oo. So ano yung about sa injury, Juliana?
10: Oo. Para mag-avoid po, diba?
9: Oo.
10: Actually, lagi talaga sinasabi sa amin ni coach, mag-ano kayo, mag-release kayo before kayo mag-training, good stretching, warm-up before games. Tapos, plus strengthening na din ng muscles po, coach, before ano. Hindi palagi, ano lang naman eh. Example, pag basketball, hindi palagi, shoot-shoot lang eh. Kailangan din ng weights eh, gyms. Kasi yes, yun yung nagpapaano po ng muscles. So, afternoon, pag may game, yun, magsa-stretching po talaga kami na mabuti. At least mga 30 to 1 hour po ata kami nagsa-stretching pa lang para avoid injuries.
9: So, Juliana, yung sinasabi mong release, can you expound that a little bit? Kasi hindi naiintindihan ng mga listeners natin.
10: Yung release po na sinasabi, example po, after training, may PTs, ganun po. Yun po yung release ako. Nagpapa-PT po talaga kami para pag may muscle strain, matanggal po kaagad. Kasi pag tumagal po siya, pwede po siyang lumala yung muscle strain niya. Kaya lagi po kami nagpapa-PT.
9: Ayun. So yung physical therapist, yung tumutulong sa inyo na ma-release yung mga tight muscles, di ba? Oh, at saka siyempre dapat relax yung muscle, di ba? At ready yung muscle natin. So hindi siya pwedeng relax na hindi siya ready, dapat ready din, di ba?
10: Yes, so.
9: So we know that badminton is a grueling sport also. Hindi natin sabihin na pa-chill-chill lang yan, papalo-palo pa lang. Actually maraming injuries diyan. Sa totoo lang. Okay. I can name a few, but again, yung injuries dyan, hindi rin madali, di ba? May mga ACL din, di ba? May mga ankle injuries din. So, ang dami, di ba? So, kung hindi ka talaga ready dyan, so, mahirap. So, that is why yung sinasabi ni Juliana is, you need to release, you need to go to your physical therapist, magpapatulong ka, kasi sasabihin mo nga, sa physical therapist mo na, ma'am, sir, tight yung calf ko, tight yung quads ko, tight yung hamstring ko, tight yung likod ko. Ang dami. Kasi, the more harder you practice, the more you do your extra work, yung muscles natin, nagta-tight yun.
10: Nagta-tight.
9: So, ang daming muscles kasi. So, kailangan i-release ni PT yun. Yun yung trabaho nila. Oo. Diba? To give the athletes peace of mind. Yun lang naman eh. Yun lang naman. So, dapat chill yung muscle. Dapat ready yung muscle. Dapat automatic yung mga tightness talagang nare-release yun. Yun yung sinasabi ni Juliana. Ayun. So, at least Juliana, maganda yun yung ginagawa mo na you're investing to yourself. Especially, good stretching. Because, napi-prevent yung injuries eh. Diba?
10: Yes.
9: Hindi mo kailangan araw-araw nasa PT dahil kailangan mo magpa-release, diba? If you're helping yourself, diba? If you're helping yourself, may iwasan talaga yun. Kasi hindi rin pwede palaging nasa doktor ka eh. Diba? So, ensure you're not doing the right thing, diba?
10: Diba?
9: You're skipping the essentials. Yun yung sinasabi natin. Okay? So, the essentials in your sports discipline, diba? So, what are the key skills need for badminton, Juliana?
10: Key skills.
9: Yeah.
10: Pero sa akin na naman po yun eh. Hindi lang sa badminton po ah.
9: Yeah.
10: Kundi sa lahat ng sports. Para sa akin, sipag lang talaga. Hard work.
9: Talaga, kasi po ako. Talagang sinagad mo na talaga.
10: Oo po. Kasi, nung late na rin po. Para sa akin, late na po yung mag-start nung grade 5 eh. Actually, grade 5, intrams lang ako eh. Hindi totally na tournament eh. Tapos yun nga, may nakakita po sa akin. Sumali ako one time sa Bacolod. First tournament ko na official. Tapos yun, nakita ako na isang coach. Kinuha ako kasi daw sabi may potential. So yun, sinipagan ko lang kasi eh. Yung coach ko naman, wala naman talagang... Yung coach ko dun sa Sipalay, wala talaga siyang knowledge about sa badminton na kagaya sa ibang lugar na sobrang dami. Ganun. So, sinipagan ko lang talaga, tapos dinagdagan ko ng confidence kasi kailangan mo yun para mag-perform ng maayos. Sipag at confidence po, yung baon.
9: Kasi actually I can expound that a little bit, no. Tama yung sinabi ni Juliana, mga Bian, na sipag, no? Hard work, di ba? Discipline. Yun yung sipag eh. Discipline, disiplina. Alright? Kasi if you don't have kahit anong practice mo, wala kang ganun. Wala kang sipag, ha? Nagpa-practice ka lang, sinasagad mo once a week. Oh, sagad ko na. O, 5 oras. Oh, 5 oras, parang 5 araw na rin 'yon. Isang buhos na lang, parang ganun. Pero mali 'yon. Maling sipag. Maling sipag. So mali 'yon, katamaran pa rin, 'di ba? Because there's 7 days a week. Hindi isang araw lang. Hindi pwedeng ibuhos mo sa isang araw lang, 'di ba? Kahit mag-10 oras ka pa diyan, mali 'yon. Maling preparation, 'di ba? So there's bad discipline, there's good discipline. So yan, bad discipline yan eh. Kasi isang araw, 8 oras ka, pero mali naman. Di ba? Hindi makukuha sa isang araw yun eh. Kahit anong long hours yung practice mo, umaga, hapon, mali yun. Pero yung sinasabi ni Juliana is the discipline na araw-araw, sipag talaga. Sipag. Now, yung confidence naman, nakukuha naman yan sa araw-araw. Di ba? So, going into the tournament, going into the tune-up games, going into mga exposure trips na ine-expose ka, confident ka na dahil, siyempre, araw-araw mong ginagawa, di ba? So, again, may disiplina ka. So, alam mo sa sarili mo na kaya ko to, di ba? So, you can perform sa skills na hinahanap ng isang coach sa badminton dahil may disiplina ka. You know that you're practicing every day, di ba? Yun yung sinasabi ni Juliana na talagang sipag. That's true. Actually, yung nga nag-segue ako, sabi ko, sinagad mo talaga dahil kahit anong practice mo ng ano, ng skills, kapag wala kang sipag, wala rin, di ba? Oo. Yung sinasabi pa ni Juliana, may I add, yung sipag talaga, hindi lang sa court eh, especially off the court, di ba? So you need to sleep well. That's number one. Kasi kapag hindi ka naman nakapagpahinga, wala rin, di ba? Masusunog ka rin sa loob, di ba? Next, number two, yung kinakain mo, baka puro kwek-kwek ka na lang sa labas ng eskwelahan. Hindi ka kumakain ng ayos. Oo, puro soft drinks ka na lang, di ba? Oo, puro iced coffee ka na lang, di ba? Hindi ka na umiinom ng tubig. Diba? So, yung sugar na iipon na sa katawan mo, soft drinks, patay ka dun. Wala yun. Diba? And, okay, hindi ka na nagpapahinga, yung kain mo, hindi pa maayos, anong mangyayari sa'yo? Diba? E di wala rin. Diba? So, again, yung confidence mo nandun, dahil makakapag-isip ka ng maayos, di ba? Kasi kumakain ka ng maayos, nakakatulog ka, okay. Hindi ka super. Hindi ka nag-Friday night, hindi ka nag-Saturday night. So, yun. So, sinagad na namin ni Juliana. Next, what strategies are important in badminton when you play, Juliana?
10: Sa akin po, ako, kasi doubles po ako. So, kalaban ko dalawa. So, it's about reading the opponent's game talaga and playing smart kasi dalawa sila eh. So maliit lang yung court, di mo alam kung saan mo ilalagay ganito ganyan. So kailangan mo mag-play smart talaga. Tapos you need to control the pace din kasi dapat nasa iyo yung momentum. Huwag mo ipaagaw sa iba, kailangan nasa iyo. Tapos and kailangan mo ring kontrolin yung emotion mo sa laro para hindi ka magpanik at makapag-isip ka ng tama.
9: Mm-hmm. Yun. Yun yung sinasabi ni Juliana, yung hindi ka magpanik. Oo. So, yung mga ganun, nakukuha yun sa practice. Diba? Nakukuha yun sa practice. Kasi kapag hindi mo ina-insayo yung mga pressure cooker na sitwasyon, edi wala rin. Diba? Tapos, kung hindi ka maayos sa practice, hindi ka seryoso, eh di wala rin, di ba? So pagdating talaga sa dikdikan ng laro, kasi dadaan yan eh. Dadaan yan sa dikdikan ng laro eh. So kapag hindi ka dumaan doon, sigurado magpapanik ka. Pero kung sa practice pa lang, napapractice na yung pressure cooker na mga sitwasyon. Pagdating sa ano, pagdating sa laro, sa totoong laro, wala na. Talagang makakapag-isip ka na, oh, okay, ginaganito mo ko. Okay, I will counter you with this. Diba? So, again, maganda yung sinabi ni Juliana na talagang babasahin mo yung kalaban mo. Which is true. Kahit saang sports.
10: Yes, po.
9: Kahit saang sports discipline. Okay, 'di ba? So sa basketball ganun din. Ini-scout mo yung kalaban mo, ini-scout mo matchup mo, ini-scout mo karibal mo. Ah, karibal ko 'yan sa ano? Sa posisyon. Oo, kaagaw ko 'yan. Oo, dapat hindi maagaw sa akin yung trono, 'di ba? Mga ganun talaga. I mean, ganyan naman talaga sa sports eh. Putakan 'yan eh. Oo, takan 'yan. So, 'yun yung sinasabi ni Juliana na hindi lang talaga madadaan sa sipag lahat. Kailangan mo basahin din yung sitwasyon, basahin mo yung kalaban mo. 'Di ba? Yung ano yung ini-employ nila na ano, na mga strategies, meron 'yun eh. So dapat alam mo rin. For example, pinapalo nila sa likod, o paluin mo lang paluin sa likod. Oo, 'di ba? May mga strategies na ngayon kasi mag-wear down si ganito, mag-wear down si ganito. Oo, so may mga ganun na strategies yung coach. Na bakit yung racket nandun parati sa likod? Bakit pinatapon sa likod? O kasi alam namin magwe-wear down yan si ganyan. Wala na yan pagdating sa dulo, magi-give up yan. So alam namin. So yun, 'di ba? So strategies. Oh, yun yung sinasabi ni Juliana. Okay, so maganda yun, no? So at least na-mention ni Juliana yung babasahin mo talaga yung kalaban mo. All right. Next, what qualities would a person need to have in order to be successful badminton player? So yung mga aspiring natin, ano yung masasabi mo dyan, Juliana? Kasi nandyan ka na sa NCAA eh. So everybody's dreaming to play there eh. Diba?
10: Actually noon, dream ko lang din naman maglaro sa Manila eh. So
9: yes.
10: Kung kaya ko, kaya mo rin. dadating ka din sa punto na kakayanin mo lahat. Feeling mo lang ngayon, hindi mo nakakaya kasi nakakapagod, hindi ka nakakatulog sa gabi, natatalo ka, ganon. Pero dadating ka din sa time na mananalo ka rin. Kaya sipag nga lang talaga.
9: Yun. So, again, no, you can really feel, can you really hear na consistent si Juliana when it comes sa quality. So again, sipag lang, hard work. It's a quality. Okay. It's a quality of a person, di ba? So one of the qualities is hard work. So again, magsasanga-sanga yun. Disiplina, di ba? Communication, di ba? You communicate to yourself, di ba? Self-talk. Diba? Kaya ko to, kailangan kong galingan pa, kailangan kong mag-improve. Hindi sasabihin mo talagang GAGO talaga ako. Oh, diba? You're putting yourself down eh. Diba? You're doubting yourself. Pag dadating din 'yon kasi susunod 'yon eh. Kapag if you're pinning down yourself, so susunod 'yon, talagang bababa yung confidence mo. Pero if you're talking to yourself, you communicate to yourself na hindi ako papayag. Oh, so napapaisip ka ngayon anong gagawin mo, 'di ba? So may plan of action ka, hindi dapat after practice magaganto-ganto pa ako kasi ito yung weakness ko. So 'yun yung sinasabi ni Juliana, yung qualities na talagang sisipagan mo. Hindi ka pwedeng matutulog lang, ah, okay. Sige, matutulog na lang ako. Ayan, hindi yung tulog yung sagot doon. Sipag. Sipag talaga. 'Di ba? All right. Which shots or shot would you consider to be the most important in a badminton match and why? Ayun.
10: Madaming shots po eh. Pero sa akin, ano eh.
9: Yung pinaka-importante, yung pinaka nagustuhan.
10: Yung super higpit na shot, na net shot, parang yung shuttle, nasa malapit na net. Kasi wala nang ibang choice yung kalaban nun is itataas na lang po talaga nila nun. So, pag tinaas nila, binibigyan ka nilang ng chance na makakill ng bola.
9: Yun.
10: So yun yung pinaka-importante pag na-kill mo yung bola.
9: Yeah.
10: Score na yun eh.
9: Actually, ina-anticipate ko yung sinasabi mo. Yun yung pinakamagandang strategy talaga eh. Diba?
10: Oh.
9: Kasi kapag tinaas niya na, so automatic na yun. Makikill na yun. So, yun yung may maririnig ko parati sa mga badminton players eh. Easy money na, easy money. Diba? Oo, kasi kapag tinaas niya yan, naked na siya eh. Makikita mo talaga.
10: Yes,
9: yung racket niya, talagang exposed na eh. So, talagang makikita mo yung shuttle, talagang papaluin mo na lang ng gusto. Diba? At saka ipi-place mo na lang kung saan doon wala siya doon. Diba? So, easy money, yun yung maririnig ko parati sa mga badminton players kasi nanonood din ako. Then, I can always feel and see the excitement kapag tinaas na lang yung shuttle. Sabi, tinaas na, patay. Sabi ko, patay na to, score na to. Yung sinasabi ng iba, easy money! Ganon. Natatawa na lang ako eh. But anyways, maganda yun. It's a good choice, no? Na yun yung mga pinili mo, no? By the way, Juliana, how do you train for badminton? For example, routine mo?
10: Sa morning, we have morning jogs po talaga. Then after ng jogging, may gym. After ng gym, around 7 p.m, may court po ulit kami.
9: Okay.
10: So, ganun talaga yung athletes, jogging, gym, then court.
9: Juliana, is footwork part of your training regimen also? Nag-footwork ba kayo?
10: Yes po. Oo po. Kasi yung usually na common injury is sprain. So, if wala kang better footwork, probably mas sprain ka talaga. Kasi minsan merong merong deceptive shot.
9: Yeah.
10: Yung parang malilito ka. So, pag wala kang good footwork talaga, magsastumble yung dalawang paa mo. So, yun. Then meron din po kaming consistency na tawag. Parang stationary lang. Like free throws po na, di ba, shoot lang, gano'n. Sa amin, parang isang side lang, pasok lang namin 20 balls, 40, 60, gano'n po.
9: Ayun, alright. Side pa dun, nagko-cross-train ba kayo? Nagko-cross-train ba? May ginagawa ba? Like for example, may ginagawa kayo sa field, sa swimming pool, or sa stair? Wala na? Okay.
10: Wala po.
9: So, yun lang yun, no? So, at least maganda yung na-mention natin yun. Kasi, minsan kasi yung ibang coach, they want to see different atmosphere naman for their athlete. Yeah.
10: Pero sa amin po, wala po talaga kaming cross-training. Though sa ibang team, meron po sila. Nagsiswimming po sila. Minsan nga po, nagte-tennis nga po. Kasi yung tennis racket, heavier po siya sa
9: yes.
10: So makakapag po siya pag mag-swing ka.
9: Ayun. Pickleball.
10: So far po, we haven't tried.
9: Pare-pareho lang naman eh. Bago 'yun eh. So even me, I haven't tried pickleball yet. Pero maganda yung sinabi mo yung tennis. 'Di ba? Kasi mabigat yung racket at saka mas malapad yung court. Diba?
10: Opo.
9: Mabilis yung bola. So, iba yun. Alright. Wait lang. Ayun. So, Juliana, nakatry ka na ba na na-injured ka?
10: Yung lang po, coach, sprain. Ankle sprain.
9: Yeah, okay.
10: Palagi po ako nun eh. Kasi, parang ngayon, pero ngayon hindi na kasi nakadepende po ako sa shoes. Noon, so nagtatry-try pa po ako ng shoes kung ano talaga yung bagay sa paa ko. Kasi minsan merong sobrang taas po or sobrang nipis naman po, ganun. Pero yung po talaga, sobrang palagi kong sprain po talaga. Pero ngayon, parang nag-iingat pa ako kasi actually, dalawa po yung teammates ko ngayon is na ACL at meniscus po. Injury nila. So, hindi po sila nakalaro ngayon dahil dun po. Kaya, medyo ingat din po ako ngayon.
9: Alright, huwag kang matakot sa injury. As long as you're taking care of your body and of your mind, malayo. So yun lang naman. Kasi minsan kasi kapag iniisip natin na mai-injure tayo, mai-injured ka talaga. Mai-injured. Kasi what kung ano yung sinasabi ng isip mo, talagang gagawin ng katawan mo eh.
10: Diba?
9: So kailangan 'wag mong isipin yung mga ganun kasi yun yung sinasabi namin sa mga players namin. Na for example like garbage in, garbage out. So bawal negative, bawal nega. Dapat positive vibes lang lahat. So you read books, you listen to positive podcast, you know, as much as possible yun lang. Oh, yun lang. So kami na mga coaches naman, iba yun. Talagang kami lahat ng mga info ng kalaban namin, talagang inaalam namin. Kasi we need to know also our opponents eh. Diba? Okay. So as coaches, it's coaches worry. So kailangan alam mo rin yung weakness ng kalaban mo eh. Diba? So it's really, hindi lang magkakatalo sa strategies, mind games talaga. So for example, makita mo yung coach sa kabila, palaban. So what do you expect sa kanyang player? Diba? So dapat may palaban din yung siguradong ituturo nun. Diba? So meron mga ganun, Juliana. So pero sa inyong sa case ng athletes kasi, yun yung sinasabi namin. Pag may na-injured, iwas ka dyan muna kasi naiisip mo siya, naiisip mo yung nangyari sa even though syempre we pity them, we comfort them, pero not to the extent na magiging next tayo. So yung sinasabi namin, so bawal ka dyan kasi bawal yung ganun sa'yo. Bawal ka may injured, in short, parang ganun. Diba? So yun yung mga injuries. So ngayon, okay ka na sa sapatos mo. Meron ka na talaga na pupus. Alright. So before, any shoes ginagamit mo lang?
10: Opo. Parang ano lang yung... Noon po kasi parang ano, alam, ganda nito ah. Bilhin ko kaya ito. Parang bagay sa akin ito ah, ganito. Ngayon, hindi na pwede. Parang kailangan na talaga yung comfort yung hinahanap ng paa ko kasi madami talagang nai-injure about sa ganun.
9: Oo. Ayun. So at least, di ba? At least ngayon, alam mo na. Okay? So malaking bagay yun. Di ba? Na may napupusuan ka na. By the way, anong sapatos? Sorry ah.
10: Yonex po siya eh. Yonex Eros Z. Opo.
9: Alright. Pero mga Nike, wala ka na?
10: Oh, wala po. Wala po.
9: kasi iba, Nike, Adidas, di ba?
10: Opo, opo.
9: Yung sa'yo talaga, pang badminton talaga.
10: Pang badminton.
9: Oo, maganda yun, di ba? At least sa ngayon, kahit papano, meron ka ng sapatos na gusto mo, na talagang ginagamit mo, di ba? So, malaking bagay yun.
10: Mali po ata yung nasabi ko. Dapat ano? Mizuno pala. Sponsor pala kami ng Mizuno.
9: Hindi, okay lang. Mizuno. Pero gumagamit ka din ng Yonex dati.
10: Opo. Gumagamit po.
9: Oo. Pero yung Mizuno ngayon, yung sponsor ng school nyo.
10: Opo, sponsor po. Pero parang hindi ko po kasi parang hindi po sila nag-ano ng pako eh. Hindi po sila nagkakasundo eh. Kaya,
9: okay ayoko na. okay lang yan. Masasanay ka rin, hopefully.
10: Opo.
9: So baka kailangan mo lang ng magandang yung sa loob, yung nilalagay.
10: Ay, yung insoles po.
9: Insoles, yes.
10: Opo.
9: Baka kailangan mo i-personalize. Di ba? Meron din sa Manila eh. Mahal eh.
10: Yes po. O, mahal nga po eh.
9: 20,000 eh. May alam ako dyan eh. But actually, na-try ko na yun. No? Way back 15 years ago. Bago pa ako mapunta sa eskwelahan mula dati ng high school. Nakita tayo doon. So, bago pa yon, meron na akong na-personalize. May gumagawa yun sa Cebu. So, 25,000 per pair. Isang paa, 25,000. So ginawa ko, bawas sweldo na lang. Sabi ko, bawas sweldo. Hindi ako magpapalabas ng 50,000. Sabi ko sa boss ko, yun. So maganda naman. Ang comfortable sa una, pero inaayos siya kasi yung paa mo sa loob. Inaayos siya.
10: Oo, po, kasi hulma talaga ng paa mo yun eh.
9: Yes, oo. Talagang maganda. Maganda talaga. So you will really appreciate na mag-i-improve yung athleticism mo at saka yung coordination mo. You can really feel talaga. Oo, the difference. Kasi ngayon, I have players here in Bacolod sa Lasal na nagpa-personalize din sa Manila. Mm. Sa Manila sila. Oo. So pumunta sila ng SM Aura, meron diyan.
10: Wow.
9: Ayun, nagpagawa sila. So nagulat sila yung buong pamilya, yung tatay nagulat, sabi niya, akala niya mura, sabi niya, sige, buong pamilya. Oh, kasi apat na anak niya is student athlete namin ngayon sa Lasal. Ooh. Eh sila nagsusumba rin, ang yung isa nag-workout at nagra-run. So buo pamilya, anim sila. Paglabas ng SM Aura, yung bill more than 300,000. Sabi ko okay lang yan. Wala kayong magagawa. So kasi ganun talaga eh. Pero anyways, maganda 'yon. Anyways, investment. Going back sa iyo. How do you choose your badminton racket naman?
10: Ayun po, comfort din po kasi may yung each player po, meron po talaga silang sariling gameplay. Like me, mahilig po ako sa smashing. So, pinipili ko po medyo mabigat na racket.
9: Okay.
10: Pero yung quality niya okay naman. Yung pricing niya, 1,200 lang po.
9: Okay.
10: Unlike sa iba na gusto ko na ito, mabigat ito, ganito. Sobrang mahal pala, 10K, ganun. For akin, pinipili ko lang yung 1-2 kasi quality din po eh. Mura na, quality pa.
9: Oo.
10: Bibili na lang ng madami in case na masira. Yun na po talaga nakasanayan ko po eh. Simula nung grade 7 po ata ako, yun na po talaga yung brand na ginagamit ko. Kaya, Apex po yung brand. So, guys, bili na po kayo.
9: Pero ngayon, may sumunod ka na eh. Sa school eh, may sumunod.
10: Ay, sure.
9: Nare-remind eh, no? Nare-remind ni coach eh. What is the importance of teamwork in doubles badminton? Gano'ng kahalaga yung teamwork? Gano'ng kahalaga yung body-body system?
10: Sobrang important. Importante po talaga yun. Yun din po yung teamwork, yun din yung parang communication nyo eh. Yun. So, parang yung key para magkaintindihan po kayo. Yun nga po yung sabi ko kanina. Hindi naman na doubles lang, dalawa lang community teamwork. So, yung teamwork na sinasabi namin is, team talaga. Actually, hindi nga siya team para sa atin eh. Family. Family work.
9: Yun.
10: Family work. Opo. Parang, magtulungan ng, magtulungan tayo para lahat tayo aangat. Hindi naman tayo magtutulungan para pababa eh. Paangat man, paangat naman lahat eh. Opo. Ganun po.
9: Ayun. Tama yun, no?
10: So, kaya sobrang importante pa talaga.
9: Oo. So it really boils down sa communication kasi pag-uusapan nyo yan eh. Diba?
10: Oh,
9: you will agree to each other na ganitong gagawin. At saka syempre, kakausapin nyo rin yung coach nyo. Diba? Coach, yes, ito yung gagawin namin. Diba? Tapos sabihin ng coach, okay, ito, here's my instruction guys. Ganito. Mm-hmm. Ganito yung strategies natin. Diba? So gawin nyo. O pag-usapan nyo. Diba? Paano nyo gawin? Dapat ma-achieve natin yun. Para malaman natin yung strategies na sinasabi ni coach effective or efficient sa loob. Kapag hindi, makakapag-adjust. Diba? Makapag-adjust. Yeah. Para manalo. Diba? Kasi yung gusto lang naman ng coach, manalo kayo eh. Hindi kayo matalo sa loob. Yun yung sinasabi ni Juliana. Na kailangan aangat eh. Aangat kayo pareho. So that is why, wala namang loko-loko na coach na magbibigay ng strategies na para matalo. Diba? Kasi competition yun eh. The competition itself speaks that you will compete. Hindi pwedeng matalo kayo dyan. Di ba? maglalaro na talunan, hindi pwedeng ganun. So talaga maglalaro, manalo. Yan yung goal natin. Oo. So yun yung sinasabi na kailangan pag-uusapan nyo. And then yung strategy ni coach, i-employ niya yan. So that in the middle of the game or in the beginning of the game, makikita niya nga, uy, hindi tumatalab, hindi tumatalab. Okay, mag-a-adjust ako. Diba? Para kung mag-time out or kung may pag-uusapan, makapag-adjust si coach. Alis natin muna yung strategy number 1, punta tayo sa strategy number 2. Kasi hindi tumatalab. Alam na nila, alam. Diba? So nabasa nila. So yun yung mga ganun yung pinag-uusapan na yung teamwork talaga dapat nandun. Yun yung teamwork na pinag-uusapan. Alright? Okay, next. How do you communicate with your partner on court? Yun. Kasi naglalaro ka ng doubles. Paano ka nagko-communicate sa kanya?
10: On court?
9: Yeah. During the game. Or sa court kayo. Naglalaro.
10: Kasi parang yun nga, parang nadadala ko po yung pagiging, hindi naman po ata siya bossy kasi yun nga, team captain po kasi ako, so parang I learned na mag-call out, ganito ganyan. So minsan po parang tinuturuan ko siya sa play na gagawin, kung ano yung gagawin na play, tapos yun din, ako din nag-encourage sa kanya na maging stay confident. Na it's okay na mag-error, okay lang, babawi tayo. Ganun. Tapos meron din, if ongoing po yung rally, parang volleyball din na. Parang may mind call. Mine, yours. Kasi kailangan po talaga yun pag nasa loob ng court. Then positive energy lang para yung game hindi masyadong tense.
9: Oo. So, there's a lot of communication, no? Yun yung sinasabi ni Juliana. Minsan tinginan na, alam na. Yun. Malalim na. Diba? Meron naman minsan na talagang may code para hindi malaman ng kalaban. Bakit kayo nagsa-sign language? Diba? Meron yun eh. Diba? May mga hand signals. Yun.
10: Yes po.
9: May mga hand signals. Sa volleyball, meron ganun eh. Patalikod lang, may hand signals. Tapos alam na ng lahat. Diba? Alam na ni partner. So, merong ganun, di ba? So, again, there's a lot of communication is going on pagdating sa laro, di ba? So, you can communicate in any ways, di ba? So, minsan numbers na lang, uno tayo, uno. O, hindi nila alam kung ano yung uno. Minsan, binabaliktad pa nga eh. Pagdating ng semis, yung uno mo, yun yung dos, di ba? Talagang yung kalaban, alam na natin yan, uno. Pero actually, dos yung strategy mo, di ba? Pagdating ng semis, iniiba lang eh. Diba? Iniiba lang. Siniswitch lang, diba? So, mayroong mga ganun. So, again, the communication, pwede kang magiging creative dun. So, again, in the case of Juliana, yun yung sinasabi niya, na nag-uusap-usap sila. Diba? So, how do you handle arguments or disagreements with your partner? Ayun, isa pa yun. Nangyayari yun. Diba? Dapat ganto. Mali yun. Diba? Kasi ganito yung sitwasyon. So, ano yung ginagawa mo? How do you handle those?
10: Ako po, after game ko na po kina-call out yung mali namin. Hindi mali niya. Mali namin. Para, like, inaulit ko po yung play na, uy, pwede pala natin gawing dapat smash to, kaso bakit ganito? Next time, para ano, ganon. Ano lang, respeto lang talaga sa isa't isa. Kailangan lang makinig sa isa't isa para ano, dalawa kayo sa love eh. Dalawa kayo sa love ng court. So, may place na pwedeng mas maganda, mas mapaganda kung pareho kayong open sa adjustments. Hindi ako yung magaling, ganito, ganyan. Kailangan na talaga respeto for each other kasi ano eh, parang equal lang kayo sa love ng court. Walang mas mataas sa'yo, walang sa ganito. So, kung marunong ka makinig sa kanya, ano lang talaga, walang away na magaganap.
9: Oo, tama yun. Ayun, maganda yung sinasabi mo. Alright. Juliana, last question natin. Ayun, so at least maganda to. Shout out sa parents mo at saka sa mga teammates mo. Message after.
10: ano po, thank you sa mommy at papa ko and sa sister ko din. Kahit yung parents ko, kahit malayo kayo, pinoprovide niyo pa rin yung mga needs and essentials namin. Minsan yung wants namin, sinusuportahan niyo pa rin. So, thank you. And yung sa kapatid ko, thank you kasi one call away ka lang. Isang school lang po kasi kami. So, thank you. Then, yung sa teammates ko, guys, ano, babawiin natin yung corona. Laban lang. Yan.
9: Juliana, we are honored for your time and thank you sa pag-share mo din sa amin, no? At least masaya yung kwentuhan natin this afternoon. And of course, marami kaming natututunan, especially sa life ng isang student athlete dyan sa Baste, di ba? So again, no, we are proud na may na-produce tayong isang badminton player na from Negros, no? So again, no, gusto natin yan, marami. Hindi lang si Juliana, sana marami pang sa ibang sports na mapuproduce tayo, especially from si Palay, no? Diba?
10: Yes.
9: So, ayun, si Palay nun, diba? So, happy tayo dyan. Alright? So, anyways, Juliana, thank you very much for your time. And thank you talaga.
10: Thank you, Coach. Thank you. Thank you din sa ano, sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Thank you.
8: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

with grace and majesty. He is alive. Oh yeah, he's alive.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesu Kristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo na po. Nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programa Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. At sa atin pong pagsaserve sa Panginoon, we have to give our best and never forget sa atin hong mga paglagong spiritual, kasama ho dyan na lumalago ang ating character, conduct, kaya po pati ang ating mga relationships ay nag-i-improve. Yan po ang working design ng Panginoon sa atin hong faith, growth, and development. Ang buwan po ng July ay atin hong dinedicate para pag-usapan ang obedience. No? Bakit? Kanino mag-obey? At the same time, ano ho ba ang magiging mga kapakinabangan ng pagsunod sa Panginoon? So yesterday, atin hong tinalakay yun hong atin hong spiritual growth ng obedience kasama ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay napakaraming kapakinabangan sa atin. At sabi nga ho natin, yung second half ay tutuloy po natin ngayon. No? Kahapon po, run through. No? Sabi natin, sa bawat aspects ng buhay ng tao, gusto niya lumago. Doon sa conscious at aware sa physical, di ba? Gusto natin to age well, ano pa, maging malusog. So we exercise, we sleep, we eat, di ba? Gusto natin mag-grow sa intellect, so we study. Gusto natin mag-grow sa ating relationship, so pinag-iinam natin ang ating ugnayang pangtao kasi kailangan natin emotionally. Pero kailangan na-realize natin, we're not only body and soul. We have a spirit. At yan po ay kinakailangan lumago sa pagkakilala sa Panginoon, relasyon sa Panginoon. At yun po ay makakatulong din sa overall development na ating pagkatao. So, kailangan nating sumunod sa Panginoon kasi yun po ang key to spiritual growth. Sabi nga natin, malamang sa hindi, kayo po ay nakahiling na ng ganito sa Panginoon. Pangunahan po ninyo at gabayan ang aking mga landas. Diba? Ang aking mga hakbangin. Pero sabi ko nga kahapon, meron ho tayong, ito medyo straightforward, ha? Pero ang ganda ho kasi ng pahiwatig. Do not ask God to guide your footsteps if you are not willing to move your feet. Huwag mo na daw hilingin ng Panginoon, gabayan ang iyong mga yapak. Kung hindi mo naman handang igalaw ang iyong paa, oo nga naman, no? Humihiling tayo ng pangunguna, humihiling tayo ng gabay, pero ayaw naman nating lumakad pasulong. So, contradiction yun. So, we have to understand, kailangan ko talaga. Now, ang sabi ni John Odom, no? Bagamat simpleng salita yung obedience, by practice, it's really challenging. Sabi niya, one of the biggest struggles in the Christian faith is to actually obey. totoo naman, no? Yung mag-worship, may mga pagkakataon, nasisihan tayo because, of course, may mga ano yan, bahagi na gusto natin, like singing, mga to testify, okay yan. No? Hindi naman natin minamasama yan. Pero kailangan, kahit na natutuwa ka sa music, natutuwa ka na magsabi ng iyong mga karanasan, eh mahalaga, eh susunod ka sa kalooban ng Diyos. It cannot be imbalanced. No? It's not just simply serve, serve, serve without obey, obey, obey. Kailangan service and obedience come hand in hand. No? So mahalaga yun. Of course, tayo rin ay nagnanais mag-pray sa Panginoon, lalo na to ask for help and to fill our needs. Walang masama doon. Pinalalapit nga tayo ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman pwedeng puro hingi. Kailangan din sumunod. Ano ibig sabihin? Hindi tayo nililimitahan sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. You can pray as much as you want. You can ask God. Yan po ay kanyang pribilehyong binubuksan sa atin. Pero yun, madaling gawin yung humingi. Kasi may pangangailangan tayo eh. Pero yun nga, yung pagsunod, kailangan gawin natin. Yung kahilingang pagpalain po ninyo ako, gusto natin yun eh. Pero as much as God can do that, kasama rin ho ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya yung pagsunod. So remember that. Sabi nga natin kahapon from Acts chapter 5 verse 29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." No? So alam naman natin yung interaction na ito sa Book of Acts, may mga pumipigil, no, sa pangangaral at paglilingkod ng mga alagad ng Diyos. Pero yung kanilang paninindigan, mas dapat naming sundin ng Diyos kaysa sa tao. And that's true, no? Kahapon po, nabanggit natin, extend natin or stretch natin ng konti yung passage. Sino ba ang katunggaling human beings ng Diyos sa ating buhay? Ang pangunahin ay self. Totoo yun. Ang pangalawa ay peer pressure, di ba? Ibang tao. Meron silang gustong ipagawa sa iyo na labag sa kalooban ng Diyos na alam mo naman. May mga times, yun ang nasusunod mo, yung pressure ng mga tao. Yung yakag ng iba, di ba? Okay, yung pag ikaw ay na biro, minsan talagang kinontra, maayaw tayo eh. No? Pero tandaan natin, ang pinakamahalagang paninindigan is that we will obey God rather than human beings. Sa diagram na in-explain ko sa inyo kahapon, ito ay typical, no? Na pinapakita, parang kunyari ang puso mo daw ay merong throne, yung trono. Ang dapat nakaupo doon na nagahari ay ang Diyos. Pag siyang nakaupo at nagahari sa puso mo, ikaw nasa gilid. At siya masusunod. Pero, kaya minsan mahirap sundin ng Panginoon ang pinauupo natin sa throne ng ating puso ay ang sarili natin. So, nasaan ang Diyos? Siya ay nasa gilid. Kung ano gusto natin, yun ang ididikta natin sa Kanya. At feeling ba natin siya ang dapat sumunod sa atin? Mali. Kaya ang pamamaraan para masunod ang kalooban ng Diyos, siya yung dapat maging talagang front and center. And He has to have dominion over our lives. Ang sabi dito, you can either serve the Lord through obedience or serve yourself through disobedience. Pwede mo lamang piliin daw. Pwede kang maglingkod sa Diyos sa pagsunod or paglingkuran mo sarili mo. Kaya lang, baka susuway ka. Yun po ang reality. It's an either or condition. So, hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng contradiction. Hindi rin pwedeng saliwa. No, you just have to choose one. At ang magandang piliin dito ay yung pagsunod sa Panginoon. Now, mayroong passage din tayong binasa kahapon. It's Galatians chapter 1 verse 10. In connection din sa ministry ni Paul, ito naman yung kanyang binanggit. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Totoo, no? Minsan kasi yun nga, very tangible yung tao. Nandiyan, kita mo yung reaction ng mukha, naririnig mo yung sinasabi, nararamdaman mo yung kanilang mga siguro pakikitungo. No? Kapag ka ang iyong sasabihin ay maganda, syempre may affinity, nasisiyan. E kaya lang paano kung ipinatuturo at pinasasabi ng Panginoon ay medyo masakit. Pagtutuwid, kino-call out yung mali. At yun nga, yung paunawang dapat baguhin ang mga bagay na hindi ayos sa kalooban ng Diyos. Siyempre, merong mga hindi nagugustuhan. Ang point is, pag ang tao ang iyong pinaglingkuran, di mo masasabi yung mga bagay na makaka-quote-unquote, baka makasakit, maka-offend. Pero hindi mo naman intention ma-offend eh. On the other hand, if you tell the truth, there are times dahil nga mayroong i-call out, may i-correct, may masasaktan. At yun naman, kung yun ang layunin ng Diyos, mapaunawaan, maudyukan, at ma-convict yung isang tao. So, yun yung trabaho ni Paul. No? So, as an evangelist, that's what he has to do. No? Share si Jesus as our salvation, and the problem is the sin problem. So, kailangan ipakita niya yung both. And kailangan si Jesus ang kanyang pinaka bibigyan ng priority. Kasi kung yung tao lang, baka hindi niya naman masasabi yung dapat niyang sabihin. Ano? So, yun yung kanyang binanggit. Ang survey kahapon na binasa natin is from Lifeway Research, na nagkaroon sila ng survey from 1,086 na mga Canadian Protestant churchgoers. Tatlo lang yung kategorya. It's about obeying God and denying self. So, yung unang category, self or Christ? At yung category, a Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. Kailangan mo nang itatwa ng tao ang kanyang sarili bago makapaglingkod sa Panginoon. 33% lang yung nag-agree. 45% nagdi-disagree. Sin prevention, pag-iwas sa kasalanan. I try to avoid situations in which I might be tempted or think or to do immoral things. Itong galing, 52% agree. 25% disagree. So yung sinusubukan kong iwasan ang mga sitwasyon na magdudulot ng pagtukso sa akin o paggawa ng mga bagay na immoral. So maganda yun. Doon nag-agree 52%. Attitude adjustments. Pagbabago ng ugali at asal. When I realize my attitude does not please God, I take steps to try to fix it. Pag napansin ko na ang aking pag-uugali ay hindi na nagbibigay kaluguran sa Panginoon, gumagawa ko ng hakbang para ito ay ayusin. Ang taas nito, 58% agree. Only 13% disagree. Pero sabi ko nga sa inyo, ito ang nagpapahiwatig ng problema sa buhay ng maraming Christians. Willing umiwas sa kasalanan, willing mag-adjust ng ugali, pero ayaw ilagay sa gilid ang sarili. Hindi naniniwalang dapat kanyang itatwa ang kanyang sarili at gawing pangunahin ng Diyos. So ang tanong, paano magagawin yung pag-iwas? Hindi ba? Anong kategorya gagamitin mo sa pagbabago ng iyong pag-uugali? Baka mamaya, self-affirmation na lang yan. Tingin ko ito okay, tingin ko ito hindi. Pero may malino na sinasabi ang salita ng Diyos. Mamimili ka na lang. Ano? So yun ang nagaganap po sa buhay natin. Kaya minsan, hindi nakakasunod ng tahasan. So very important, no? Now, ito na po yung second half, no? Now, pag tayo daw ay susunod sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon as you read the Bible is that you will obey Him because you love Him and you trust Him. Di ba? So dito nga ho, ang binabanggit ay yung fear of the Lord is reverence, no? Hindi yung takot ka dahil bakit latan ka o kaya kung anong sabi niyo ba, baka malasin. Ang fear of the Lord is ganito po yan. Nalalaman mo ang lawak, laki ng ginawang kabutihan ng Panginoon sa iyo. Nahihiya ka naman na siya ay ma-offend o kaya ay magawa ng hindi ayos. Yun yun eh. Diba? Kasi nga mahal mo siya at titiwala ka sa kanya. So ano-ano yung mga makakatulong daw para tayo ay magkaroon ng paglago sa pananampalataya. So let's consider the following. So meron po akong limang recommendation sa inyo. Number one, renew your mind. No? Para tayo makasunod, kailangan mo na may ayos yung ating isip. Read the Bible and meditate on the Word of God to understand God's will and character. Kailangan mo basahin muna salita ng Diyos para maintindihan mo ano ba yung kalooban niya. Kasi yun ang susundin eh. At ano ba yung layunin niya sa iyo, motibo niya, mapabuti ka at mailagay ka sa ayos upang ang inyong relasyon sa kanya maging maina, malapit. Now, this anchors your decision-making in divine truth rather than worldly culture. Diba? Kasi yun nga, ang isa sa mga katunggali ng Panginoon din sa buhay natin, it's not only self, but worldliness. Eh kung doon ka nakababad, yun ang iyong mindset. Yun yung tingin mong normal at tama. Eh syempre, pagdating ngayon ng salita ng Panginoon, feel mo, ba't ganyan? Hirap yan. Parang, pag lahat tayo sumunod dyan, ano pa mangyayari sa buhay natin? Para lumalabas pa tuloy, may depresya yung salita ng Panginoon. No. Yan yung tamang standard. Yan yung patakaran at pamantayang pambuhay. Kaya nga ho tayo mamumuhay ayon sa kanyang pattern. Yan yung Christ-likeness. Hindi lang pipili ka isang ugali, okay na to. Hindi. Yung moralidad, yun hong panuntunang pambuhay na gusto ng Panginoon, dun ho tayo humuhulma. Kaya hindi ba, Romans 12:2, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So very important yun. Kalakip niyan, maganda yung iyong isip para umayon sa kalooban ng Diyos na kababad sa kanyang salita. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So napakahalaga na ang aklat ng kautusan ng Panginoon laging nasa ating labi. Ibig sabihin, yung kanila, they recite it. So they commit it to memory and they recite it. And then of course, palagian. Doon mo lang makatatamasa yung igagawad ng Diyos na biyaya at katagumpayan. So renewal of the mind. Yung second, surrender to the Holy Spirit. Hindi natin kaya sa sariling lakas ang pagbabago. Oo, eh kasi syempre tayo umuurong yung boundaries eh. You know? Hindi, parang binago na to. Mabait na ako ngayon eh. Dati nga, hindi ko na naisip yan. Oo, maganda yun, a starting point. Eh kaya lang, pag sa tema ng Panginoon, it's a complete transformation. Kaya metamorphosis yung word, metamorpho. Hindi ba? Ang, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old things are gone and the new things have come. So ibig sabihin, meron talagang difference na yung way of life. Pero yun ay magaganap sa udyok, pangunguna, at sa pag-inspire ng banal na espiritu. At yun nga, may kita mo yung may dudulot na bunga na hindi mo kayang ibunga na ikaw lang. Ano sabi sa Galatians 5, 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. No? So ang point ng Panginoon is that pagka ikaw ay sumusuko sa banal na espiritu, pag inudyokan ka sa pagsunod, gawin mo. Pagka ikaw ay kinundik o inudyokan sa paghinto sa mali, gawin mo rin. Yes, may mga times talaga, it's a struggle. Pero pag ginawa natin, then that's the time that we can really grow in the faith and develop. We may change na magaganap. Yung third na kailangan natin is to practice immediate and joyful submission. Ibang kailangan natin, iagarin. No? At maging masaya tayo sa pagpapasakop sa Diyos. E ako, kung kayo po ay magulang, pero tiyak, kung hindi kayo magulang, anak kayo. Pag nautusan at parang ayaw gawin, yung parang napilitan lamang, di ba? Nagdadabog, pabalang kung sumagot, yung magulang na offend o nagagalit. Parang hindi mo kami mahal. Ayan, di ba? Kasi yung paggalang na wala, yung pagsunod, hindi makita. So yung paggalang at pagsunod is equivalent to love. May mga times yun yung equation eh. Eh ganun din sa Panginoon. You have to say yes. If God is leading you, you say yes without delay, without making excuses. Even when the task seems small or it requires personal sacrifice. Ang maliit o malalaking mga atas ng Diyos. Luke 11:28. Ang ganda ng sabi ni Jesus. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So ang pinagpala ay ang mga nakakapakinig na salita ng Diyos at sumusunod dito. Yun po yung intention. So immediate and joyful sa ating submission. Yung pang-apat, identify and confess sin. So regularly evaluate your heart, confess areas where you fall short, and actively replace old and sinful patterns with righteous habits. Di ba kanina na pag-uusapan natin kung merong luklukan o trono ang puso natin pauupoy ng Panginoon? Ewan ko kung nangyari na sa inyo to. Di ba pumunta kayo sa pagdalaw ng tao? Sa bahay nila, nagulat sila, dumating ka. Yeah. Pero medyo malikabok yung upuan, kaya lang yun yung pinaka pwedeng paupuan sa'yo, papagpagin. Pupunasan, maupo po kayo. Yeah. Alam mo na wini-welcome ka. Parang masaya na ikaw ay tinatanggap at pinauupulong. Pero kung hindi man lang linisan, kitang-kita nyo na madumi. Okay, kung gusto mo umupo ka rin, parang pabalampat pilit na pinauupo ka. Kung gusto mo na umalis at umuwi, Kasi parang hindi ka welcome. Yun yung point ng confession. Yung bang hindi man tayo perfect, pero yung ating pagnanais na yung hindi maayos ay mapagpagan. Lord willing po akong malinis, mapalinis sa inyo at magpaayos. Yun yun eh, di ba? So, wala may tatago sa Panginoon eh, but it's your honesty and your willingness na nasusukat dito eh. Gusto mo maging tapatan sa Panginoon, totoo, wala ka na itatago, di mo siya mabubola at mapagsisinungalingan. Pangalawa, handa ka talaga na isaayos yung takbo ng iyong buhay. Ito naman yung pangako, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, Panginoon, nagpapatawad. At yun nga, hindi man tayo perfect, pero iba na rin yung nagpapalinis, di ba? Yung humihingi ng tawad, nagsisisi, yan. And then yung last, obey out of love. So center your obedience on love for Christ. As Jesus said, if you love me, keep my commands. So ito po paalala, love for God is not merely an emotion. So hindi lang yung feeling. Basta feel ko love ko si God. Okay, feel mo love mo si God, sumunod ka. Hindi lang yun yung pagkoconfess o pagsasabi, mahal kita Panginoon. O sige, sabihin mo mahal kita Panginoon, pero sundin mo siya. Because we do not obey to earn His love. We obey because we love Him. Kaya sabi ni Jesus again, if you love me, keep my commandments. So obey out of love. No? So napakahalaga po noong prinsipyo na yun. Hindi, sabi nga natin, hindi matatawaran. So tandaan natin ito. Maganda to. When God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. May naalala ako noon. Bawa, inutusan ka. Linisin mo nga yung isda. Pero huwag mong kaliskisan ha, kasi iihawin natin yan. Apo, alas 8 ng umaga, umalis nanay mo. Di, naisip mo, lilinisin yung isda, hindi mo inagad. Nung maagaga, naintindihan mo yung detalye, nilinaw pa sa'yo, di ba? Usually, mga magulang. Ano ulit? Minsan, pinauulit sa'yo, pinagdidiinan pa. Alam mo na, okay po, umuwa. Mga 11 mo na ginawa. So, ang nangyari, medyo may nakalimutan ka ng detalye. Nilinis mo yung isda, yun ang naisip mo eh. Tinanggal mo yung mga dapat tanggalin. Kinaliskisan mo pa pagdating ng magluluto. Eh, ba't wala kaliskis to? Eh, sabi nyo, linisin ko. Oo nga, di ba sabi ko rin, iwanan mo yung kaliskis kasi pang-ihaw yan. Okay. Simple lang yon sa instruction. Pero yun din, no? Pagka sa Panginoon, eh, pag pinagpaliban mo ng matagal, minsan hindi naman ilang minuto o oras lang, minsan taong nagpapaliban ng tao sa pagsunod. Kaya nga ang sabi dito, when God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. So napakahalaga na tayo po ay sabi nga eh, talagang nakikinig, iniintindi yung sinasabi ng Panginoon at pag inudyokang sumunod, kumilos tayo agad para hindi ho natin makaligtaan yung mga mahalagang detalye at talaga magkaroon ng thorough and complete obedience. No? So, yan ay napakahalaga. So, ang obedience daw is choosing God and trusting His plan. So, ano ho ang mga kapakinabangan? Una, obedience, it is the pathway to growth, it is the pathway to wisdom, and it is the pathway to divine direction. Pag sumunod ka sa Panginoon, lalago ka sa ugnayan mo sa Kanya. Sa karanasan din, na pagka-discovery na ganito pala yung mainam na takbo. Kasi tayo mga tao, familiar tayo sa pagpalpak at pagsuway. Yan, alam natin yun. Pero yung kabilang side, na pag sumunod pala, ganito pala yung pwedeng ibunga, ganito pala yung pwedeng mangyari. And so, it provides a pathway to growth and wisdom. Kaunawaan, alam mo na yung pakinabang at ganda ng kalooban ng Diyos and divine direction. Pag sinunod ko yung kalooban ng Panginoon, tumutuwid, umaayos pala. That's one. Number two, when you choose obedience, even in difficult moments, you position yourself for greater blessings and purpose. Diba pagka ikaw ay sumunod sa Panginoong Diyos, ikaw ay nalalagay sa sitwasyon mas malapit sa Panginoon, Yung pagpapala niya at yung pagkasunod sa layunin niya, nagaganap sa buhay mo. Yung pag-inam, nararanasan mo. Third, yung obedience. God often uses simple acts of obedience to open doors that human strength cannot unlock. Di ba? Minsan, iniisip ng tao, gusto ko sana ma-unlock na itong kaayusan ng relasyon ng pamilya namin. Kaya lang, ang dami mo palang ginagawa na nagpapasakit ng kalooban ng pamilya mo. Iniisip mo sila may mali, yung sitwasyon ng mali. Then, nung tinignan mo yung salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ito gawin mo, bigyan mo ng panahon. Diba? Mahalin mo sila, tratuhin mo ng maayos, kausapin mo na may paggalang, yung mga ganang elemento. Sundin mo. Tingnan mo yung mangyayari. Mainam pala. Minsan doon mo realize, hindi pala sila may problema. Sino? Ikaw pala. No? Dahil nung nag-adjust ka, umayos eh. So, yun. Very important. Yun, hindi dahil sarado yung pinto at ayaw ng Panginoon mabuksan para sa'yo. May mga pagkakataon lang. Hindi nabubuksan kasi hindi ka maayos. Ibig sabihin, kailangan mo muna sumunod sa kalooban ng Diyos para mangyari yan. May ilan naman. Gusto ko po, umiinam yung takbo ng buhay ko. Paano hindi iinam? Yung pangangasiwa ng resources, wala sa lugar. Diba? Sumunod ka sa mga instructions ng Panginoon on stewardship ng mga pinagkakatiwala niya. Baka naman kung ang iyon naman pinagkakaukulan ng iyong mga biyayang tinatanggap sa Panginoon, yung mga bagay na patapon pa sa buhay, nakasisira pa ng kalusugan. So, ang sinasabi ng Panginoon, iwanan mo yan. Gawin mo yung aking pamamaraan. Minsan iniisip mo, ba't hindi na umayos-ayos itong buhay ko? Ba't hindi ako makaipon? Hindi ako sumagana? Hindi ako umasenso? Sumunod ka. Tingnan mo yung tamang pangangasiwa. Gawin mo. Iwasan mo yung bumubuta sa tabo mo kung bakit ang buhos palabas ng mga bagay na binibigay na ng Panginoon sa'yo. Talaga namang ang bilis. No? Kasi nga, walang regulasyon. Walang tamang pag-iisip. Walang tamang paggamit. Ayun, sundin mo kalooban ng Panginoon na i-stream na. Ibig sabihin, nalalagay sa linya. Na iayos. Sa dulo, ay, umayos sa umasenso. Nagkaroon ako ng ipon. Naging maganda yung takbo ng aking paggamit ng pananalapi at napangasiwaan ko mga pinagkatiwala. Di ba? So, yun. Hindi na sarado sa'yo yung pintuan. Yun lang. Kailangan mo sumunod para bumukas yung pintuan. Di ba? At yung panghuli, stay faithful. No? Now, trust God's guidance and remember that every obedient step brings you closer to God's destiny for you. Ano yun? Yung sinabi niya, His good, pleasing, and perfect will. At yan ay may kinalaman sa iyong pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon at kakibat niya yung paglago mo sa pagkakilala at yun nga, pagsunod sa pangungunan niya. So ano ang challenge sa atin ni James? So James chapter 1 verse 22, Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Pag sinabi mo, napakinggan mo, tama yun, ganda nun, pero hindi mo ginawa, nilalokong lang sarili mo. Kung maganda yun at tama yung gawin mo para yun nga ay magkaroon ng talagang impact at dating sa takbo ng iyong buhay. So yan po ang ating mga paalala for this weekend, obedience. It's a pathway for spiritual growth. Ito po ang paalala ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
4: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 1233 DYVS.
5: If you knew you were dying, what would your last words be?
6: Yeah, what final words would you write down for others to read?
7: No doubt something important, huh?
5: Well, listen to the last words of Jesus when he was here on earth.
6: He said, "Tell as many people as you can about me."
7: Have you taken him seriously? Andy Miller has.
5: The retired Salvation Army commissioner made a commitment when he was 19 years old.
6: Mm-hmm. He vowed to tell one person a day about God's love.
7: One person a day. Now, the Bible says, be ready to explain what you believe.
5: Be ready.
6: Those words are the most important you can say.
7: Words that witness of Jesus and the reason for his life.
5: And Jesus will help you say what you need to.
6: Mm-hmm. In Acts chapter 8, he gave Philip the right words to say.
7: And he'll give you the right words, too.
5: Jesus' last words on earth were,
6: "Tell as many people as you can about me."
7: So you have to ask, have we taken him seriously?
5: Read Acts chapter 8 to spark your passion.
6: A challenge from the pages of Our Daily Bread.
8: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
9: FEBC Philippines, until all have heard.
10: Mostly, when we read books about history or novels or biographies, we generally have a pretty easy time figuring out who in history or who in the story of a novel is an important character and who is a minor player. Now, in the Old Testament, there are lots of leading figures: Abraham, Moses, Joshua, Saul, David, Isaiah, Jeremiah. And then there are lots of people who appear briefly and then quickly disappear, and so we're tempted to think that those are lesser figures. Well, a man said to be some kind of king and priest certainly seems to fit the bill of being a lesser figure. The man named Melchizedek occupies a scant 3 verses in the book of Genesis. And yet, by the time you get to the New Testament book of Hebrews, suddenly Melchizedek appears to be a highly significant person after all. The man who appeared in just 3 verses gets whole chapters devoted to him later in the Bible. Today on Groundwork, we'll dig into the mystery of Melchizedek and how he is related to Jesus. Stay tuned.
11: Welcome to Groundwork, where we dig into Scripture to lay the foundation for our lives. I'm Daryl Delaney.
10: And I'm Scott Jose. And Daryl, this is now program number 3 of our 6-part look at the curious New Testament book of Hebrews. We established in the first couple of programs that at a time when, you know, some Jewish Christians in the early church, they were tempted at that time to wander away from the gospel teachings about Jesus. And so because that was going on, the author of Hebrews shows again and again why that must not happen over and over. Jesus is being presented as superior to anything or to anyone who had ever come before in history. Jesus is the ultimate and final revelation of God's love and mercy, and so only in Jesus can we find hope for forgiveness of sins and for eternal life.
11: Yes, Scott, and then this book of Hebrews has been written to persecuted Christians who are struggling to hold on to their hope and faith in Christ. This would be a word of encouragement for them. It would be a word to help them to endure. It would be a word to help them to stand firm and hold on to their faith. And that's what they're being encouraged to do throughout this book. And being able to know what's going on with Christ and who he is and his person and work gives them the strength to be able to do so.
10: And we said in the first program that there's a real pattern in Hebrews. There's encouragement and then a warning. Encouragement and a warning. We're going to see that again today. We're going to look at the very end of Hebrews 4 in this program and then all of 5, 6, and 7. That's a lot. But they all stick pretty close, Daryl, to a common theme. So we should be able to capture well here the main lessons that the author is conveying and see why these are still important for us today, too.
11: So then let's dig right into the end of Hebrews 4, as this presents a primary theme and image of everything we're going to consider in this program. So picking up in verse 14, it says, "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Yet he did not sin. Let us

0: Nakalulungkot isipin na sa kapanahunan natin ngayon ay makikita ang hindi pagkakapantay-pantay. May mga taong masasadi na nasa mataas na kalagayan at mayroon din namang mga tao na nasa mababang kalagayan. Subalit ito ba ay sapat na dahilan upang tratuhin ng hindi makatarungan ang nasa mababang kalagayan? Hindi ko inaasahan na ang pangulo ng isang malaking organisasyon na kasalukuyang nakakalat sa buong mundo ay makadaupang palad ko. At nang panahong iyon ay nakita ko na nakasuot lamang siya ng sandalyas at ng simpleng damit. Alam ko ang kanyang layunin. Nais niyang hindi maalangan sa kanya mga tao ng tagpong iyon. Hindi tulad ng ibang panauhin na talaga namang pangingilagan mo. Basahin natin ang ilan sa mga hinaing ng mga Israelita noon tungkol sa napakababa nilang kalagayan. Ganito pong mababasa sa Nehemias, Kabanatang 5, Talatang 5. Hindi ba ang aming pangangailangan ay tulad din ng iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila. Ngunit napipilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming anak na babae alipin na wala na kaming magawa pang iba sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. Ipinapakita ng talatang ito ang hindi magandang ayos at mababang trato ng mga mahihirap. Tunghayan po natin sa oras na ito ang mensahe na kapupulutan ng aral na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 5, unang talata hanggang 19. Ito ay hatid sa ating Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Samantalang abala ang lahat sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem, naranasan ni Nehemias ang iba't ibang uri ng pagsubok at pagsalungat sa kanilang mga ginagawa. Sa panahong ito ay naging tunay na tuso si Satanas sa kanilang buhay. Una ay hinamak ng mga kaaway ang mga Hudyo. Pagkatapos ay inalipusta at linait sila. At nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang hayagang pagsalungat ng mga kaaway. Napakatindi ng pagsubok na ito kay Nehemias na kinakailangan nilang gamitin ang isang kamay sa pagtatrabaho at may hawak na sandata ang kabilang kamay. Samantalang tinatayo nila ang pader ng Jerusalem, nagtrabaho sila Nehemias at ang kanyang mga kasamahan ng buong lakas hanggang sa marahil ay hindi na nila binibihisan ang kanilang mga kasuotan maliban lang marahil kung sila ay maliligo. Ngayon ay makikita po naman natin ang pakikipagbaka ni Nehemias sa loob ng kanyang sariling bayan. Ito na marahil ang pinakamatinding pakikipaglaban ng kasamaan. Makikita nila sa kasaysayan na kung hindi masira ng demonyo ang simbahan sa labas, ay aanib siya at doon siya sa loob manggugulo. Ginamit ni Satanas ang kabagabagahan at ngayon ay guguluhin naman niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga kapatid na Hudyo. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias, sa Kabanatang 5, sa una hanggang ikaapat na talata na ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na Hudyo. Sapagkat may nagsabi, kasama ang ating mga lalaki at babae, tayo ay marami, kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. May nagsabi rin, aming isinasangla ang aming mga bukid, mga ubasan at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. May nagsabi, kami nang hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipapataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Hindi nagbabago ang kalikasan ng tao. Bagamat nabubuhay tayo sa mga makabagong pamamaraan at mga kagamitan, hindi pa rin nagbabago ang mga suliranin tulad noong panahon ni Nehemias. Sa aking palagay ay may dahilan ang mga mas malalaking suliranin ang lahat ng mga makabagong pamamaraan sa ating panahon. At dahil sa masyado ng abala ang mga Hudyo sa pag-aayos ng pader sa Jerusalem, ay wala na silang panahon upang malutas ang sarili nilang suliranin. kailangan nilang bumili ng mga mais at mga butil na makakain upang makakain ang kanilang pamilya. Upang magawa nila ang mga bagay na ito, ay kailangan nilang isanla at ipagbili ang kanilang mga ari-arian. Ang ilan naman sa kanila ay kailangang isanla ang kanilang mga bukirin upang makapagbayad lamang ng buwis. At ang buwis ay napakataas noong panahong iyon. At isang pamamaraan upang magawa nila ang mga bagay na ito ay kailangan nilang humiram ng salapi sa kanilang mga kapatid. Sa ikalimang talata ng ikalimang kabanata sa aklat na Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ngayon ang aming mga laman ay gaya na rin ng mga laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya na rin ng kanilang mga anak. Ngunit aming pinipilit ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang ilan sa aming mga anak na babae ay naging alipin na. Ngunit wala kaming kakayahang makatulong sapagkat nasa ibang tao ang aming mga bukid at mga ubasan. Matagal na ring panahon marahil kaya lumaki ang suliraning ito. Hindi ito namalaya ni Nehemias. Hangad ng mga taong ito na maitayo ang pader ng Jerusalem. Kung kaya't lihim nilang isinangla ang kanilang mga ari-arian sa mga kapatiran. At kahit na sa panahon nila Nehemias ay meron ng mga nagpapautang. Hindi nagagalaw ng mga kaaway na nasa labas ang mga tao sa loob hanggat mayroong pagkakaisa at pag-iibigan ang mga tao. Subalit makikita po natin ngayon na meron ng kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Hudyo. Ang mga ganitong uri ng suliranin ay nangyari din sa buhay ng mga alagad sa Bagong Tipan. Kung atin pang naalala, nagkasundo si na Ananias at Safira upang linlangin ang kanilang mga kapatiran kung kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. At meron ding kinalaman ng pera sa kanilang pagkakasundo. Kung minsan ay hindi na natin maunawaan kung bakit malaking tukso ang pera. Sa aklat ng unang Timoteo, ika-anim na kabanata, talatang 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Merong mga samahan ngayon na nandadaya ng talaan ng kanilang mga pinansyal. Alam niyo ba na merong kani-kaniyang pamamaraan ng pandaraya sa mga talaan ng pinansyal o mga pananalapi? Ito ay nangyayari sa mga paggawaan at gayon din sa mga simbahan. Alam niyo mga kaibigan, hindi nararapat subalit malaking suliranin pa rin ang pera sa loob ng mga simbahan. Ito rin ang pamamaraan ni Satanas upang mapasok niya ang mga simbahan ngayon. At ito ang problema na hinarap ni Nehemias. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng pagpapayo na makikita natin sa aklat ng Filipos sa unang kabanata, talatang 27, hanggang 28 na ganito po ang sinasabi. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay tungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espirito na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ang inyo'y kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Binigyang diin ni Pablo ang salitang pamumuhay. Sinabi ni Pablo na kailangang magkaroon sila ng pagkakaisa. Kailangan ding magkaroon sila ng matapat na pakikipag-ugnayan. At huwag silang magbigay ng mga maling ulat upang maliitin ang kanilang mga kapatiran. Kailangan nilang magsabi ng katotohanan upang magkaroon ng pagkakaisa. Ganito rin po ang naisabihin ni Santiago sa 3 kabanata sa talatang 16. Sinabi niya, sapagkat kung saan merong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay merong kaguluhan at bawat gawang masama. Ito ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Nagsinungaling sila sa kanilang mga sinabi sa iglesia at nagdulot ito ng malaking kaguluhan at kapahamakan sa kanilang buhay. Sa panahon naman ni Nehemias, merong mga nangihiram ng pera sa kanilang mga kapatiran at nang hindi nila ito mabayaran ay kinailangan nilang ipagbili ang kanilang mga anak sa pagiging alipin. Hindi naman nagtagal ang ganitong mga pangyayari, subalit sapat na ito upang masira ang buhay na ilang pamilya. Ang mga humiram ng pera ay hiningan ng tubo sa kanilang mga utang. Bagamat legal ang pagpapatubo sa mundo ng pangangalakal, labag naman ito sa mga kautusan ng mga Hudyo. Dahil sangayon sa kanilang mga tuntunin, bawal ang magpatubo sa kapwa nila Hudyo. Hanggang sa mga pagkakataong ito, hindi pa nagalit si Nehemias. Maayos pa rin ang kanyang mga pakikitungo sa kaniyang mga kababayan. Subalit makikita po natin sa susunod na mga talata ang kaniyang galit at sagot sa mga bagay na nangyayari. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Ako'y galit nang aking marinig ang kanilang daing at ang kanilang mga pagtutol na ito. Hindi lamang basta galit ang naramdaman ni Nehemias sa mga pagkakataong iyon, kundi ang sabi niya ay siya ay galit na galit. Sa talatang 7 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos na pagsisiyahan nito, pinaratangan ko ang mga maharlika ng mga pinuno at sinabi ko sa kanila, kayo nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Hindi na siya nagtanong sa mga tao sa kanilang paligid kung ano ang kaniyang gagawin. Pinag-isipan na niya kung ano ang mga nararapat niyang gawin. Ganito po naman ang nasusulat sa 8 talata. Sinabi ko sa kanila, kami sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. Sila'y tumahimik at walang masabi anuman. Hayag ang sinaway ni Nehemias ang mga maharlika at mga pinuno sa kaniyang bayan. Inihayag ni Nehemias ang mga masasamang ginagawa ng mga tao sa kanilang mga kapwa manggagawa. Sa aking palagay ay nararapat lamang kapag dumarating ang ganitong mga pangyayari. Gayun din naman na kailangang mabigyan ng babala ang mga taong hindi tapat sa kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Kailangang maihayag sa lahat ang kasamaang ginagawa nila. Ipinahayag ni Nehemias ang mga ginagawang kasamaan ng mga taong ito. At galit na galit siya sa mga pangyayari. Merong mga nagsasabing, hindi ka dapat magalit. Ang sabi naman ni Pablo sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 4, talatang 26, ang ganito, magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Subalit depende ito sa dahilan ng iyong galit. Kung nagagalit ka dahil sa iyong pangsariling kapakanan, ito ay mali. Ngunit kung ikaw ay nagagalit dahil sa ang gawain ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos at ang pangalan ng Diyos, ay nasisira at nasasaktan, makatwiran ang magalit, subalit huwag kayong magkakasala. Hindi na natiling tahimik si Nehemias sa kasalanan na kanyang nakita. Hindi rin niya sinang-ayunan, kundi ipinahayag niya ito ng harapan. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng makatwirang galit sa mga masasamang nangyayari sa ating simbahan, hindi lamang tayo nananatiling tahimik at nagsasawalang kibo sa mga kasalanang nangyayari. Hindi dapat nahayaan na lamang ang mga gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Meron namang mga nagsasabing ayaw naming makialam sa bagay na iyan. Kailangan natin ng tapang sa panahong ito. Kailangan natin ang matibay na paninindigan sa tama. nagkakaroon na ng masamang pagkilala ang mga hindi mananampalataya tungkol sa simbahan ngayon. Ang mga malalakas sa loob ng simbahan ay nasisiyahan sa kanilang kalagayan at walang hangarin na maabot ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Bagamat kailangan natin ang kumilos at magsalita laban sa mga masasamang nangyayari sa ating mga simbahan ngayon, kailangan din tayong mag-ingat. Kung tayo ay magsasalita laban sa mga tao sa ating mga simbahan, kailangan meron tayong patunay. At higit sa lahat ay kailangang makatao at makadiyos na hakbang. Ipinahayag ni Nehemias ang kasamaang nangyayari sa loob ng lupon ng mga Hudyo at walang makapagsalita sa kanila. Ito ay naging dahilan ng malaking kaguluhan lalo na nang magpunta si Nehemias sa Shusham. Gayunpaman ay matapat na naglilingkod si Nehemias sa Diyos sa kaniyang panahon at gayon din sa kaniyang lipi. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 9 na talata. Kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba mararapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang mga pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? Si Kristo ba ay naging kasiraan dahil sa maling gawain ng mga Kristiyano at dahil sa pangit na larawan ng mga simbahan sa lipunan? Ito ang mga katanungang kailangan nating sagutin sa ating sarili. Ito ang sinabi ni Nehemias sa kanyang mga kapatiran na dahilan ng pang-aalipusta mula sa mga kalapit na bansa. Sa 10 talata ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Gayon din, ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang ganitong pagpapatubo. Sinasabi dito ni Nehemias na siya ay nasa kalagayan na maaari sana siyang kumita ng marami. Ito ay tunay na naging pagsubok para kay Nehemias. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kalagayan sa buhay para sa makasariling kapakanan. Sa 11 talata ay ganito po naman ang sinabi. Isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi, trigo, alak at langis na inyong ipinapataw sa kanila. Namanhik si Nehemias sa mga Hudyong mayayaman na huwag na nilang kunin ang utang ng kanilang mga kapatid na Hudyo. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi nila, isasaulin namin ang mga ito at wala kaming hihingin sa kanila. Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi. Tinawag ko ang mga pari at pinanumpa ko sila na gawin ang ayon sa ipinangako nila. Hindi basta na lamang naniwala si Nehemias sa pangako ng mga tao. Sila ay kanyang pinanumpa sa harap ng mga pari. Natuto pa rin nila ang kanilang mga pangako. Bagamat sila ay liping pinili ng Diyos, ay ginawa niya ang mga bagay na ito upang matupad ang mga nararapat. Kung minsan ay inaakala nating isang matapat na tao ang isang Kristiyano, yun pala ay nagpapanggap lamang. Kapatid, hindi ko sinasabi ito upang mawalan tayo ng pagtitiwala sa mga kapwa mananampalataya. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat ang kailangan sana ay napagkakatiwalaan ang mga anak ng Diyos. Sa talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Ipinagpagkurin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran. Ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen, at pinuri ang Panginoon. Ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Nawa ay ganito rin ang mangyari sa loob ng ating mga kapulungan ngayon. Naging mabigat ang kanilang mga binitiwang salita. Alalahanin po natin na si Nehemias ay mayroong mahalagang gawain sa kaharian at nakasuot siya ng damit na nagsasaad ng kanyang tungkulin. Nakasuot siya ng mahabang kasuotan na sa pagkakataong ito ay marahil ay naipaliwanag niyang mabuti ang nais niyang sabihin. Ngayon ay makikita po naman natin ang kaunting bahagi ng personal na buhay ni Nehemias. Basahin po natin sa talatang 14 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias. Bukod dito, mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahalan nila sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatwid ay 12 taon ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa pamamahala. Merong mga humingi ng sahod, subalit hindi niya ginawa ito. Sa 15 talata, ganito po naman ang ating mababasa. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak. Bukod sa 40 siklong tilak, maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan, ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Nakakakuha ng sahod ang mga pinuno ng bayan, subalit pinili ni Nehemias na hindi kumuha ng para sa kanya. Itinalaga ko ang aking sarili, ang sabi po ni Nehemias sa 16 na talata. Itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito at hindi bumili ng lupain. At ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtitipon doon para sa gawain. Hindi bumili ng mga ari-arian si Nehemias. Wala siyang ginawang makasasama sa kanyang mga kapatid. Sana ay ganito rin ang ginagawa ng bawat isa sa mga Pilipino sa ating panahon. Ang mahalin ang kanilang mga kababayan at walang pagsasamantala sa kapwa. Sa kabanatang 5, talatang 17 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y nagkaroon sa aking hapag ng 150 tao, mga Hudyo at mga Pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Kadalasan ay meron siyang 150 panauhin sa Jerusalem at ang lahat ng mga gastusin upang maitustos sa kanyang panauhin ay galing sa kanyang sariling pananalapi. Tunay na kakaiba siya sa mga naunang mga tagapanguna. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 18. Ang inihahanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 tupang pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin. At bawat 10 araw ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mahigpit na pasanin ng paggawa ng mga taong bayan. Hindi siya humingi ng kahit na ano para sa kaniyang sarili sapagkat naawa siya sa kaniyang mga kababayan. Basahin po naman natin ang talatang 19 sa kabanatang 5 sa aklat ng Nehemias. O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginagawa para sa bayang ito. Isa siyang mabuting tao. Ang kanyang puso ay nasa mga kapatiran niyang naghihirap. Subalit makikita natin sa mga susunod na pag-aaral na makakalimutan din siya ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hiningi ni Nehemias na alalahanin siya ng Diyos. Alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, saliksikin mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Kung nalalaman mo sa iyong sarili na hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay sa kabila ng iyong mga mabubuting gawa, kailangan mo siyang papasukin sa iyong puso. Tanggapin mo siya ngayon na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Idagdag po nawa ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating napag-aralan sa oras na ito. tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Loobin mo, Panginoong Diyos, at iyong pagpalain ang iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan sa oras na ito. Panginoon, gamitin mo rin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita upang ituwid ang anumang mga kasamaan na nangyayari sa aming lipunan. Panginoon, kami po'y nananalig na ikaw ay magpapatuloy, nagagabay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami ay naniniwala na ikaw ang buhay na Diyos na handang tumulong sa anumang pagkakataon. Kami po'y nananalig at umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Lumapit kayo sa akin, ay lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So, ang sabi ng Panginoon Diyos, lahat ng mga nabibigatan, ang susi po para tayo ay magaanan sa ating mga dinadala ay lumapit sa Kanya, paanyaya ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, tayong lahat ay nabibigatan, nahihirapan sa buhay na ito. Katulad po ng ating pong mga katawan, hindi makakapahinga kung ating pong isang bahagi ng katawan po natin ay hindi po maayos. Ang ibig sabihin, kung may mga karamdaman po, kung ang ating ulo ay masakit, ang buong katawan po natin ay hindi po makakapahinga. Katulad po ng ating pong espiritu. Hindi po makakapahinga kung ang isang bahagi ng ating espiritu, ang kabuuan ng ating espiritu, kaluluwa ay hindi po maayos, hindi tayo nagkakaroon ng kapahingahan. Kaya po ang sabi ng Panginoon Diyos na siyang lumalapit sa akin ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, kapahingahan ay ang kapahingahan ng ating puso. Alam niyo po, ang puso po natin ay restless. Madalas po ay palaging pagod. Tayo po ay naghanap ng mamahalin at pagmamahal sa atin. Ang akala natin, ito na po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ngunit, kapag nakatagpo na po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, minsan nagdudulot pa ito ng sakit sa ating mga puso. Opo, meron pong kasiyahan, ngunit hindi maiwasan na minsan masasaktan din po tayo sa ating mga nararamdaman sa ating kapwa. At ang ganun na rin po, yung pag-ibig at pagmamahal minsan nawawala na sa ating mga mahal sa buhay. At gayon din, pag po sila ay tumanaw na, nagdudulot ito ng sakit at walang kapahingahan sa ating mga puso. Katulad ng isang dagat na paalon-alon sa dagat at walang tigil na binabayo ng malakas na hangin at alon. Ang pangalawang kapahingahan ay ang ating conscience. Tayo po ay hindi nakapahinga nung tayo ay hindi pa lumapit sa Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Nagdudulot ito ng guilt sa ating mga pakiramdam at pag-iisip. Tayo po ay laging may takot. May parusa ba ang aking kasalanan? Saan tutungo ang aking buhay dahil sa dami ng kasalanang nagawa ko? Ngunit nga dahil sa Panginoon Hesukristo, siyang nagligtas sa atin at nagpatawad sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayo ng kapahingahan. Inalis niya na po ang guilt na atin pong nararanasan. Yung bigat ng kasalanan ay inako na ng Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at nagbayad sa ating mga kasalanan. So, kapahingahan sa ating conscience at gayon din, pahingahan sa ating pong mga isip. Kadami po ng mga bagay na atin pong napapanood, papakinggan sa ating mga social media, marami pong katuruan na lumalabas ngayon. Ano na po ba ang tama sa atin pong pananampalataya at sino na po ba ang tama? Dahil po sa dami ng katotohanan, dahil sa marami na pong naglalabas ng kanilang mga opinion at kuro-kuro, ang katotohanan ngayon ay nakabase na ngayon kung sino po ang mas maraming likes, share sa kanilang mga tinuturo. Ngunit, mananatili dapat na tayo ay umasa sa katotohanan kay Hesukristo na ayon sa kanyang salita. Sabi niya, ako ang katotohanan. So ang katotohanan na ating pinahanap ay kay Hesukristo rin po. So, kapahingahan ang dulot ng paglapit natin sa Panginoon Diyos. Dahil tayo lumapit na sa Panginoon Diyos at patuloy pa rin tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya dahil po patuloy din po ang naranasan nating kabigatan sa ating mga buhay, sa ating puso, sa ating conscience at sa ating pong isipan. Alam niyo po bakit tayo pinapalapit ng Diyos sa Kanya? Dahil unang-una po, Siya po ay nag-aanyaya sa atin. Sa akin lang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At habang ika'y nagpapahinga sa akin piling, matuto tayo sa Kanya. Dahil Siya ay may mabait at mababang loob. Sabi niya, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Kapag tayo po ay nakapahinga na, magagawa na po natin

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Noong nakaraang episode, tinalakay natin ang post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ipiniliwanag natin na hindi natin kailangang mamili sa statement of faith at sa acts in faith. Kailangan nating ipamuhay ang ating ipinapahayag na pananampalataya. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang church. Ang tanong, ayon ba sa Biblia na magkaroon ng statement of faith? May mga nakikita ang mga scholars na halimbawa ng statement of faith sa Biblia. Halimbawa, ganito ang ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 5. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these verses, the heart of the gospel, were an early Christian confession. An early Christian confession, which Paul described as of first importance. It was an early Christian confession, that is, an early statement of faith. Dito makikita natin na noon pa man pinanghahawakan na ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling nabuhay. Isa pa sa tawag sa statement of faith ay creed. Creed. Ayon sa evangelical pastor na si John Piper, is there a place for creeds? Statement of faith. Is there a place for creeds in the church? I think they have a really important place. But they are not to be a replacement for the Bible and they shouldn't be given equal authority to the Bible. Rather, they are to be considered faithful expressions of the Bible. We need faithful expressions of the Bible, both those written for our generation and those preserved from other generations. May mga nangangatwiran kasi na hindi naman daw kailangan ang mga statement of faith, confession o creed dahil sapat na daw na magbanggit o mag-quote na lang ng mga talata ng Biblia. Ayon kay Piper, to suggest that we get rid of all creeds and just have the Bible is simply to allow people to think loosely about what the Bible says and not require that we come to terms with what it really means. We need statements that illuminate what exactly we see in the scriptures. Halimbawa, kapag sinabi ng isang grupo na naniniwala sila sa Espiritu Santo, kailangan may detalye nila

ano ang pagkakakilala nila sa Espiritu. Ang detalye kung ano ang kanilang pinaniniwalaan ay ang tinatawag na statement of faith. May pagkakataon kasi na may isang hidwang pananampalataya na nagkiklaim na sila raw ay naniniwala sa Trinity. E dapat linawin natin kung ano ang kanilang talagang pinaniniwalaan patungkol sa Trinity. Madali kasing gumamit ng mga termino, subalit sa statement of faith, makikita kung ano ang ibig sabihin ng mga termino na iyon para sa naturang grupo. Gaya ng sabi ko, may kulto na nagpahayag na naniniwala din daw sila sa Trinity. Subalit nang tanungin sila, lumalabas na ang paniniwala nila tungkol sa Trinity ay tatlong Diyos. Hindi yun ang Trinity. Salungat ito sa ating statement of faith at maging sa mga sinaunang Christian confession na nagpapahayag na ang Trinity ay nagtuturo na may isang Diyos, hindi tatlo. May isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong persona, hindi tatlong Diyos. Isang Diyos lang ang Trinity. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng statement of faith. Malinaw kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng isang religious group. E nung may Bible study nga ako sa isang company, may mga tumanggap sa Panginoon doon. Subalit, malayo ang kanilang tinitirhan. Kaya hindi ko sila mayaya na sa aming church na lang dumalo. Ang aking ipinayo, maghanap sila ng malapit na church sa lugar nila. Hingin nila ang statement of faith ng church na makikita nila. Tapos, ipakita sa akin upang masuri natin kung Christian church nga ang kanilang sasamahan. Makikita nga kasi sa statement of faith kung ano ang itinuturo ng isang church. Ayon sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Pansinin natin ang mga salitang ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, the faith that was once and for all entrusted to the saints. Ang tinutukoy dito ay kung ano ang nilalaman ng pananampalataya ng mga Christians noon pa man. Ayon sa The Bible Speaks Today commentary, by faith, Jude means those things which we believe rather than the fact that we believe them. It is objective rather than subjective. He means the simple Christian truths which from the earliest Christian writings have been seen as the gospel that saves us. Kaya masasabi natin na noon pa man, may statement of faith na sa unang church na ipinasa sa mga sumunod na church at ipinapasa sa mga sumusunod na church. Kaya kailangan na maging maalam ang mga mananampalataya sa statement of faith ng kanilang mga churches upang kanilang may pamuhay at may turo ng maayos ang ating pananampalataya. Dapat din natin itong ipaglaban. Sapagkat ang sabi nga, contend for the faith which was once and for all delivered
to the saints. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa. We're here.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Joshua chapter 24 verse 15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. A family that glorifies God. Ang isang pamilyang nagbibigay papuri sa Diyos. Alam niyo po, ang pamilya, alam po natin, ang basic unit, di ba, sa isang society. Pero alam niyo, ang pamilya, hindi lang po siya isang social unit, kundi siya po ay dinisenyo ng Diyos para po ipakita, iparamdam ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kalwalatian. Alam niyo po, ang pamilya ay maaaring malagay sa alanganin, no? Kung hindi si Kristo ang nasa pamilyang iyon, kung hindi si Kristo ang Panginoon ng pamilyang iyon. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Bible na ang bawat tahanan ay dapat maging isang lugar na kung saan ang Diyos ay ma-honor, no? Mapapapurihan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. So tingnan po natin ngayon, ano nga ba yung tatlong paraan upang ang pamilya po natin o ang bawat pamilya po natin ay lumago, no, para sa kapurihan ng Diyos. Number one, put Jesus at the center of the family. Ilagay po natin ang ating Panginoong Jesus bilang sentro ng ating mga tahanan. Sabi nga po sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at siya inyong pasalamatan sa pamamagitan niya sa Diyos Ama. Ito pong ginamit pong salita dito, yung center, no? Ang ibig sabihin po pala na to ay yung pong pinakapuso o yung pinakaupuan, no? The seat of life and purpose. So pag sinabi po natin ilagay natin si Jesus sa sentro ng ating pamilya, ibig sabihin dapat ang ating Panginoong Jesus, siya yung pinakatinitibok ng puso ng bawat pamilya. Siya ang pinakabuhay ng ating sambahayan. Kaya po mga kapatid, kung nais po natin na ang Panginoon ang maging sentro ng ating pong mga pamilya, no, sa lahat ng ating gagawing desisyon, even ito man ay sa financial decisions, no, yung pag-manage ng ating mga kayamanan, yung ating pong relationship sa isa't isa, and even spiritual, no, eh dapat po dumaan dun sa Jesus filter, no? Ayun po yung narinig po natin yan, no? Kumbaga, dapat bago na gawin ng isang pamilya ang kanyang gagawin at ang bawat bahagi ng sambahayan na to, dapat po yung maging tanong, ito ba yung makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos? So mga kapatid, sabi nga po ng isang quotation, as long as Christ is at the center of your home, storms may shake you, but they will never sink you. So basta po ang ating Panginoong Jesus ang sentro ng ating pamilya, wala pong pagsubok na hindi mapagtatagumpayan. So gawin po nating puso, pinaka-heartbeat ng ating sambahayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Number two, practice godly love and forgiveness at home. Kung gusto po natin na ang ating pamilya ay lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh gawin po nating practice, no? Gawin po nating lifestyle yung pong pagpaparamdam ng makadiyos na pag-ibig at yung pong pagpapractice ng pagpapatawad sa sambahayan. Sabi nga po sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam niyo, favorite ko po talaga tong verse na to kasi dito po ay pinapakita ano ba yung pinaghuhugutan natin dapat ng ating pong pagkapatawad. Yes, hindi po ganun madali magpatawad kung minsan. Lalo na nga po kung halimbawa yung pain na ginawa sa inyo ay paulit-ulit na lang o kundi man ay parang Alam ba, may ginawang mali, umingi ng sorry, pero ginagawa uli. No? So, mahirap pagpatawad, lalo na kung halimbawa't masakit o malalim din yung sugat na naibigay doon sa family member. Mahirap po talagang magpatawad. Pero alam niyo po, kung aalalahanin lang po natin itong verse na to, siguro kahit gaano kahirap ang pagpatawad ay talagang sisikapin po natin na sa tulong ng Diyos ay gagawin po natin magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin. Bakit? Kasi po ang ginawa po ni Kristo sa atin, no, yun ay napakagandang halimbawa. Kung meron man pinakamagandang halimbawa, no, supreme example ng pagpatawad ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoon para sa atin, no? Na tayo po ipinatawad niya kahit na tayo po ay makasalanan, hindi na po niya hinintay na tayo maging mabuti at mabait, kundi sa panahon ng ating pagkakasala, sa panahon ng ating dating buhay na makasalanan, ay pinatawad po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi doon sa Ephesians, ganun daw pong diwa dapat ang ating gawin na pagpapatawad. Ibig sabihin, kahit na gano'ng kabigat yung ginawa sa atin, i-practice po natin yung forgiveness, no? At alam niyo po, ito pong forgiveness. Kung titingnan daw po natin yung pinaka-original na salita na ito, no? Ibig sabihin po pala ng forgive ay to give freely, no? Dapat po ibinibigay. Sapagkat ang forgiveness po, hindi po ito ine-earn. Ito po ay binibigay, no? At kung ang isang pamilya ay gustong lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh dapat po nag-uumapaw yung grace. Hindi lamang po sa mga salita, kundi maging sa action. At isa nga po sa action ng biyaya sa loob ng pamilya ay ang pagpapatawad. Mga kapatid, meron pa po ba kayong hindi pinapatawad sa loob ng inyong sambahayan? Mga kapatid, tandaan po natin, tayo po'y pinatawad ni Kristo, no? Kahit po tayo makasalanan. So ganun din po ang ating gawin at yun ang ating maging halimbawa. Alam nyo, minsan talagang hindi maiiwasan, may mga pagkakataon na may mga arguments, no? Sa loob ng sambahayan, maaring kapatid sa kapatid o minsan mag-asawa o kung minsan ang magulang sa anak, no? Hindi po maiwasan. Pero alam nyo po, yung pong pagkikimkim ng galit at hindi pagkapatawad, eh nag-create po yan ng wall, no? O kundi man eh, kagaya nga po doon sa nababasa nating book, eh naglilikha daw po yan ng elepante sa loob ng bahay, no? So habang hindi pinapractice ang forgiveness, lalong lumalaki po yung elepante sa loob ng tahanan, mas lalo pong tumataas ang pader hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi na tayo halos makakilos. Dahil nga po merong grudges, merong unforgiveness, no? So ibigay po natin yung pagpapatawad, mga kapatid, no? Sapagkat yun ang pinakamainam natin magagawa upang ating pamilya ay lumago sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga po ni Dr. David Jeremiah, home is where you are loved the most and forgiven the most. Ang ganda po nun, no? Ang tahanan po o ang sambahayan o ang ating pamilya, ang siyang lugar na talagang walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang iyong pamilya. At dito rin daw po sa loob ng sambahayan ay pinapractice ng lubos ang pagpapatawad. Kaya mga kapatid, kung nais po natin lumago ang ating pamilya para sa kapurihan ng Diyos, i-practice po natin ang forgiveness at ang pagpapakita ng pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. And number 3, pass on a godly legacy to the next generation. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, itanim ninyo sa isip ang mga utos na ito. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Sabihin ninyo sa kanila kung kayo nasa bahay, kung kayo naglalakad, naihiga at bumabangon. So dapat po ituro natin, no, ipasa natin yung legacy sa ating mga anak, sa kanyang mga susunod na generation. Alam nyo, mayroon pong isang dakilang babae, sabihin natin isang makabagong bayani na nanay, no, nung time nila. Ang pangalan po ng nanay na ito ay si Susanna Wesley. Tama po kayo, siya po ang nanay ni John Wesley na tinuturing na founder of Methodism at ang kanyang kapatid na si Charles Wesley, isang napakagaling na hymnologist. Alam niyo po, ito pong si Susanna Wesley sa kabila po ng kanilang kalagayan sa buhay, no? Ay pinalaki po niya ang kanyang mga anak. Kasama na nga po dito si John and Charles Wesley, no? Pinalaki po niya ang kanilang mga anak sa isang maliit na tahanan. Pero alam niyo po, kahit maliit ang kanilang tahanan, no, maliit ang kanilang sambahayan, eh hindi po nagmintis ito pong si Susanna Wesley na i-gather ang kanilang pamilya para po manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. At ito pong legacy ni Susanna Wesley, nag-produce ng mga talagang leaders. At isa na nga po doon, si John Wesley. Alam po natin kung ano pong ginawa ni John Wesley, di ba? Yung pong the Methodist movement, talagang binaliktad po nila ang Europe during that time. Okay po? So, ipasa po natin yung godly legacy, yung maka-Diyos na legasiya, no? Sa ating susunod na henerasyon. Sabi nga po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one's children is not money or material things, but a legacy of character and faith. Mga kapatid, kung nais po natin na ang ating pamilya ay lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh, hindi po ito sa pamamagitan ng kayamanan, ng katanyagan o ng comfort, kundi sa pamamagitan po ng paglalagay kay Kristo bilang sentro ng ating tahanan, pagsasagawa ng pag-ibig at pagpapatawad, at gayon din po ang pagpapasa ng godly legacy. Let us declare, no, sa ating pong pamilya, as for me and my household, we will serve the Lord. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Hello, mayong gabi sa ating mga mapisan nga tagpalamati sa sininga sa sininga istasyon Radio DYVS, and welcome na naman sa another na naman yung episode sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag naga pasalamat gid kita sa Ginoo for sustaining us. Thank you gid sa we are thankful gid sa Ginoo sa iyang sustaining grace, ang iyang love, ang iyang faithfulness sa aton nga kabuhi nga here we are again. Mag-a-update na naman kita sa sunod sang 30 minutos kag mangin bisita nyo na naman ako sa inyo panimalay. Ang akon lang atingog, no. So, kabay pa nga padayon nyo lang gid na eksperyensyahan ang katutom kag ang grasya gugmasang Ginoo sa inyong kabuhi. Kag of course, mayong gabi man sa atin mga Facebook commenters, atin nga mga Facebook viewers, and thank you gid sa inyong pag-drop sa mga prayer request, and rest assured nga prihan tagid ina sa ang prehanta gid ang inyong mga prayer request man. Kag antes kita magpadayon mga kaabyanan naton, ari anay ang jutay nga mga pahibalo para sa sini nga bulan sang Agosto kag Setyembre. Ang DYVS may ara sang bag-o nga programa para sa mga young listeners o kon mga teens, no? Teenager. And amon siya ang LIFT, no? LIFT the group. But sing ganun sang LIFT Life Improvement for Teens. So, kaupo ninyo dira si Ma'am Leia o kung si Ate Leia Bargaso. Every Monday, humaliin alas 5, tub-tub, alas 5:30 sang hapon. Share na siya sang practical, biblical wisdom, encouragement, and life lessons to help teenagers grow in their faith, no? Character, and daily walk with God. So, lift the group, no? In the left the group. So, lift the group. Every Monday, 5 to 5:30 p.m. And subong man, may bago kitang programa sa maabot nga Setyembre, no? Next month na. And today, ano gali subong? August 30, Sunday. And padayon kita sa itong mga announcement, new program sa DYVS, The Word Between Us. The Word Between Us with Pastor Bong De La Fuente from Northside Baptist Church. Every Sunday, 15 minutes lang yung programa, no? 7:30 to 7:45 a.m. So, magasugod din sa madason nga bulan sang Setyembre. And IDMC 2026 Intentional Discipleship Making Conference. IDMC is duha ini kadlaw nga National Discipleship Conference. This year's conference carries the theme All In for Christ. The event will be held on September 25 to 26. Of course, ini nga tuig, no, 2026. Dira sa SMX Convention Center. Kaya subo man, kung na luyag ka mo, kung interesado ka mo sa sini nga event, no, pwede ka mo, you are encouraged to register online at www.idmcbacolod.com, or you can visit their Facebook page sa IDMC Bacolod. And subong man, fourth NFBS Alumni Conference sa Buwas na ni. The fourth NFBS Alumni Conference will be happening this coming August 31, tomorrow, from 9 a.m. to 4 p.m. Isagid gali kaadlaw nga nga event. Kagang guest speaker dira si Pastor Abinezer Varon For details, pwede ka mo ka-contact kay Pastor Alan Lumangyaw on Facebook. Pwede ka mo da ka, ano sa iya, no, ka DM or PM, direct message or personal message. So, amoy na ang aton mga pahibalo, mga kaabyanan, magabalik pa kita sa ikaduhang bahin sang aton programa.

Mga kaabyanan, ari na kita sa ikaduhang abahin sang aton programa kag basi luyag ninyo mabalaan ang cellphone number sang DYBS basi may gusto kamo nga ano no nag-encourage man ko sa inyo to send your to drop your ano prayer request o kon basi may ara makamo sa mga praise items no pwede niyo man mapadala diri sa amon sa amon yung Facebook page and of course pwede man diri sa aton nga cellphone o kon mobile number sa 0998-842-2130 liwat ang aton nga cellphone number 0998-842-2130 so gina-cater tagirang inyo nga mga ano no mga prayer request or mga praise items. Kag antes kita magpadayon sa aton programa, antes kita mag-proceed sa aton mga palangamuyuan, of course, ang aton yung programa, no, Sweet Voice Prayer Cast. So, more on prayer, gid niya. So, ginapasalamatan natin once again ang aton yung mga abyandara nga nag-drops sa ilang prayer request. Rest assured nga, ano, no, nga iniyogid mabatian man nga ginapangamuyuan gid naman ang inyo man nga mga prayer request. And antes kita malipat or antes kita magpadayon, ari-anay ang aton nga verse for tonight, ang aton nga verse reflection, ang insight nga din sa pulong sang Ginoo sa Proverbs 2:7. He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity. Matuod gid na no nga ang Ginoo gid ang nagahatag sang ano no kaalam sa mga tampad ang tagipusoon naga-guide naga-protect naga-lead no nagapanguna sa mga tao nga nagakabuhi with integrity nagakabuhi nga may ginakabuhi ang integridad no nagakabuhi nga may integridad. So, amoy na ang ginapangita sang Ginoo sa aton nga magkabuhi kita nga wala sing kasawayan, magkabuhi kita sing husto. Pero wala man ang ita ang Ginoo sa aton nga magkabuhi kita nga perpekto. No, importante nga ang aton tagipusoon, mahinulsulon, may repentant heart kita kag ano no, nagabag-o, no? Kabuhi ba lang may pagbag-o. No, kagina kabuhi naton ang integrity. What is important no nga gina-practice naton ang integrity sa aton kabuhi. Ginatagaan naton inisang sang kabilihanan o kon value ang integrity sa aton kabuhi. Agod ma-honor naton ang Ginoo no sa aton nga kabuhi. So, this time mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan, mga kaabyanan. Ginoo, salamat gid sa sininga tion nga ginhatag mo sa amon. And thank you gid sa sininga programa nga thank you Lord for sustaining this program and thank you Lord for your goodness, faithfulness, your grace sa amon kabuhi. And thank you also Lord sa mga listeners nga mga mapisan gid sa pagpamati and of course and salamat man sa mga pulong nimo nga ginapalayag Ginoo sa tanan nga programa Ginoo sa nga DYVS and we thank you also Lord sa nga mga listeners man namon nga nagapadala sang ilang mga prayer request. Thank you good Lord nga makapray kami. Thank you for this opportunity where makapray kami sa amon mga listeners Ginoo. Lord, we pray for Cleona Rivera. We pray for sa iyang sister Ginoo nga nag-undergo sang second chemo. We pray Lord for your financial provision, your strength, your healing Ginoo sa iyang nga utod ni sa sister ni Cleonor Rivera. Kabay pa Lord nga ikaw gid maga-strengthen man sa ila family sa sininga challenge or a test Ginoo sa ilang kabuhi Ginoo. We also pray Lord healing for Mama Leah Solinap kaya nanay ni Neta Guadalquivir
We also, Lord, for your we pray, Lord, we ask for your healing sa Ila, Ninette Pesaga, Virgie Salgado, and Corazon Estelioso, and Lily Lofranco. Lord, ginaapangayo gid namon, ginaayo gid namon sa imo ang pag-ayo sa Ila, pag-restore sa ilang strength, Ginoo, kag bisan pa sa ila health and provision, and bisan pa, Ginoo, ang imo man nga pagtatap sa ila. Ikaw gid Ginoo magapasagahay sang imo nga kaayo kag katutom sa ila kabuhi, ang especially, Lord, ang pag-restore sang ilang health. Lord, we also pray for Georgia Castor. We pray, Ginoo, for JP, ang iyang ginapapangamuyoan, ang iyang brother nga si JP Castor, healing, Ginoo, from lung cancer. Lord, ang cancer nga masakit, Ginoo, hindi loglahog. This is a serious illness, Ginoo. We pray, Lord, for your healing, your miracle healing, Ginoo. And we also, Lord, pray for your provision, your ang guidance, ang pag-strengthen ni mo, Lord, sa ilaman yung family and financial provision. Ginoo, we also pray for John Oselieva, Lord. We pray for John Oselieva. Pray for protection and good health man sa iyang family. And we also pray for Jean Mahinay sa iyang tita, Lord, si Janet, nga nag-struggle, Ginoo, sa anxiety. Gapangamuyo gid kami, Lord, nga ayuhon mo siya and mabalik ang iyang kusog and mabalik, Ginoo, ang condition man sa iyang condition, ang iyang emotional condition, Ginoo, nga magbalik sa normal kung nasubuan man siya or ano man, Lord, ang gina-undergo niya, gakaagyan niya, gina-attack siya sa anxiety. We pray, you know, emotionally nga, we pray, Lord, that you will heal her or strengthen her, Ginoo, or i-restore man ang iyang emotional, Ginoo, nga magbalik sa normal, nga madula na ang iyang anxiety, Ginoo. And we also pray, Lord, for your financial provision man sa ila. And Lord, we also pray man for Ray Letch, Ginoo. Ginapapangamuyo ni Lord nga kabay pa ang iyang mga loved ones maka they will got to know the Lord Jesus Christ as the Lord and the Lord as their Lord and Savior. Ginoo, gapangamuyo man kami sa mga loved ones ni Ray, Ginoo, nga kabay pa sila man ang makasugata kay Jesus, makakilala kay Jesus Christ, ang makaangkon sa relasyon kay Ginoong Hesukristo bilang ila, Ginoo, kag ila nga manluluwas kabay pa ila nga tuuhan sa ila tagipusoon, batunon kag ikabuhi si Jesus, Ginoo, sa ila nga kabuhi. We also pray for June Apache ka, Lord. We also pray, Lord, healing from anxiety man, Lord. Ginoo, sa gakatabo sa palibot, sa kalibutan, sa amon nga surroundings, Ginoo, gadulot man inikis asang sa anxiety sa amon, kahadlok, and gahatag man ini Ginoo problema sa amon nga mental health. Kabay pa, Lord, nga always gid naman panumdumon nga hindi kami magkahadlok because ara ka, Ginoo, ever present, Ginoo, amon nga ever present health, Ginoo, in times of trouble. And kabay pa, Lord, nga ang amon nga pagsalig sa imo lang gid naman ibutang, ang amon paglaom, ang amon nga pagtuo sa imo lang gid lamang namon ibutang, bisan ano pa ang magakatabo or nagakatabo or matabo, Ginoo, sa kalibutan, ibutang lang gid naman ang amon nga trust dira sa imo. Gani kabay pa, ikaw man magaheal sa amon nga physical nga sa ila physical nga lawas and ang ila man nga mental health, ang emotional, Ginoo, ikaw gid magaheal man sa ila, Ginoo. And bisan pa, Lord, we also pray for our nation, Ginoo. We pray for families, Ginoo, who are affected by the
heavy rains Ginoo caused by sa tuga sunod-sunod nga mga typhoons and habagat. We pray, Lord, nga makabangon ang ini nga mga pamilya nga affected. We also pray, we continue to pray, Lord, for comfort Ginoo to those who have lost their loved ones Ginoo sa tong nagligad yung mga semana, because sininghalit nga dulot sang habagat kag mga consecutive nga mga bagyo, etong asud-asud nga mga bagyo. Lord, we also gaayo gid kami sang imong protection over our community Ginoo man sa diri sa Negros, bangod nga nag-alboroto naman ang bulkan, emit naman Ginoo sang ash sa tong nagligad nga mga sinmana. We pray gid Ginoo sa mga komunidad nga nahalitan, bisan pang ilang livestock, ang ilang mga pananom, nga kabay pa, Lord, nga hindi mo gid sila pagpabayan. Kabay pa, hindi gid, Lord, sa sininga kalibutan, damo gid sa mga Lord, sa mga this is a perilous time or mga tribulations nga ginaagyan namon. Lord, hindi gid ina namon malikawan, pero ang importante, Lord, nga kami nagapadayon lang gid sa pag laom sang imo nga bulig, sang imo nga protection, nagapadayon lang gid kami sa pagsalig sa imo, kag importante Ginoo nga nagabangon gid kami Ginoo paagi sa imo bulig, Lord. Hindi man malikawan nga may mga pagpanghangkat, kabudlayan, testing nga nag-aabot sa kabuhi namon. Importante, hindi kami mag-stack dira, hindi kami magpabilin dira. Importante, Lord, bangon kami kag magpadayon, mag-move on. Bangod ara ka, Lord, nga samtang ara ka nga nagabulig sa amon, mahimo gid namon ina nga magbangon, Lord. Bangod kun wala ka, wala gid kami sang sarang man nga mahimo Ginoo. For without you, hambal nimo sa imo pulong, you can do nothing, Lord God. But if we have God, we have everything. Lord, we also pray for our nation's leadership and lawmakers, Ginoo nga i-uphold nila kag i-promote nila ang positive values sa ilang mga constituents Ginoo, mga kaugdanan kag Lord nga ang imo gid nga kaalam, ang hibalo nga langit no nga kaalam mangin sa ila gid, and may God's truth to rule over our nation, ang kamatuoran sang Dios amo ang maghari sa sininga nasyon. Hindi Ginoo nga puro na lang corruption as we face crisis Ginoo sa naglalain Ginoo nga areas like education kag bisan pa, Lord, sa poverty. And we also pray, Lord, sa mga karahasan, mga violence, mga pagpamintas man sa mga buluthuan, Lord, ang violence nga kakatabo kabay pa, Lord, nga gigaasgid kami sa imo, Lord, nga hindi na ni malisulit pa tagaiman sang kahadlok ang mga tagipusoon nila sa mga kabataan Ginoo nga nagaeleskwela kabay pa ang ilang focus sa pag-eskwela, sa pagtuon nga ilagid, Lord, handumon nga makuha nila ang manami nga buwas damlag kabay pa, Lord, nga likawan nila ang mga amusin ni Ginoo nga mga bagay. Kag ang bully, pagid Ginoo ang mga bully sa mga schools, amo man ni ang langin tunaan, Lord, sa mga ginamo. Kabay pa nga malikawan ini, kabay pa nga matapna na ini Ginoo. Buligi man ang amon nga authorities, school authorities, ang amon government, sang mga measure, mga program, kung anong himuon nila, agud matapna ini Ginoo. Kabay pa ang mga kabataan, Lord, ma-equip gid sila Ginoo, o kon they will be reminded gid Ginoo sa imo pulong, bisan pa sa mga lesson man nga mamatunan nila sa ilang school Ginoo, mga moral lesson Ginoo, kag buligi man ang mga ginikanan nga ilagid buligan ang ilang kabataan nga madisiplina, ma-remind nila Ginoo sa ilang sa panimalay pa lang, ma-remind nila sa ilang pagpalangga Ginoo nga sa diin ang kabataan hindi man mangin violente Ginoo, kag hindi man mahilig mang bully Ginoo. Kabay pa ang good moral lesson, Lord, maga start gid sa panimalay Ginoo. And we also pray for Ginoo, gina pray man namon ang stable prices sang gatong, sang fuel,
ang amon gasolina, diesel, kerosene, nga diri man nagavary Ginoo or gamatter man Ginoo. Kung gagiho ni Lord, gasaka man ang presyo sa commodities, sa mga essential commodities, mga kinanglanon, labi na gina mga pagka, ang mga amon siya Lord, ang mga food. Kung magdubo ni gabarato man ang pagkaon, kung magdubo ang presyo sa gatong, ganubo man ang balaklon. Kung magmahal ang presyo sa gatong, gamahal man ang balaklon. Ga chain effect siya Ginoo or ga domino effect kabay pa Ginoo nga sa gihapon mahimo gid sa amon government nga mas stable gid ang presyo sa gatong Ginoo kag sa mga balaklon, mga nagapanguna Ginoo nga kinahanglanon kon balaklon. We also pray Lord for protection Lord from calamities, disaster and natural hazards Ginoo. May you protect us O God. And bisan pa Lord ang ginatabo man to Lord nga flash flood bangod sa natunaw nga ice Ginoo, nagkaladagdag nga bato dito sa Nepal and Tibet Ginoo, ang na neighboring countries Ginoo sa China Lord, ganamudamo thousands of people and the hundreds of people Ginoo ang nagkalamatay, ang nahalitan, nangin homeless Lord, grabe ang sitwasyon. Grabe ang hitabo Ginoo, ang pagragasa sang mud bangod sang flash flood Lord, catastrophic Ginoo nga flood kabay pa Lord nga buligan mo gid sila Lord nga makabangon ang mga nadulaan sang palangga sa kabuhi, loved ones, ang mga nangin homeless nga families, ang nadulaan sa pangabuyan Lord, kabay pa buligan mo sila nga makabangon. And kabay pa Lord ang government dito, mga buligan man sang iban man nga pungsod nga paagi sa pagbulig nila financially or ano pagid nga mga aid nga mahatag nila, kabay pa Lord nga buligan mo gid Lord nga makabangon ang ini nga mga pungsod liwat Ginoo, kag ang imo comfort, ang imo Lord nga pagbless, ang pagbulig sa ila, kabay pa Lord, and kabay pa magtupa gid ang mga nagakadapat gid nga bulig nga para sa ila Ginoo Lord. Thank you gid sa sining ation nga ginhatag mo sa amon, and salamat gid sang tion nga ini, salamat man sa aman mga listeners, sa aman mga supporters nga padayon gid nga nagapamati. Baka mayo Lord ang nabilin pagid nga programa sa sining nga gabi kag buwas or sa Tuesday. Salamat gid Lord sa long weekend nga maka-refresh gid kami kaupod sa imo, makasimba, makahimo sa mga hilikoton nga sa diin, at the same time maka-rest man kami, makapahuway man kami. Thank you Lord sa sininga gabi. Update kami sa sininga gabi bisan pa sa next week naman nga event nga mga hilikoton, ikaw naman maga-bless, maga-pulig sa amon. Lord, you carried us through the entire week Ginoo. Salamat gid. Thank you so much gid sang imong pag-upoy, pagpakamaayo sa amon kag pag-atipan. All these things we pray in the mighty precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.

0: Mga kabiyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa atong programa, Sweet Voice Prayer Cast. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod kag pagpamati. Magkita na kita sa pareho mang gihapon nga estasyon, pareho nga takna, kag of course. Kag syempre, hindi na sa pareho nga bulan. Bulan sa Setyembre na, see you next month na, no? Burr month na. So good na sang burr months next month, no? Okay na next week. Kag remember, prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. Kag ini sa gihapon ang inyong abyan, Ruth Glaur. Kag ginapasalamatan tagali niyo ang Sweet Voice Prayer Cast team. Salamat man sa technical side naton. Thank you sa atin nga mga operator dira kay Nong Bernard, Nong Julie Kagaya, Jojo sa pag-prepare sa sininga sa pag-mix kag pag-edit sa sininga program. And ini sige hapon ini abyan Ruth Claor nga nagasiling. Kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo gid sa aton tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayer Cast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayer Cast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes more.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Mayong gabi sa inyo tanan. Brother Ali here. Kag nagkalipay gid ako na makaobdanay taliwat sa sininga programa ang Musika Buhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati sa sininga radio DYVS sa inyong mga 1233 sa inyong mga radio and AM siya. And I pray that sa inyo pagpamati padayon ka muna nagaka-bless because there's aton nga station, radio station. Nagkatingwa kita nga ang aton nga mga ginahimo diri. Mangin blessing sa inyo. Makarelate ka mo, makakuha ka mo sa pagtulunan, wisdom, and ma-apply sa mga kabuhi na ito in a very practical way. Because we don't want na mag-survive lang kita, but really mag-thrive kita, meaning to say, maskin ano nga sitwasyon, nag-backward kita, bangod kayo, gina-applicar na ito ng aton mga nagkakatunan. Right? So, padayon kita sa tinga aga sa aton nga series on the Word of God sa sininga programa Musika Buhi. Kaya may bago kita nga series, at least four episodes nga aton i-go through. We are talking about the meaning of life, right? And so before kita magpadayon, aton pamatian ining isa ka ambahanon nga related sa aton nga pagalantawon sa sining aga. Okay, ready na kamo? So ang title is Your Grace is Enough.

Amor, me ya encantan. Your Grace Is Enough by Chris Tomlin. Because ang aton na pagalantawon sa sini nga aga is related sa sina nga song nga aton naging pamatian subong. Your Grace Is Enough. So sa aton pag padayon, kabay pa nga ni maghatagid sa inyo sang inspiration. Well, nagsugod kita sa aton reflection about the word gain, because inong pulong gain nag-appear sa Ecclesiastes 3 times gid siya nag-appear. Okay, sa first nga appearance niya is in Ecclesiastes 1:3. Okay, anong ginahambal dira? Ano kuno ang makuha naton sa ano bala ang makuha sang tao sa iya pagpangabudlay diri sa kalibutan? Ang sabat sina nga klase nga question is wala, or wala gid sang pulos. Nothing. Gina-explain sa whole book, isa sa mga tema sinadraya is that ang kabuhi, it's a chasing after the wind. So wala kasang makuha, no? Although atong kabuhi, the vapor lang kita, na the flower na here today and gone tomorrow. Ikaduha nga verse nga atong makitaan, ikaduha nga word nga gain. Siling diri sa Ecclesiastes at 2:11 nagambal diri, pero sang ginhuna-huna kusing maayo ang tanan ko nga ginhimo, na realisar ko nga ini tanan wala sing pulos. Daw pareho lang nga naglagas ako sang hangin, wala gid sing pulos ang pagpangabudlay diri sa kalibutan. Wow. Okay, and last, ang ikatatlong verse is in same book, Ecclesiastes 2:15. Nagambal diri sa hiligay nun, gani nagsiling ako sa akon kaugalingon, kun ano ang matabo sa buang-buang, amuman ang matabo sa akon, gani ano ang makuha ko nga kaayuhan sa akon pagkamaalamon, wala man inising pulos. In other words, may mga tao nga bad, may mga tao nga good, pero wala sing kinalain ko, no, kay mapatay mang gyapon sila. Later on madulap lang sa kalibutan. So anong pulos? Ang mga inalamon kag ang mga buang-buang, no, manang iya translation.

The foolish or the fool. Okay, so daw ka depressing, di ba la? Sa naliga naghambal ko before mo i-erase or i-gisi on bala ang pages sa sina ng libro. Kahit kung wala man lang lipulos, di nga harap na sa Bible. Well, siling natin nga ang Ecclesiastes. Amo ini ang mga chimpo nga ang nagsulat sini. Amo ang bata ni Haring David. Nga si Solomon, King Solomon, nga sa sini nga at tion sa iyang kabuhi, hindi siya lapit sa Ginoo. Nagpalayo siya, nagdrift ang iyang kabuhi. At tin-entertain niya ang mga bagay sa sining kalibutan. Nag-find siya meaning sa mga success niya, kaalam, pleasure, power, knowledge, no? And even pabayi, wine, mga ilim nun, gintistingan niya. Daw kung naghimo siya thesis iya kabuhi, ginaprove niya sa iya nga maestro nga ang kabuhi wala sing pulos. Mamangkot, paano mo na i-prove? Siya, ako mismo, testingan ko tanan. And then naghimo siya sa naka-conclusion. But again, before mo gisiyon ang pages nga ina, kay ka-depressing, wala pulos mo. Remember nga ang Ecclesiastes, part lang na sa libro sa Bible. Okay, hindi na siya amo ang answer sa tanan or ang kinanglanon. Meaning kinanglanon ta ang bilog na Bible. Bangod sa hindi na siya amo ang answer sa tanan. Okay, kulang na siya. Part lang na siya. Miskin dira mismo sa Ecclesiastes, ang hope dira makita nato nga kung wala sang pulos under the sun, isa na katema dira ang ginapirmi, ginamit lang, no, ginahambal, under the sun, wala pulos. So kung wala pulos under the sun, probably ang pulos above the sun, which is God. Nga kung ibutang naton si God sa equation sa aton kabuhi, meaning kung ang Ginoo parte sa aton nga kabuhi or hindi lang parte, but siya gidya ang anchor, siya gidya ang nag-uyat sa aton mga kabuhi, nga tanan naton nga mga desisyon, mga plano, every aspect sa aton mga kabuhi, ang Ginoo ang aton nga gina recognize as the King, the Lord, God of our lives, then dira na may ara, meaning. That's why ang iba nakuha nila ina nga sekreto, na nakita nila ina nga sekreto. Mga people in the Old Testament, not everybody, but the challenge is there to discover nga life is meaningful only when you have faith in God. Amo nang na-discover nila. And kung ikaw nagpadayon, chase sa sining kalibutan, apart from God, amo na ang meaningless. Sa New Testament naman, amo man may mga tumluo, mga sumulunod sa Ginoo, sumulunod ni Kristo, in particular Christians, who anchor their faith in God through faith in the Lord Jesus Christ, then nakakita sila sang significance, meaning, and purpose sa ilang kabuhi. That's why si Paul was very clear sa iyang discovery, siling niya, for me to live is Christ and to die is gain. Okay? Hindi lang ang kung mapatay na ma-experience mo na ang gain, but to live is Christ. Mas buhi ka pa and amo na ang imo ginaubra na sa imo pagpangabuhi. Si Kristo ang imo nga guide, si Kristo ang imo nga King, Master, Lord, Savior sa imo nga kabuhi. Then you have found life, significance, meaning, and purpose. Kung sa kay Jesus pa, na-experience mo ang abundant life nga ginasiling, or life that is full, nga is not measured iya sa imong wealth, sa imong successes, achievements in life, the way nga gina-stereotype sa sining kalibutan, which is very humanistic. I did it my way thing. Kung malabot mo ni successful ka na, amo na ni ang life. No, it's in Christ. That's why para kay Paul, for me to live is Christ and to die is gain. So dira ta mag-pick up gain, the word gain, kasi linggo namin siguro ang ina nga word nga gain aton ina lang tawon, G-A-I-N, acronym. Unahon ta ang G, that's why patukar ko ang ambahan nun,
na your grace is enough for me. Okay? Because kung ang aton kabuhi, nagakabuhi kita, that we are grace-driven person, then na-experience mo ang kabuhi, ang gitawag na gainful, profit, ang real nga ginansya nga klase nga kabuhi, kung ginakabuhi mo inang ginatawag nga grace sa Ginoo adlaw-adlaw. Meaning to say, sa marriage, for example, kung hindi ka kabalo maghatag grasya sa imo spouse, sa imo bana, sa imo asawa, sa imo kabataan, then kasubuin na nga pangabuhi. Ano? And the same manner, kung ang tanan nga miyembro sa pamilya ninyo hindi grasyoso sa isa kag-isa, because family dynamics is not easy. May ara mga inaway, may ara conflict, may ara hindi pag-intindihanay, mga utod, believe it or not, kabudlay gid ang parte sa relationship. Family pa lang ng relationship. May ara man mga friendships. Pag natun, di ba lang? Atun mga friends, natun mga relationships, atun mga friends sa work siguro, and then sa neighborhood, mga relationships natun. Hindi hapos may hisaay, may hindi pag-intindihanay, may inaway to the point ang nagapatsanay, di ba? Kung may hatred, may bitterness na kag hindi madil, anong problema? Because sometimes and most of the time, because people, hindi nature sa tao nga gracious. Nga aginambal ko ina, sa context nga ang tao ya in sin, di ba? Apart from Christ, ang aton nga kabuhi, daan aton nga kabuhi nga wala pa dira kay Kristo, is really a life of sin. Nga budlay bala i-overcome daog naton ang aton kaluyahon. Nga kung anong gusto naton nga magbago, nagigudo ka budlay bala, ubrahon. Because amo nang sinful nature, ma-overcome lang na iya kung ma-experience naton ang ginatawag na grasya sa Ginoo sa pagluwas niya sa aton paagi kay Kristo Jesus. Okay? So, paano na siya? That's the day when nakilala naton si Kristo personally. Na-experience naton ang iyang grasya. That's why ang pag-extend naton sa grace sa iban, hindi naman problema. Kay nabato naton ang grasya sa Ginoo. Okay. Ang iban, katinguha lang sila nga maghimo ang mangin grasyoso. Pero sometimes ang ina nga effort hindi alin sa Ginoo. Nablang kakapoy, nablang katinguha ka daw kung sa ano pa sa aton nga hambalanon, trying hard kita mangin gracious. Okay? Kag ang iban nagatry hard sila mangin gracious kay sa hindi gani sa kahadlok pa na. Kay base kung hindi sila mangin gracious daw na napersan na lang ang mangin gracious siya. Kay gali ang background sa na nga paghimo is that mangin gracious ta kay para kung mapatay ta ang madumduman sa tao sa ato na gracious kita. So napuli siya, na butang siya sa kategory nga good works. Mangin gracious ta kay maayo na siya. Mayugid man na siya. We don't do, wala kita nang ingrasyoso for the sake of being gracioso. No? Wala kita nang himo nang naging gracious kita for the sake of being gracious. We are gracious. Kay bangod, nabato naton ang graciousness and goodness ni God sa aton kakabuhi. That's why freely we receive the grace of God. That's why when we give it away freely, hindi kaya siya struggle. Yes, of course, may ara struggle dira. Pero because we do it sa kusog sang Ginoo, hindi na aton kusog, that's why possible na siya. Grace sang Ginoo. So, may isa diri ka ambahanon, your grace is sufficient. Aton pamatian ini because nami ni madugang sa aton na playlist. Kay diri sa musika buhi, nagagather kita sa mga songs, no, nga playlist naton because kinakabuhi naton ini nga mga ambahanon or mga music sa aton nga personal lives.

0: Somway na ang song Your Grace is Sufficient for Me. Kanami nga reflection sa sina nga song Your Grace is Sufficient. May kagunlan tawo naton ang lyrics sina katahong gigayo. Kay ang author sina si Marty Nystrom. Actually, namiyan ko na sa iyang mga kanta because ka nami i-reflect. No? So, silingya dira sa iyang song, ang imo gracia suficiente na. Kay ang imo nga kusog, mangin perfect sa akon kung luya ako or weak. So, meaning sa aton mga weaknesses, bango ma-experience naton ang gracia sa Ginoo. Kag silingya dira sa mga verses, wala na siya kuno nag-strive. I'm no longer striving to merit your love. Okay? And then, kabudlay mo nga ang gugma sa Ginoo, ginatrabaho na to, no? Nag-rest lang ko na siya sa linya. Line number 2, I rest in your promise to me. Kanami ko mag-rest lang to sa mga promesa sa Ginoo. And that all my sins have been washed in your blood. Your mercy is all that I need. So, ining mercy kag ining grace, related sila. No? Mag-talk kita about sang kaluwasan dira sa Ginoo. O, sa grasya sa Ginoo, ginahatag sa aton ang mga bagay nga hindi kita ngayon nga magbaton. Pero ang mercy naman sa Ginoo, ihatag tani sa aton ang nagkabagay sa aton, which is judgment and hell, pero gin-withhold sang Ginoo. Na kung ma-realize natin ina, mangin amo kita na nga tao. Imagine, nabaton mo ang mercy sa Ginoo, merciful ka man sang iban. Okay? Kung nabaton mo ang grasya sa Ginoo, nangin gracious kita. Ini yung ginambal natin nga nabaton ang mercy ka grace. Hindi na yun ang gindagaan ka sang imo nga sudan sa imo neighbor. Ay, salamat sang grasya, mangin gracioso ka man sa iban. Hindi. Nag-talk ini about kung wala natin nabaton ang mercy sa Ginoo, impyerno kita. Amun yung context, meaning kaluwasan ini yung ginastorya natin. That's why, kung muna ang aton experience sa tanan nga bagay, sa mga practical things, nangin practical ang kaluwasan. Kaya maging gracious naman kita sa iban. Okay? So, ang last verse the reason niya, you see me as righteous because of the blood. So, ang paglantaw sa Ginoo sa aton matarong na bangod sang kaluwasan paagi sa paagay niya sa iyang dugo sa aton. Nangin na-reconcile kita sa Ginoo. Okay? Ang imong mercy silang diriya, triumph where I should be judged. Okay? Nagpangibabaw ang kaluoy sang Ginoo. When tani to, i-judge mo ako. Imagine mo, kung i-judge kita sa Ginoo, piho kita eh. Then ang last line diri nagambal, so now by your grace, I am free. Subong sa imong grasya, hiluway na ako. Anong butslingon nga free na? Of course, sa grasya na sa Ginoo, hindi hiluway kita sa paghimo sang sala. Okay. Ang grasya, ang kaluwas, ang kadalagan, ang paghiluway, kahiluwayan, no? Na ato na angkon, na hiluway kita. May boundary na hindi kita free maghimo, magpadayon sa pagpakasala or any sin. Okay. We sin from time to time, pero hindi kita ya free to do sin. We are free to do what is right. That's the kind of freedom we have bangod sang grasya sa Ginoo. So mga utod naton sa kahinginan, siguro mag-end ako dere. If you want to live a gainful life, one day when this life is over, we face God, madinlag ulit kita bangod sa grasya sa Ginoo. Relevance na in the present. If you live a grace-driven life in the present, ginansya gid bangod kay kabalo kita mag-extend grace sa aton mga relationship here on earth. And second, ang ina nga grasya nag-secure sa aton na eternity, meaning life after this life here on earth. Kaya siling sa Bible, for by grace, there's the word grasya, kamo na luwas paagi sa inyo pagtuo kay Kristo Jesus, hindi sa inyo nga mga maayo nga hinimuan or maayo good works. Kaya magpabugal lang kita sina. So that's why a gainful life is when we learn to live by the grace of God each day. So are you experience ang inang aklase ng kabuhi? Grace-driven life each day. Kung wala pa, kinapoint ko ikaw kay Jesus. Jesus is all you need. Experience first ang iya grasya kag iya kaluoy by faith. So, salamat sa inyo pag-upod sa akong sininga programa Musika Buhi. Danay naman kita liwat sa madson naman nga aton episode. We will tackle ang letter I. So, surprise lang. Secret anay. Subong G lang. Grace. See you next Sunday naman. God bless us all.
1: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
2: Hindi totoo yan, Sarah.
1: Eh bakit nangyayari sa mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
2: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
1: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
2: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
3: Abiyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Kagang aton nga palatukuran gikan sa Acts chapter 5 verse 42 nga nagasiling, "And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus." Despite sa mga persecution nga nagkalatabo sang una, sa aton nga mga early church fathers, even sa mga apostoles ni Kristo Jesus, wala gid sila nagakaluya sa pagbantala sang pulong sang Ginoo. Bisan ano pang ilang maagyan nga mga persecution, bisan ano pang ilang mga ginaatubang nga mga pagpakalain, diri naton makita sa sininga bersikulo nga sila mga utod ko nagapadayon sa pagbantala sang pulong sang Dios. Initungod nga na-encounter gid nila ang pagpalangga sang Ginoo, na-encounter gid nila ang kamatuoran gikan sa teaching ni Kristo Jesus, kag sila nangin eyewitnesses gid subong man nga nangin kaupod ni Kristo Jesus sa tanan nga mga milagro sa pagtuo, kag ilagid nakita kung ano katuod ining gintuuhan nila nga si Kristo Jesus amo ang ginahulat nga misaya o kun anak sang Dios. Gani sa ilang padayon nga pag-witness, silagid nakabatsyag sang total transformation man sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. Amo ato nga wala gid sila nagmahay sa pagbantala man sang tanan nga nahibaluan nila about kay Kristo Jesus. Kay bisan pa sang ila pagtuo nga si Kristo Jesus amo ang Dios man send sang amay sa langit diri sa aton sa duta para magluwas sang aton tagsa kakasalanan. Ini nga verse nag-remind sa aton nga may ara kita sang ginatuuhan nga matuod-tuod gani indi kita magkaluya sa pagbantala sa iban sini nga ginatuuhan naton nga si Kristo Jesus. Salamat gid sa pagpamati sa malipot nga pagpaathag sini nga bersikulo. Kabay nga buligan kita sang amay naton sa langit para makapadayon kita sa pagpadayon man nga pagpalago sa aton nga pagtuo as we go through a lot of seasons sa aton nga kabuhi. Empowered by the Holy Spirit, kabay nga we may have boldness to preach the gospel. Kag mga utod, ako luwat si Pastor Maki Bendubria. Buligin niyo ako kag-updi sa pagpangamuyo sa aton nga mga palangamuyoan sa sininga kagabihon.

0: mangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa sining tion nga kami makahugpong naman diri sa kahanginan sa paghatag kadayawan sa imong ngalan, sa pagpamati sa imong pulong, bisan pa sa pagdulog sa mga palangamuyuan nga may ara kami sa amon huna-huna, sa amon tagipusoon, kag bisan pa sa mga ginsend diri sa amon mga kauturan. Ginapasalamatan namon ang Missions Radio nga 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Napasalamatan namon ang recent nga network issue nga nag-temporarily took the station off air has already been resolved. Salamat kay ikaw gid nag get involved sa pag-resolbar sini. And nagapadayon kami sa pag pangamuyo Ginoo para sa pag stable na kag wala na interruption sa ilang mga operations sa ilang pagpadayon. Ginapangamuyuan man namon ang 1143 DZMR Missions Radio. Padayon kami nga nagapangamuyo sa imo provision kag faithfulness with 557 radio units nga na-raise na para sa mga PM Radio Fund Drive. We are thankful for the initial progress in the maintenance as well and the repair of the DZMR building. Inadala man namon sa imo ang app 987 DYFRFM, Life Changing Cebu. We are praying for the right contractor to lead the structural reinforcement and sa mga repair sa istasyon kag sa mga towers. Kinadala man namon sa imo ang 1116 DXAS Your Community Radio Zamboanga. We are praying for wisdom sa pagpili sang right nga contractor kag discernment sa pag-identify sang most suitable location for the studio relocation. As well as nagapangamuyo kami sang imo provision for a vehicle to support the station's operation. Ginadala man namon sa imo ang FEBC mobile apps. We pray for increased engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702DZAS, the new J, and the app 987. Kabay, ikaw o Diyos nga ang mag-guide kag mag-ensure sang smooth progress for the upcoming app releases. As well as ginapangamuyuan man namon ang mga upcoming events, the FEBC 78th anniversary. We are praying sa imong guidance sa overall nga committees nga involved and for the smooth coordination among every team. We are also giving you thanks for your faithfulness and sa tanan nga mga partners and sponsors nga padayon nga nagahatag sang ilang higugma. As well as we are praising you for those who have already registered and nagpangamuyo that more people will be encouraged to attend on-site. Nag-pray man kami sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We are praying for wisdom in programming and preparations for the 78th anniversary. And kabay nga ikaw o Diyos ang mag-equip sang team sa digital video productions. As well, ginadala namon ang 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. We're praying for wisdom and smooth operation as the station manager continue sa pag-manage ang iyang health concerns. Kinadala man namon sa imo, Ginoo, ang Care 104.3 BWAY-FM, Legazpi, Albay. Napangamuyo kami sa additional staff na mag-serve with the same heart, the same passion, and the same calling for the Lord. As well as nagapangamuyo kami sang imo kusog, sang good health and renewed energy sa mga staff, especially sa mga technical team nga nagapadayon sa pag-duty due sa limited manpower. We're also praying for faithful volunteers and programs sa mga operations and the social media ministry, and for your provision, O God, sa mga staff, children's school needs and other expenses as well. Ginadala man namon sa imo ang 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Nag-pray kami for programming direction and guidance in digitalizations as well as sa additional nga mga programa kag suppliers and as well sa wisdom, guidance and the good health for the DYVS team as well sa provision for the new location. We are also praying for provision sa mga daily operations, sa pag-strengthen sang donor support as well as sa pag-care and protection of the transmitter. Inadala man namon sa imo ang 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. We are praying for safety and protection sa broadcast equipment, especially sa mga antennas. Inadala man namon sa imo ang ila pagpreparar sa 8th anniversary, including sang imo nga provision and active participation of donors. We are also praying for partners and volunteers, as well as good health, protection and provision man sa mga nagapamati, sa mga volunteer, kag sa mga partners. Inapray man namon ang smooth process for the new staff requirements, as well as the wisdom, good health and guidance in the preparation and direction toward digitalizations. Ginadala man namon sa imo sa sininga gabi ang 1116 DXAS, your community radio sa Mbuanga. We're praying for increase sa local support and you will bless listeners as well and make outreach more effective across the Sambasulta community. Ginadala man namon sa imo subong ang 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice Cagayan de Oro. We're praying for the upcoming 20th anniversary this August na ikaw Ginoo ang magagrant sang wisdom, sang guidance, kag pabor sa tanan nga preparasyon, as well as strength and protection and healing for the staff as some are currently experiencing sa mga indi manami nga pamatsyag. Ginadala man namon sa imo ang 106.9 DXJRFM Radio Gandingan Cotabato. We're praying for the transmitter issue nga ma-involve sang loss of power and for wisdom sa mga technical team to identify and eventually it will be resolved. We are praying for wisdom sa mga programming within a predominantly Muslim context for the faithful partners as well and donors, sa good health for the staff and volunteers, and as well as a provision for the financial needs. We are praying for 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. We are praying for good health, protection, and provision for the staff. We are also praying for the smooth operation and for the protection sa mga equipment. Also, ginadala namon sa imo ang Media Network Services. We're praying for wisdom and clarity in all broadcasting and ministry initiatives, and that you would direct every effort toward greater impact. We are praying as well sa shortwave broadcast. Nagapangamuyo kami sang kusog, sang proteksyon, sang safety sa stasyon, and that you would enable effective outreach to unreached communities across Asia. We are also praying for the broadcast engineers and the ITs. We are praying for wisdom and collaboration in system upgrades, equipment maintenance, and the 702 DZAS transmitter project. We are praying sa mga ongoing online system issues and for the smooth, reliable operation across platforms, including sa mga websites and sa mga payroll system. Ginapangamuyuan man namon ang PNP, the Philippine National Police, sa atun nga nasyon. We are praying for that you will going to strengthen them nationwide sa ilang security measures as the rotational brownout hit si Luzon and Visayas. We are praying for the peacekeeping teams and local officials nga mag-assist kag mag-monitor sa mga communities, and as well as that you will going to move para sa ila kag upod sa ila. Inadala man namon sa imo ang Philippine the National Grid Corporation of the Philippines, the NGCP. We are praying, Lord, nga ikaw Ginoo ko, Lord God, ang magapatunga sa tagsa-tagsa, Ginoo ko, Lord God, nga nagakalatabo subong, and as well as Senate, ang mga development subong sa Senado. We are praying, Lord, nga ikaw ang mag-intervene. We are praying for your involvement. We are praying, O God, for your intervention sa ginaatubang subong sang amon nasyon. We know that you are the God that will going to restore things in accordance sa imong will, so we are believing in you. Lord, we are also praying sa concern sa bilog ng kalibutan. We're praying sa Israel, sa Middle East, sa US, sa tanan nga kalibutan. We are praying, Lord God, na ang peace ni mo amo ang magapanguna over above conflicts, over any conflicts, Ginoo, Lord God. We're praying, Lord, nga ikaw ang magahatag sang imo, Ginoo, Lord God, nga pagpakamayo sa tagsa ka mga nasyon that we're going to lead them into repentance and will lead them sa better good, Ginoo, Lord God, sang kabilugan, hindi lang sa tagsa-tagsa kahandom sang tagsa ka nasyon. We are also praying for Mali and Sudan in the Sahel region of Africa. Kay may mga ongoing conflicts, Ginoo, we are praying nga ikaw maga-continue sang imo nga pag-comfort sa mga tao, that even sa mga nadulaan sang kabuhi. We are also praying, Lord, nga ikaw gid ang maga-hatag sang imo nga involvement, kaga imo balaan ni Espiritu amo magapangikot sa tagsa-tagsa. We are believing in you because you alone can make things right in accordance sa imong will. Salamat gid, Ginoo, kaga initanan ginapangamuyo namon kay ginasalig sa imo, tungod nga kami may ara sang Dios nga sarang makahimo sang mga makatilingala nga butang. Give back all the glory to you in Jesus name. Amen. Sa liwat mga kauturan, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa sining programa The Praise and Prayer. Kag ako ang inyong kaupod si Pastor Macke Bendubria, nagahatag kag nagabilin sa inyo sang mayong gabi. God bless aton tanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

ang outline niya makita naton, the inquiry, the instruction, the illustration. So kun aton niya nga lang taon, ano yung tagipuson sa Diyos dira? Sa sina nga din nila sa kasulatan, God wanted us to recognize His Lordship not only in our words, but also in our works. Kaya nga aman, kung aton dirigali nga lang taon sa siniing nga din nalan sa kasulatan, sa ginambal naton ang pagtulon andri, amo nga kung ano ang aton nga response, ano ang aton ni sabat, anong ginhimo naton sa pulong sa Ginoo nga aton nga nabatian. Kay kung ano ang ginhimo naton, amo ina ang sadsaran sang aton nga pagpangabuhi. Kung magambal kita sadsaran, dra naton ginasalig, dra kita nagadipindi, dra kita nagalahaom sang aton nga kabuhi. Sa aton nga Ginoo, isa ini kalabing importante nga butang nga dapat naton pag atubangon. Amo ni nga kung aton nga lang taon, makita naton, kag masapuan naton ang ini nga pagtulunan. Una gid, kung aton nga lang taon, pulong sang Dios, pariyo nga pulong sang Dios ang nabatian sang sini nga duwa ka tawo diri. Ikaduwa nga makita naton, apang lain-lain ang ilang responses. Ang isa ginpamatian niya kagintuman. Ang isa namati man pero wala nagtuman. Pareyos ang ilang ginpamatian. Pero ang isaya namati kag nagtuman, ang isaya nagpamati kag wala nagtuman. Kag dili amang amusina, the same flood. Amo na makita naton, pareyos lang nga baha, pareyos lang nga tubig ang sulog nga nagsampi sa ilang nga mga balay. Ano ba't silingon sini? Mga pagtilaw ini. Kagpaagi sa sini nga pagtilaw nga nag-abot sa ila kabuhi, makita naton, lain-lain man ang resulta. Pareos nga pulong ang iya nga napamatian. Ang isa, iya nga ginpamatian kag ginbuhat. Ang isa, napamatian niya, pero wala niya ginbuhat. Kag anong natabo? Nag-abot ang pagtilaw, yadtong namati kag nagbuhat, malig-on ang iyaya nga kabuhi. Tungod, ang ginsaligan niya, amo ang pulo nga iya nga nabatian, kag ining pagsalig niya, napamatudan paagi sa ibinuhatan. Sa piyakabahin, ining isadiri, nagpamati, pero wala niya gintuman. Anong natabo? Nag-abot ang pagtilaw, wala siya sing butang nga ginalauman kag ginsaligan. Kag anong natabo? Nalaglag ang iya nga kabuhi. Ti ano ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios? Kun lang taon naton, same word, different responses, same flood, different outcome. Amo ina ang paglarawan sa isa ka mo nagbali sa sininga sitwasyon diri. So kung aton niya lang tahon, what made this person wise and what made this person foolish? Isa lang gid kabutang, their reception to the word. Kung paano nila ginbaton ang pulong sa Diyos. Nangin maalam siya, kay nga man, obedience. Nangin buang-buang siya, kay nga man, ignorance. Paano naton makita diri? Nabatian nila nga duwa ang pulong sa Dios. Ang kinalain lang nangin maalamon ang ini nga tawo kay iya nga gin sunod. Gintuman ang gin tudlo sang pulong sa Dios sa iya. Sa piyakabahin nangin buang-buang ang ini nga tawo kay nga aman. Nabatian niya man ang pulong sa Dios pero ano tabo? Gin baliwala niya ato. He ignored it. He deliberately and intentionally disregarded. He paid no attention to the word of God. Kag anong natabo? May dako nga kinatuhay sang nag-abot ang ini nga baha. Kung lang taon bala naton sa pulong sa Ginoo, ang baha diri nag-reveal lamang, nagpahayag lamang kung ano nga klase
sang pundasyon ang ginpasad sang sini nga duwa ka manugpasad ang ila nga balay. Sa ginambal naton ang balay nga ini, nagalarawan ini sang imo kag ako nga kabuhi. Kung ang imo kag ako nga kabuhi na pasad sa pulong sang Dios, anuman niya batibati sang pagtilaw sa aton kabuhi, hindi kita mapukan. Kay nga aman, yara ang pulong sa Ginoo nga nagsaad sa imo kag sa akon nga naghambal. I will never leave thee nor forsake thee. I can do all things through Christ which strengtheneth me. My grace is sufficient. He giveth more grace. Amo ina makita nato sa pulong sa Ginoo, pero sa isa ka tawo nga nagpamati man sa pulong sa Dios, nakahangop man, pero ginpabayaan niya. Wala niya ginatagan sa matutod nga bili. He may understood the meaning and the message of the Word of God, but sadly, he never realized the value of God. Thus, he deliberately ignored it. So ano natabo? Sa nag-abot ang mga pagtilaw, sang nag-abot ang pagbati-bati, dra na napakita kung ano siya nga klase sang tawo. Kaya nga aman, wala niya ginatagan sang dako nga bili ang pulong sang Diyos. Amo ini nga kung ato niya ngalang taon, sa account ni Matthew, antes ginsaysay ni Matthew ang ina nga palanggiran, nagpamulong siya. Dra sa Matthew chapter 7 verse 21. Indi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginirian sang langit, kundi ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Ti ini nga tawo kun ato niya lang taon, katulad ini siya sang buang-buang nga manugpasad. Kay nga man, gintawag niya si Kristo nga Ginoo, Ginoo, pero sa pagkamatuod, wala siya relasyon sa ato niya Ginoo. Madamo sa singbutang nga ginhimo. Amo ini nga nagambal sa gani, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magpanagna sa imungalan, kag sa imungalan nagsubur sa mga yawa, kag sa imungalan naghimo sing madamo nga mga buhat nga gamhanan. Ti grabe ang ginhimo sa sininga, mga katawan diri sa ato ni Ginoo. Apang anong hambal sa Ginoo dira sa ila, wala gid ako nakakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga manugbuhat sang kalautan. Malahot pang ila nga mga binuhat kaysa ngalan sa Ginoo, pero sa pagkamatuod, wala sila nagasunod sa kabuton sang aton na Ginoo. Amoy niya kung aton yung ngalan taon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante ang aton gili responses sa pulong sang Diyos. May posibilidad nga nakita naton kung ano kamalahalon amin sa isang pulong sa Ginoo, pero kung ginkalimtan naton kagin pabayaan naton nga hindi naton mabuhat ang mga pagtulunan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, wala ina sing pulos kag wala ina sing kayuhan nga madulot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Nagambal ang Biblia sa aton, be kind one to another. Are we indeed applying that principle? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nagtuo kag man bala kay Kristo, kag matutuod gid ang pagtuo nimo. Pray without ceasing. Are we practicing that command? O kun asta lang kita sa memorization. Amo ni ka importante nga makita naton kay may dako gid nga pagtulunan nga ginatudlo ang ini nga palanggiran sa aton. This particular passage speaks of the Lordship of Christ in the lives of the believers. Kung si Kristo hindi nimo Ginoo, wala nimo ginakilala nga hari sa imo kabuhi, there must be something wrong with your Christianity, because Jesus as our Savior also means that He is our Lord. Nagaupod ang ina nga duwa, kag dapat nga upuro naton ina sa aton niya nga pagkabuhi
bilang matutuod na tinubos ng Diyos subong nga aton nga ginapayag. Sa madaso naman niya broadcast, ininyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Okay, mga kauturan, may aga, padayon kita sa atong pagtuon, matahom ini ang atong ginatunan, kay ang letter of the law bala, diri nga nakuha naton sa versikulo 21 sa Mateo Kapitulo 5, ina bala ang ginatunan naton, murder of the heart, wow, grabe no? So, ining prohibition, kag ang sulat diri sa mga katawhan sa iskriba kag pariseo, hindi kita gali, no? Amunis lingko kapon lang, ang mga Kristohanon are not immune to this problem. You know, it is easy for the believer to succumb to circumstances with outburst of anger. That's why we need to learn how to control anger lest we become guilty of murder of the heart. Kag ining letter of the law, nga gitalupangod naton kapon. May prohibition ini sa verse 21 niya, you shall not murder. Siling diri sa versikulo 22, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Matthew chapter 5, verse 22. Now, ini mga kauturan, siling kukapon does not forbid all killing, but the intentional premeditated killing of the life of another human being. Number 3, does not prohibit capital punishment. Inabala ang judicial taking of life. No? Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo magbawi, di ba? Kaya ato ni kabuhiya, hinatag ni mo. Hindi niya ginpahulam, hinatag ni sa Ginoo niya. Kaya dapat natin talupang doon ini mga kuturan. Dapat natin ini ibutang, ginitanom sa aton mga pinsar. Kaya ini, wala man ini nagaprohibit kaya hindi ka magkanto sa patag-awa. Yan, kaya kung soldado ka, you need to obey and follow your commitment. Kaya kung diin ka, does not prohibit going to war. God commanded Israel to do this. Nga himuon ninyo ini. You know how, ang pamangkot karon ti Pastor, ano bala ang botsing ganon sini? Paano mag-take place ang murder? Kaya wala man gani ko nagkatutuod sa patag-awayan. Kaya wala man gani ko nakapatay bisan isa. Ha? Ti ang murder kaya ginatawag sa aton bala mamati ta balita. Inablang homicide, no? Ang ano nang mercy killing gani man? Euthanasia. Do muna, no? Euthanasia. I think so. Though, amo lang mercy killing eh. Ano pagit ang murder? It is just like having a suicide. Ina bala ang ano gani na ang ikwaon bala ano gani nang ipatyon mong bata sa tiyan mo? I-abort mo no? Abortion, nga tawag ina sa law kwan bala nga feticide. No, amo ini, this is how murder takes place. Homicide, mercy killing or euthanasia, suicide, feticide or abortion, masunod diri assertion by and to those of old time ining ancients. So amo ini mga prohibition, you shall not murder, hindi ka mag-homicide, hindi ka mag-mercy killing, hindi ka mag-suicide, hindi ka mag-abort, kay ini batok sa tubangan sang Dios. I hope it is very clear, this is the letter of the law. No, tanawon naton ang punishment kung ikaw nakahimo sini. Siling di sang verse 21, whoever murders will be in danger of the judgment. Now, the in Jesus, the punishment or they sa adlaw sang silot niya sa mga katawhan nga nagahimo sang kaangay sini did not follow the letter of the law. So kung atong talupang doon si Jesus, tirisling niya, amo ini ang sinulat, amo ini ginhambal sang pulong sang Ginoo, amo ini ang mando sa aton. Kung atong talupang doon, kita gali mga, kung atong makita, wala makahimo kita sang sayop, diri sa sining kalibutan, liable kita to the judgment of the court. And God demanded, ining ginatawag naton, pinahangid ato ang mga nakapatay. Ara na makita sa Genesis 9:6. Ang traditional Jewish penalty fell short of the capital punishment. Ang murderer ini, nag-appeared ini, sang ginatawag naton, kung ikaw nakamurder, kadto ka sa korte. No, the press release sa aton, ihukman ka sang judge, to reclusion perpetua o kon life imprisonment o kon 20 years or whatever it is depende na iya sa pagtano pangod sa pagtanaw sang kaso sang merit kag demerit sang imo kaso na nanungod sa hukom di ang hukom diri si Ginoong Hesus Kristo. So kon ato talupang doon ning civil court nga murderer appeared in civil court and was usually given inang sentensya less than death. Kung aton masapuan diri makauturan, ang masunod diri nga makita naton nga the religious teachers of Jesus during that day nagapahambog sila that they had never murdered anyone. Nga wala kami iya nakapatay bisan isa. Kami iya mga religious teachers nagatudlo kami sang pulong sang Ginoo, apang siling sang Ginoo. May murder of the heart kamo, may dako kamo nga kaakig, but they miss or they had missed the spirit of the law. They were what? Siling ko kaina, guilty of anger, which is murder of the heart. It was their anger coupled with envy and jealousy. Kag nagaresulta ina sa ginatawag naton in the murder of Jesus Christ on the cross. Tiyo muna bilang siling naton bala, siling sa Biblia, hindi naton pag-i-grieve ang balaan ng Espiritu. So kung ikaw gali may kaakig, no? may envy and jealousy, ina gali nagaresulta in the murder of Jesus Christ on the cross. That's why we are here, we are always reminded, ginapanumdum kita perme, nga balik kita sa cross, tuloko naton adto ang cross ni Kristo, kag maginulsol kita sang aton mga kasaypanan, because it all started on the cross, when He died on the cross of Calvary, ginmurder naton ang Ginoo, tungod sang aton kahisa, tungod kay we committed murder of the heart. Nagakaaki kita, nagakahisa kita. Ginatanaw nato ng aton kaugalingon na kita lang ginway kita nagatanaw sa kaugalingon sang iban nga makabulig kita. And we murder the Lord Jesus Christ. Kag kita man nagbutang sa iya, nagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo. Apang may remedyo ina, may remedy ina, mga Kristohanon. Dapat naton gali kilalahon nga may kaluyahon kita. Kag ikaw nga wala pa nakabaton kay Kristo ngayong personal manluwas, kilalahon mo nga hindi ikaw maka luwas ang imo kagalingon, hindi mo matiaw-tiawan ang Dios. You must repent. Ikaw magahinulsol kag magbaton sa iya nga imo personal nga manluwas. Pastor, paano magbaton? Akseptahon mo nga ikaw makasasala. Tuuhi siya nga imo personal nga manluwas kag ikomiter mo ang imo kagalingon sa iya. Hinulsulan mo mga kasaypanan. Take Him and receive Him as your personal Savior and Lord. Ginhimo na nabalani mo ina. Ginkilala mo na blang ikaw ini makaluwas imo kagulingon. Without the Lord, you are nothing. You are nothing. I am nothing without the Lord. But at the time na ginconsider mo ang Ginoo, ayhan, may envy ka, may jealousy ka, may kahisa ka, kag nagresulta ina in the murder of Jesus Christ on the cross. Mga kauturan, ang kaabyanan sa sinigid nga tion, we must seriously consider this. Remember, ang mga religious teachers, tanawa na karun damo sa mga religious teachers mo, sa sining mga panagon, jutay lang, nga tion, nadumduman, na-detect ang Ginoo sa ilang kabuhi. They, you know, boasted that they had never murdered. Nagpabugal sila, nga wala kami maging patay, bisan isa. But they had missed the spirit of the law. They were guilty of danger, or they were guilty of anger, which is murder of the heart. Next diri nga nakita naton, the spirit of the law. Gintanaw naton una nga punto, the letter of the law, but number second point, the spirit of the law. So verse 22 nga nagasiling, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother raka shall be in danger of the counsel, but whosoever shall say, thou fool, shall be in a danger of hell fire. Bao makadto siya sa linaw sang kalayo. So, the spirit of the law forbids unrighteous anger. Insakto man ang Biblia, no? Be ye angry and sin not. Apang ang spirit of the law, nagapanghiwala, nagaporbid ini sang unrighteous anger. Whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Kung ikaw nagkaakig mo sa isa ka utod mo, o kung sa isa ka Kristohanon, sa isa ka brother in the Lord or sister in the Lord, kung ikaw gali shall be in danger of the judgment eh. Danger ikaw, may katalagman ikaw sa paghukom. Mga Kristohanon, there is only one acceptable cause for anger. Amo ina ang ginatawag naton ang relihusong indignasyon. Nga kun ang kaakig, when God is dishonored, sa sininga tion ang isagali makaakig, makapangakig sa sala. Kun akigan mo ang sala, abo amo na siguro ya ang magsilig naton nga matarong nga kaakig, because you are angry of the sin that someone committed. So for this, one can be angry and sin not. Mga kauturan, dapat natong talupang doon nga ginakaakigan mo gali ang sayop na ginahimo sa isa ka Kristohanon, ginaakigan mo gali ang sayop na ginahimo sa isa ka tubuloo, kay luyag mo nga siya magalakat matarong kagtakos sa tubangan sang Diyos. Do you realize this? Imo wala ina na realisar nga dapat ikaw hindi magkaakig. Kung magpangakigin man ikaw, kaakig ka sa nagakaigo sa atubangan sang Ginoo. Akig ka nga hindi ka magpakasala. Now, diri makita pa ginaton ang ikaduwa, selfish anger or anger is wrong. Ang kadalok gali, ang dalok nga kaakig sayup ina. Pero kamo si Ginoong Hesus Kristo nagahambal na nungod sa kaakig nga naga pa-refuse sa aton, nga nagapabalibad sa aton, nga do pareho pa sang isa kalilinuto nga ipasimer mo lang ina, pabayilan da iya, nga naga-aso-aso kag nagabukal-bukal. You know, kung aton talupang doon, Jesus was talking about the anger that simmers and refuses to forgive. Sini niya, pabayilan da kung nagabukal-bukal da iya, kay mahubok lang na iya karon. I tell you, ginapalibadan ina sang Diyos. Hindi nagyang Ginoo gusto nga italupang doon ni Moina. So, an anger that cherishes resentment and does not want reconciliation. Bawa may mga Kristohanon nga musni. Nga hindi sila luyag sang reconciliation. Masiling sila. Nga ina nga tao, nakasala na, makasasala na, hindi na siya maayo. Di karon nga niyo, ang gobyerno sang unang rehimen, nagpakamalaot gid ni sa mga sa aton pala balita ni hindi niya sikreto mo kuno open ini iya nga kamatuoran ini bala ang mga nagakontra sa gobyerno, ini bala ang mga kun aton tanupan niya ina ang mga magdalo soldiers na mga hindi gid na maayo apang karon ano senador sila, ayara sila sa gobyerno nagapungko, and they tried to correct whatever they feel nga sayop ang ginahimo sang sina nga sosyudad, sang sina nga panggobyerno. And yet kita amo man mga Kristohanon, kabay pakuntani nga dapat ato dinhi tulupang doon, nga kita gali willing to forgive and to reconcile our dear brother in the Lord. Nga sa imo kag sa akon, nakakomitar sang kasaypanan. It is our obligation to forgive and to reconcile those people nga nakasayop sa aton. Balikan ta naman ining exciting nga pagtuod aton sa sininga tion, sa sinigin nga adlaw, kabay pa napakamayo kamo sa nitong programa. Pastor Gideon Kahilig, good day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesus Kristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid nga pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuituyan kita diri sa pagpamalandong sa libro diri sa Matthew, no? The Book of Matthew kag nagahatag diri sing dako gid nga pagtulunan sa aton subong bag-o naton lang tawon ang Matthew chapter 1. Pagasugdan naton ini anay ang mga introduction, no? Nanungod sang summary sa kabilugan sang libro sang Matthew. So amo ini ang good news. All right? So 20 or 30 years after nga si Jesus had gone back to heaven, may ara diri sang Jewish disciple nga ginpanganlan amo si Matthew. Gin-inspire ini siya sang Holy Spirit to write a book. So ang finished product amo ni aton mabal-an subong o kun noon nga ginatawag The Gospel According to Matthew. Now, nowhere in the four Gospels nga masapwa naton a single recorded word nga ginhambal din ni Matthew. Yet, sa iyang Gospel, naghatag sa drisang pululungon kag mga works ni Jesus Christ. Like, for example, na-mention nila sa Matthew chapter 1, verse 1, the son of David, the son of Abraham. Kumbaga, si Matthew did not try to tell us about himself. But let's get acquainted with him and the book na iyang ginsulat. Okay? So, diri daton makita dayon o kung ma-learn all that he wanted us to know about Jesus Christ. So, katahom sang sining known nga pagsulat sa libro sang Matthew, The Gospel According to Matthew. So, ang Holy Spirit naggamit diri kay Matthew sa pag-accomplish sa tatlo kay importante nga task sa iyang pagsulat sa sininga Gospel. Una, lantaw naton ang The Bridge Builder. He introduced a new book. Alright? The Bridge Builder, he introduced a new book. Now, ining libro, wali wan kundi amo ang New Testament. If a Bible reader were to jump from Malachi into Mark, or Acts, or Romans, he would be bewildered. Ang Gospel ni Matthew, amo ni siya ang bridge nga nag-lead sa aton out of the Old Testament and into the New Testament. Kumbaga, ang theme sa Old Testament is given in Genesis 5:1 nga nagasling, this is the book of generations of Adam. Ang Old Testament naghatag man sang history ni Adam kag iyang family. And it is a sad history indeed nga makita naton. God created man in his own image. But man sin thus defiling and deforming sa sinanga image. Then man brought forth children in his own likeness after his image, recorded sa Genesis 5:3. Kag ini nga mga children nag-approve gid sa ilang kaugalingon to be sinners like their parents. So no matter where you read sa Old Testament, imo diri ma-meet ang sin kag ang sinners. Pero diri sa New Testament, ang book sang generation diri, masapwa naton sa Matthew chapter 1 verse 1, gin-introduce ni Matthew saton, the book of the generation sa New Testament is Jesus Christ. The book of generation of Jesus Christ. Kag diri naman masapwa naton nga si Jesus is the last Adam. Na record sa 1 Corinthians 15:45. And he came to earth to save the generations of Adam. Kag diri gin-include niya kita tanan tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Alright? So, through no choice of our own, we were born into the generations of Adam. And this was made us sinners. But by a choice of faith, mangin born again kita into the generation of Jesus Christ. Kag kun mahimo natong ina sa pagbato natong kay Kristo Jesus, paagi sa atong pagtuo, we become the children of God. Tama ina nga athag sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa aton. Tibala? So karon, kung aton basahon ang genealogy, there is a Genesis 5, ang repeated phrase, and he died, it sounds like the tolling of a funeral hell. Kung baga, ang punto diri nga ang Old Testament nag-illustrate sa kamaturan that the wages of sin is death, Romans 6:23. Pero kung magkadto na ikaw sa New Testament, ang first nga genealogy gin-emphasize ra birth, hindi iya kamatayon. Gani ang message sa New Testament, amo nga ang gift sa Ginoo, amo ang eternal life through Jesus Christ our Lord. Kagin pahayag ina sa Romans 6:23. So you see the difference, mga abyan kay mautod sa Ginoo? Gani katahom sa pagplastar diri ni Matthew sa aton, the gospel according to Matthew. Ang Old Testament is a book of promise, while ang New Testament is a book of fulfillment. So to be sure, there are many precious promises sa New Testament. Pero gina-refer natin diri ang emphasis of each half of the Bible. So good gid diri sa Genesis 3:15. Nga ang Ginoo nag-promise siya sang Redeemer kasi si Jesus Christ amo ang nag-fulfill sa sina nga promise. Fulfilled is one of the keywords diri sa Gospel sang Matthew. Kaya gingamit ini 15 times. So, dira natun masapuan abyan utod sa Ginoo kung ano yaki importante ang kamatuuran sa pagpayag sa pulong sa Ginoo, especially sang kaluwasan, ginpaathagid sa pulong sang Diyos. So, isa sa mga purpose sang Gospel is to show that Jesus Christ fulfilled the Old Testament promises concerning the Messiah. Iyang birth sa Bethlehem na fulfilled sa Isaiah 7:14, Matthew 1:22-23. Si Jesus was taken to Egypt for safety kag ini na fulfilled sa Hosea 11:1 kag Matthew 2:14-15. San si Joseph and the family returned and decided to settle sa Nazareth, ini na fulfilled man several Old Testament promises or con prophecies, I mean, sa Matthew 2:22-23. So gani si Matthew gingamit niya at least 129 quotations or allusions to the Old Testament sa sininga gospel. So ginsulat niya gidira primarily para sa mga Jewish leaders or Jewish readers, I mean, to show them nga si Jesus Christ was indeed their promised Messiah. Okay? So, amuna ang makita natong diri, isa sa mga importante nga na-accomplish ni Matthew, no? Sa pagsulat niya sa sininga Gospel. The bridge builder din introduce niya ang new book, which is the New Testament. Ikaduha lang taon natin ang the biographer, no? As introduction sa atong pagtuon diri sa book of Matthew. Iyan naman diri introduce a new king. Hindi lang the bridge builder, he introduced a new book, but the biographer, he introduced a new king. So wala diri sa four gospels ang biography in the modern sense of the word. In fact, si Apostle John nag-doubt siya that a complete biography ni Jesus could ever be written. Na-record sa John 21:25. Pero damo sa mga details about the earthly life ni Jesus that are not given in any of the Gospels. So ang tagsa sa mga apat ka Gospels has its own emphasis. Like for example, no, si Matthew, oh, ang libro ni Matthew, gintawag ni The Gospel of the King. It was written primarily for Jewish readers. Ang libro man ni Mark, known to be called The Gospel of the Servant, kag nasulat man ni to instruct Roman readers. Ang libro ni Luke, na sulat ini mainly to the Greeks, and presented Jesus Christ as the perfect Son of Man. Ang libro man ni John, masapuan man naton sa libro ni John, ang appeal niya is universal. Kaya ang iyang message was, this is the Son of God. So you see, makita naton ang ining pagpahayag abihan utod sa Ginoo. Kumbaga, no one gospel is able to tell the whole story as God wants us to see it. But when we put these four gospel accounts together, aton diri makomposite ang picture of the person and the work of our Lord Jesus Christ. Ay grabe gid abihan utod sa Ginoo ang pulong sa Ginoo. Ma-appreciate ta gid kung ano katahom sa pagplastar sa pulong sa Ginoo sa aton. So gani, being accustomed to keeping systematic records, si Matthew naghatag siya sa ang tahom nga pag-organize ang account sa kabuhi ni Jesus Christ kag sa iyang ministry. Gani, ang libro can be divided into 10 sections in which doing and teaching alternate. Kag ang tagsa ka teaching section nag-end with when Jesus had ended these sayings. Muna nga lines nga masapon natin, or a similar transitional statement. Gani ang chapters can be divided kaangay sini. May ara sang narrative, may ara sang teaching, may ara sang transition. So sa pag-describe ni Matthew na si Jesus as the doer and the teacher, he had rigin record at least 20 specific miracles and 6 major messages. Amoy ni ang the Sermon on the Mount sa chapter 5 down to chapter 7 sa book of Matthew. The charge to the apostles na mentioned sa chapter 10. The parables of the kingdom sa chapter 13. The lesson on forgiveness sa chapter 18. The denunciation of the Pharisees sa chapter 23. And the prophetic discourse on the Mount of Olives, makita natin sa chapter 24 down to chapter 25. At least 60% sa sininga book nag-focus on the teachings of Jesus. So remember, nga si Matthew nag-focus siya on the kingdom. Sa Old Testament, ang Jewish nation was God's kingdom on earth. Siling padra sa Exodus 19:6. And you shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. Damo sa mga tao sa time ni Jesus were looking for the God-sent deliverer who would release them from Roman bondage and reestablish the glorious kingdom of Israel. Gani ang message ng kingdom of heaven was first preached by John the Baptist na na-record sa Matthew chapter 3. Kag the Lord Jesus also preached this message from the very beginning sa iyang ministry na na-record sa Matthew chapter 4, 23. Kag ginpadala niya ang mga 12 apostles with the same proclamation sa Matthew chapter 10. However, abiyan utod sa Ginoo, ang good news ang sininga kingdom required a moral and spiritual response from the people and not simply the acceptance of a ruler. Si John the Baptist called for repentance. So likewise, Jesus made it clear that he had not come to overcome Rome, but to transform the hearts and lives of those who trusted him. So amoy niya biyan utod sa Ginoo ang pagpahayag rin ni Matthew. Tatlo ini ka importante nga task nga gintugan sa Ginoo sa iya sa pagsulat sa sininga gospel. Aton inipadayunon aton pagtuon sa daso naman naton nga pagpamalando. Gani, salamat sa pulong sa Diyos. Aton nakita kag napahayag diri ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan. Damong salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Salmo 25. Pangamuyo para sa proteksyon kag pagtoytoy sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ginoo nga akon Dios, sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig. Indi pagtuguti nga mahuyan ako, ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkaperde. Ang nagasalig sa imo indi mahuyan, pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuyan. Ginoo, tudloy ako sang imo mga pamaagi. Tudloy ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran. Kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas. Ikaw ang akon ginasaligan permi. Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kagugma. Nga imo ginpakita halin pagid sang una. Indi na pagdumduma ang mga sala nga ginhimo ko. Sang pamatan-on pa ako. Suno sa imo gugma, dumduma ako, Ginoo, para mapakita mo ang imo kaayo. Maayo kag matarong ka, Ginoo. Gani, ginatudloan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi. Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto. Ginatudloan mo sila sang imo pamaagi. Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasugtanan. Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako para mapadunggan ka. Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudloan mo sang dalan nga dapat nila agyan. Magakabuhi sila nga mainuswagon kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaistar sa duta sang Israel. Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo. Kag ginapadumdum mo sila sang imo kasugtanan. Sa imo ako pirmi nagadangop, kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman. Talupang da ako kag kaluuyi, kay nagaisahanon ako kag ginadaog-daog. Nagdamo na gid ang akon mga kalisod. Hilwaya ako sa akon mga pagpalibog. Talupang da ang akon mga pag-antos, kag patawara ang tanan ko nga sala. Tanawa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway, kag kun daw ano ang ila pagdumot sa akon. Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako. Indi ako pagpakahuyi, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Matarong ang akon kabuhi kag wala sing kasawayan. Gani, protektari ako, kay nagasalig ako sa imo. Luwasa o Dios ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Salmo 26. Pangamuyo sang matarong nga tawo. Ginsulat ni David. Pamatud-i Ginoo nga wala ako sing sala, kay nagakabuhi ako nga wala sing kasawayan, kag nagasalig ako sa imo nga wala gid sing pagpangduha-duha. Usisaa ako Ginoo, usisaa ang akon hunahuna kag tagipusoon. Kay pirmi ko madumduman ang imo gugma, kag nagakabuhi ako nga matutom pirmi sa imo. Wala ako nagaupod sa mga tawo nga dayaon kag hipokrito. Kontra ko ang pagtililipon sang malain nga mga tawo. Indi gid ako magupod sa ila. Ginahinawan ko ang akon kamot sa pagpakita nga wala ako sing sala. Kag dayon nagalibot ako sa imo halaran sa pagsimba sa imo, Ginoo. Samtang nagakanta ako sang mga kanta sa pagpasalamat, kag nagasugid sang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan. Ginahigugma ko ang templo nga ginapuy-an mo, Ginoo. Ang lugar nga sa diin ara ang imo gamhanan nga presensya. Indi ako paglaglaga upod sa mga makasasala, pareho sang mga manugpatay sang tawo. Ini sila nagahimo pirmi sang kalautan, kag ginakwartahan nila ang iban. Pero akoya nagakabuhi nga wala sing kasawayan, gani luwasa ako kag kaluuyi. Karon indi na ako maano, gani dayawon ko ikaw, Ginoo, sa pagtililipon sang imo katawhan.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.
3: Salmo 27. Pangamuyo nga may pagdayaw. Ginsulat ni David. Ang Ginoo amo ang akon kasanag, manluluwas kag mabakod nga dalangpan. Gani wala ako sing kahadlokan. Sa tion nga salakayon ako sang akon malain nga mga kaaway para patyon. Sila ang maperde kag indi ako. Bisan pa nga libutan ako sang madamo nga soldado, indi ako mahadlok. Bisan pa nga salakayo nila ako, magasalig gihapon ako sa Dios. Nagapangayo ako sa Ginoo sang isa ka butang nga ginahandom ko gid. Iniamo ang makapuyo ako sa iya templo, sa bilog ko nga kabuhi. Kag didto, magapamalandong ako sang iya kaayo, kag magapangayo sang iya pagtoytoy. Kay sa tion sang katalagman, taguon niya ako, kag protektaran sa iya templo. Ipahamtang niya ako sa lugar nga luwas ako sa katalagman. Gani, mangin madinalagon ako, kontra sa akon mga kaaway nga nagalibot sa akon. Kag magahalad ako sa templo sang Ginoo nga may paghugyaw sa kalipay. Magakanta ako sa iya. Pamatii ako, Ginoo, kun magpanawag ako sa imo. Kaluuyi ako kag sabta ang akon pangamuyo. Nagpanghikot ka sa akon tagipusoon nga magdangop ako sa imo. Gani, nagdangop ako sa imo, Ginoo. Indi ka magpanago sa akon. Indi ako pagsikwaya sa imo kaakig sa akon, nga imo alagad. Ikaw ang nagabulig sa akon. Gani, indi ako pagpabayi o kun pagsikwaya. O Dios nga akon manluluwas. Bisan pa nga sikwayon ako sang akon amay kag iloy, tatapon mo ako, Ginoo. Tudlui ako sang imo pamaagi. Tuytuyi ako sa husto nga dalan tungod kay ginabantayan ako sang akon mga kaaway. Indi ako pagitugyan sa ila, kay ginaakusar nila ako sang indi matuod kag gusto nila ako nga halitan. Pero nagapati gid ako nga maeksperyensyahan ko ang imo kaayo, samtang nagakabuhi ako diri sa duta. Magsalig kamo sa Ginoo, magpakabakod kamo kag indi madulaan sang paglaom. Magsalig lang kamo sa Ginoo.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.
3: Salmo 28. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ginsulat ni David. Ginoo, nga akon palalipdan nga bato, nagapanawag ako sa imo. Pamatii ang akon pangamuyo. Kay kun indi ka magpamati, mangin pareho ako sa mga nagkalamatay na. pamatii ang akon pagpakitluoy sa pagpangayo sang bulig sa imo. Samtang nagaatubang ako sa imo balaan nga templo, nga nagabayaw sang akon mga kamot. Indi ako pagsiluti upod sa mga malain. Nagapakunukuno sila nga mga abyan sila. Pero gali, nagaplano sila sing malain. Balusi sila suno sa ila mga binuhatan. Siluti sila sa ila malain nga mga ginahimo. Kay ginabaliwala nila ang imo mga ginahimo. Gani, laglagon mo sila, kagpabayan sa sina nga kahimtangan. Dalayawon ka, Ginoo. Kay ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy sa imo. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog, kag nagaprotektar sa akon. Nagasalig ako sa imo, kag ginabuligan mo ako. Gani, nagakalipay gid ako, kag nagakanta sang pagpasalamat sa imo. Ikaw, Ginoo, ang nagahatag sang kusog sa imo katawhan. Ikaw ang mabakod nga dalangpan, kag manluluwas sang imo pinili. Luwasa, kag pakamaayuha ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan. Bantayi sila, pareho sa ginahimo sang isa ka manugbantay sa iya mga karnero. At ipana sila hastasan.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Salmo 29. Ang gamhanan nga tingog sang Dios. Ginsulat ni David. Dayawan ninyo ang Ginoo, kamo nga langitnon nga mga tinuga. Dayawan ninyo ang iya gahom kag kusog. Ihatag sa Ginoo

0: ang tingog sang Ginoo nagapakilat kag nagapatayog sang kamingawan. Bisan pa ang kamingawan sang Kadesh. Ang tingog sang Ginoo nagapabata sang usa kag nagapataktak sang mga dahon sang kahoy. Kag sa iya templo nagasinggit ang tanan. Gamhanan ang Dios. Ang Ginoo nagagahom sa mga baha. Nagagahom siya bilang hari hastasan o. Ginapabaskog sang Ginoo ang iya katawhan kag ginahatagan sang maayo nga kahimtangan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Salmo 30. Pangamuyo nga pagpasalamat. Ang kanta nga ginsulat ni David, ang kanta sa pagdedikar sang templo. Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginluwas mo ako sa katalagman. Kag wala mo pagtuguti nga magkalipay ang akon mga kaaway sa akon kahimtangan. Ginoo nga akon Dios, nagapangayo ako sang bulig sa imo. Kag ginayo mo ako. Ginluwas mo ako sa kamatayon. Wala mo pagtuguti nga mapatay ako. Magkanta kamo sa mga pagdayaw sa Ginoo. Kamo nga iya matutom nga katawhan. Dayawan ninyo siya bilang pagdumdum sa iya pagkabalaan. Kay ang iya kaakig wala nagadugay. Pero ang iya kaayo nagapadayon hastasan o. Ayhan nagakasubo kita sa kagabihon. Pero pag-abot sang kaagahon, magakalipay kita. Sang mabakod ang akon kahimtangan nagsiling ako, nga indi gid ako maano. Initungod sa kaayo mo, Ginoo. Ginpabakod mo ako pareho sa isa ka bukid. Pero sang nagpanago ka sa akon, hinadlukan ako. Nagpanawag ako sa imo, Ginoo, nga nagapakitluoy. Siling ko, ano bala ang makuha mo kung mapatay ako? Makadayaw bala sa imo ang patay nga tawo? Makasugid bala siya sang imo katutom? Ginoo, pamatii ako, kagkaluuyi. Buligi ako. Gani, ginbayluhan mo ang akon pagpangasubo sang malipayon nga pagsaot. Ginpauba mo sa akon ang sako nga ginsulob ko sang nagpangasubo ako. Kaginhatagan mo ako sang kalipay. Para hindi lang ako maghipos, kundi magkanta ako sang mga pagdayaw sa imo. Ginoo nga akon Dios, pasalamatan ko ikaw hastasan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tubtob ang tanan, mga kabatid.

At least ginaw adlaw-adlaw, mapatubo naman amon pagtuo. Magdalom ang amon relasyon sa imo kag ang amon ihibalo, mapasangkad namon. Kabay pa amay nga indi lang kami nagawali o kung nagapamati sang pulong, kundi ini magaresulta gid sang balaanon, Diyosnon, mahigugmaon kag mapainubuson nga pagkinabuhi. Bisan pa man amay nagahimo sang amon kaugalingon, pagi man sa imo grasya nga magadala sang pagpakamaayo sa madamo nga mga tawo. Amay nagatugyan man kami sa amon mga utod nga ara sa mga balatian, ayuha man sila. Bisan pa man Ginoo ang may mga kinahanglanon, himun iman. Bisan pa man amay ang nagaalagad nimo nga mga kaanakan, frontliners sa ministry. Pagtipig mo gahom, kaalam. Patawaran man kami sa amon mga sala. Nagatugyan kami sa amon pagtuon. In Jesus' name. Amen. Well, sugpunan ta mga utod ang aton nga paghimay sang pilaka mga bagay diri sa maripot nga libro sa New Testament, among libro sang Philemon. Basahon akon ang pilaka mga bersikulo. Ako si Pablo, isa ka binalanggo tungod kay Kristo Jesus. Kag si Timoteo nga aton utod, nagasulat sa amon abyan kag masig kamanug pangabudlay nga si Philemon. Kag sa iglesia nga nagatipon sa imubalay, kag sa kay Apia nga amon utod nga babaye, kag kay Arkepo nga parihon namon nga soldado. Kabay nga ang Diyos ang aton amay kag si Ginoong Hesus maghatag sa inyo sing pagpakamayo kag paghidait. Pila na ka mga bagay ang ato natandog diri, nahauna mo ang conversion. Conversion ni Apostol Pablo. Conversion ni Onesimo, of course. Now, hindi gid matag-utod kung ano gid ang sala, to be specific, ni Onesimos. Na nagsiling ang iban nga nakakuha siya sang kwarta o kung pila ka mga bagay sa purman abis ang pagpangawat. O kung magluwas sang pagpanguha abis ang propiedad sang iaamo nga si Philemon, may iban pagid siya nga kasaypanan. Sabagay nga amoyad to, nang lugayawan siya pakadto sa Rome. Nautod, tandaan na to nga sunod sa akon nga pagpanalawsaw, may mga layisad to nga tiyempo sang una. Nga kun maglayas ang isa ka esklabo abi kag magdangop sa imo, hindi mo siya dali-dali nga iuli dito sa iamo. Kay kun tindugan sang iamo ang iya absolute nga authority over sa sina nga slave, pwede niya una mapapriso o kon pagapatsyon. Hindi siya paglagson sang gobyerno o kon layi kay nga aman ang kamatuoran amo ini. Propiedad siya sang iya nga amo. Tiyamo tuutod, dako ang posibilidad nga sa diin pagka-convert ni Onesimo, nagsugid siya sang iya kasalanan ng kay Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo hindi man dali-dali nga mag-turn over sa iya gilayon dito sa kay Philemon sa Colossus. Kundi nagsulat siya sining tama ka personal nga sulat pakadto sa kay Philemon kag may unod ini nga pangabay mga utod. And so amo ining natuga ang libro sang Philemon. Okay. Na ikatatlo dre, conversation o kon manner of life. Na siling sang pulong, ginasulatan ko ikaw, kapartner ko sa pag-alagad, kagsubong man pareho ko nga soldado ni Kristo. Gin-mention niya si Philemon, of course, si Apia nga iya asawa, kag si Archippos. Bata nila ini ni Philemon, kag di Apia, nga nangin diakono man sa sininga simbahan nga yara sa ilabalay. Kaysa akon nga pagtan-aw didto sa original nga meaning, ginupod ang tinaga nga service kag ang tinaga nga logos o kon pulong. Subot siya nun, isa man sang mga teachers sang pulong sang Ginoo, si Archippos. Nang matahom, kay ang congregation nagatipon sa ilanga balay. Utod, ti wala pagid man sadto ya sang formal gid nga mga meeting places pareho sang aton nga may ara kita nga mga kapilya na subong sa modern times.
No, sila dito, nagtipon sila sa mga balay sa mga tumulo. Na umuna abyan, isa koleksyon dahil ang outstanding amo ini. Hindi ta pagsiradan ang aton kasing-kasing sa espirituanon nga bahin and literally gid ang aton nga puluyan sa mga tawo nga nagadala sang dalisay nga pulong sang Ginoo kag subong man sa mga kauturan sang Ginoo nga nagatuon kag nagapasangkad sang ila pagtuo kag ihibalo sa Ginoo. Kun ang imo nga balay conducive sa ginasiling naton Bible study, i-open ina, i-bless ikaw sang Ginoo. Hindi bala? Basahon ko bala mga utod ang ginhambal ni Kristo Jesus diri sa New Testament. Sang gitanaon akon mga almost duha ka beses o tatlo ka beses nga ginhambal niya ini. Matthew 10:14 nagasiling siya. And whosoever shall not receive you nor hear your words when you depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Likewise, sa may Marcos Kapitulo 6, versikulo 11, nagasiling siya, and whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet, for a testimony against them. Verily, I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. You see, mga utod, ang muna abyan kag pinalangga na kon sa Ginoo. Pananglitan kon may mga kahigayunan nga ginadala ang pulong nga dalisay sa imo panimalay. Buksi literally ang imo balay. Buksi literally ang imo painuino kag imo kasing-kasing. Kay nga aman, pakamaayuhon ikaw sang Ginoo. Amen. Now, ano ang pila ka mga bagay nga sa din aton mahimo sa aton panimalay with regard sa aton pagtuo sa Diyos kag pagsunod sa iyang mga pulong? Okay, number one, i-enable ta sa aton panimalay nga padunggan gid iya ngalan sang Ginoo. Amen. Utod kag abyan, sa masami amuning pakyas sang mga tumuluo sa ilang pagkinabuhi sa sining kalibutan. Madumduman ang ilang ngalan, madumduman ang ila hinimuan apang ang Ginoo nga nagluwas sa ila, ang Ginoo nga ginsaligan nila, ginakalipatan niya sang tawo. Hindi bala? Di pananglitan, kung magsiling kita bala, Abraham, ano dayon? A man of faith. Hindi bala? Pagtuo sa ano? Kagkay sino? Pagtuo sa Diyos. Di bago talang natunaan si David? Tibag siling kita bala, David? Ano ang yara dahin sa aton panghuna-huna? A man after God's own heart. Kagsubong man mag-mention kita sa ngalan nga Joseph sa Old Testament. Utod, makita naton ang Ginoo dayon nga nagahatag sang katumanan sang iya mga saad. Likewise man sa kay Moses. You see, abihan, pangamuyuon naton sa Ginoo nga amo ining tumong sang aton panimalay, padunggan ngalan sang Ginoo. Amo ning laygay ni San Pablo sa mga taga Korinto, hindi bala? Nagainom kamo, nagakakaon kamo, kun ano man ang inyo ginahimo, himuan nyo ni tanan sa himaya sang Dios. Number two, ang mahimo ta sa aton panimalay, hindi lamang nga himayaon ang Ginoo, kundi himuon nga ang Biblia amo ang sundon sa tagsa-tagsa naton nga pangginawi. You see, mga abyan, ang prangkadang istorya amo ini. Ang kalibutan kag ang panulay sa iya sistema, nagapaninguha gid nga ipahilayo kita sa pulong sang Ginoo. Kinakabalo siya nga ini nagahatag sang pagpasanag pakadto sa kaluwasan, kag ini nagadulong man sa tanan nga mga tumuluo nga magmaligoon sila sa ila pagtuo. O may isa nga nagsiling, tanawan nyo bala? Pananglitan, may isa dira kabalay abi nga may dako kayo nga karatula nga nagasiling, free Bible study. Nya panilagi,
kung pila kabilog ang nagakadto. Nya dito naman sa piyak nga balay, dako-dako naman tong karatula, free wifi. Nya tanawon tabi kung pila kabilog gadugok dito. Tikod sa imo kag sa akon obserbasyon, sigurado tong free Bible study kung hindi man mamilag-pilag tawo dito mga utod, kag dito ya sa piyak nga kampo magsilinga free wifi, dasig pa o sa dugok gadugok din mga tao dito. Kita nyo na ang trick sang yawa? Kasi mga utod, kung ang pagdumdum tabi kag pagkilala sang aton Biblia, doon mo man ang kahidlaw naton sa aton ng mga gadget. Nga pagbugtaw ta, dahil ta hikapon da yun to kundi into, buksan ta, pasigahon ta, kaya basi kung may mensahe dito. Kung malipatan naton, ginapabalik tang aton salakyan, ginapabalik tang aton motorsiklo, o kung ginapatugon naton nga ipaapas gid. Hindi bala? Do hindi ta naibulag sa aton mga bulsa o kung sa aton da nga lawas, inang aton gadget. Naulisuun tablang aplikasyon. Kung amoning aton kahidlaw sa pulong niya sa Biblia mga utod, daw ano ay han nga pagtubo sa aton pagtuo kag pagkilala sa Ginoo. Ti amo ini mga Kristohanon kag masigka tumuluo nga pareho ko. Pangamuyuon ta sa Ginoo. Ngayara ang kahidlaw, ngayara ang kagutom, ngayara ang gugma naton sa pagtuon sang pulong niya. Mga utod nakon. Amen. Kagaring katapusan. Sa aton individual nga pagkinabuhi, kag sa aton sibahan kag panimalay, i-endeavor naton nga ang paghigugma sa Ginoo, amo ang pinakamataas kag nagabanaag nga motibo sang aton nga pagalagad. Amen, abyan. Daway na kusang iban nga makita pa nga motibo, okay, of course, ang paghimaya sa Ginoo. Apang kabay pa ini tanan maga tubod sa aton kasing-kasing, sa aton pangunahuna nga mo ini tungod kay ginahigugma naton ang Diyos. Hindi bala ginhambal ina? We love Him because He first love us. Sa pag-reinstatement sang Ginoo sa kay San Pedro, ano ang iya nga ginpamangkot sa kay Peter 3 times? Ginahigugma gin nimo bala ko. Salamat kita sa Diyos nga affirmative si Pedro. Kagin reinstate sa Ginoo nga mangin apostoles, kagin gamit siya mga utod. Abyan, amulan ni akon mabilin. Kung ginahigugma naton ang Ginoo, hindi mabudlay mga muyo. Husto? Kung ginahigugma naton sang tutod ang Ginoo, hindi budlay mag-offering. Kung ginahigugma naton ang Ginoo, hindi budlay mag-sakrifisyo sang aton nga kinabuhi sa pagalagad. Kung ginahigugma naton ang Ginoo, hindi budlay siya nga ibalita sa iban ang paglaom nga yara sa iyo. Amen. O kabay pangakaluyaan kita sa Ginoo. Walsong po na naton ini sa masunod. Paalam kita sa inyo momentarily. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo and Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mayogid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Nagapasalamat naman kita sa Ginoo, sininga pribiliyo nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang balaan niya nga pulong. Kag sa liwat, ininyo ako bos nga lagad, Pastor Jun Vic Regalado. Welcome diri sa aton nga programa sa 1233 DYVS and at the same time sa Danbanwa Gospel Radio diri sa Kabangkalan. Mga kauturan, aton ini padayunon ang aton nga pagpamalandong diri sa Book of Daniel. Harita subong sa Daniel chapter 1 verses 5 and 8. And the king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter the king's personal service. But Daniel made up or purpose in his heart or made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Ang Ginoo magpakamayos ang iyang pulong. Mga biyan, sa pagpadayo, pamalandong sinino sa Book of Daniel. Hindi rin natin matunaan ngayon lang ang mga Hebrew people. They are God's chosen people. Grabe ang natabo sa ila kay ginpang dala ini sila sa Babylon. And damo din to nga mga temptations, ano pa gyud, mga pagtilaw, kundi ini sila pwede sila mag compromise. Pwede himuon ang mga ginahimo sa mga pagano, sa pag-worship sa mga gods nila dito and goddesses, mga idols. So na-test gid ang integridad sang kada isa sa ila. Ang good thing lang din mga biyan kay iniblano si Daniel. Langin na example gid siya diri gyapon. Diri sa Daniel chapter 1. We know that King Nebuchadnezzar had much to offer sa iyang mga Hebrew captives. The best food, the best education, kag ang mga maski sa tagas nga position sa iyang kingdom. De, kung ikaw may mindset nga pagka kumayara ka kalibutanon nga mindset, di dumakambal ka nga ba? Dumayo gini nga i-grab nga oportunidad. Pero lain nga lang ang mindset or perspective diri ni Daniel. Na ang ginhimo diri ni Daniel nga kung diin ara na nga daan sa iyang prinsipyo na kung diin maski ano ang matabo, hindi ko mag compromise na. Ti ang iban lipay sila nga nag-participar sa gina-offer ni King Nebuchadnezzar, pero din si Daniel gin-exercise niya gyapon ang ginatawag nga discernment na in sorting out the true from the false. the good from the bad. So, kung ano ang biblical and unbiblical. So, dito makita ano na may prinsipyo ini si Daniel. Amo na nga ang topic natin, sininga kaga sininga adlaw, no? This is about integrity stands on principle. Mga biyan, when we say principle black, it means napakita ini sang consistency kag ang ginatindugan gid nato diri amo ang pulong sa Ginoo kag hindi ni saya na base sa aton nga pauna-una lang or preference, kundi consistently we stand kung ano ginasiling sa pulong sa Diyos. Kamu niya biyan niya, no matter what happened, consistent niya pun sa kung ano ginasiling sang pulong sa Ginoo. Tindi lang niya nga kung ano ginasiling sa pulong sa Diyos, kundi kung anong ginamando na sampulong sa Ginoo. Ti, kung masahon tabla sa Exodus chapter 20, aklaro man dira nga ang aton Ginoo naghatagid sang mando na hindi kita dapat mag-worship sa or maghimo sa mga graven images. Kaya hindi kita mag-bow down dira, mag-worship. Kiti ang Ginoo ya, He is a jealous God. Tinayang jealousia, that is holy jealousy. Na, di manaya sala. Kay gusto sang Diyos, siya lang simbahon. And we believe na ang Ginoo ya, He is pure. He is holy. He is just kagwaising sala. Ti amoy na abiyan nga ini si Daniel. May aragin saya nga prinsipyo nga amunigin siling sa pulong sa Diyos. Nga maski ara na siya bala sa Babylon, hindi siya magpadala-dala sa mga temptation, mga nagmi nga gina offer sang hari. Pakod mo na, no, nga gindatap yun man siya da. Pwede nga mangin hayay iyang kabuwi, dira. Kahit yung hari, dira nagpili sa mga maalam, git, nga pwede niya ma puslan sa iyang ginharian. Tidaw sa doob lang isa, dira si Daniel ang ginpili. Ti grabe diri ang pressure kung lang taon lang ginaton sa Daniel chapter 1. And yet, ang nami diri nga nahanda lang gid ni Daniel na to abstain from eating what God had forbidden. Na, anong attitude makita natin diri abyan sa kay Daniel? Na in example ini siya nga kundiin may ara siya gyapon niya nga respect no sa authority. Daniel couldn't obey the king's order pero na-handle niya po ng situation. Paano natin makita ng pagrespeto niya diri? Hari, oh. We know that he was young, away from home, and grabe ang severe nga consequences nga matabo saya if he would defile the king's order, defied or reject the king's order. Yet ara iya po ng iya nga sincerity nga mag-obey sa Ginoo. So diriblaw kanami diri nga si Daniel mabasa ta sa isa may ara gid siya nga godly character. Kag hindi siya nga tawag nga based lang sa iya nga na balatsyagon, ha? Kundi nagsiling siya nga, hindi ko tungod kay amo ginig na siling sa pulong sa Diyos. Hindi yan nga, hindi ko kay I'm not feeling well. Oh, hindi amo na. Kundi hindi ko tungod kay nagarespeto ko sa akon nga Diyos na ito'y balikan na ito ang gina. Paano niya ginpakita ang iya nga respect yapon sa kay King Nebuchadnezzar? Nag-ask siya sa ano? Nag-seek siya sa permission that he would what? Abstain from eating what God had forbidden. Tiwai man to siya nagwaras or nangin arugante. No, nga, hindi ko ya, muni, muna. No? Simply, nagsiling naman siya sa, no, no, nag-request naman sa, nag-asa sa permission niya na kung pwede, hindi lang ako magkaon, mag-participate sila. Oh. Karada sa may verse 8, so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Na. Sa aton nga kabuhi, mga biyan, we know nga may mga trabaho kita, oh, or kung sa diin man kita nga kumpanya, kung sa diin man kita nga lugar, subong. And there are higher position than us nga kung diin pwede nga i-tem kita, i-pressure kita, ikaw, no? Nga pamati sini nga adlaw na maghimo ka sa isa kabutang nga hindi baka himaya sa Ginoo. Di ang pamangkot, paano mo'y na-i-handle? Paano ta na-i-handle? Kaya grabe ginadaya ang pressure. May instance ka nga piliton ka pa. You know, mga kauturan, iniga ni si Daniel, gintindog niya ginya kung ano iya nga prinsipyo. Kagang iya nga prinsipyo naka-base kid sa kung ano ginasiling sampulong sang Ginoo. From his example, we learn that standing on principle will sometimes put us at odds with those in authority over us. Pwede o dumdumunta nga maka stand man kita gyapon sa bugay kay sa bulig sa aton Ginoo. Itandaan ta, ang Ginoo ta nakainsindi na na. Aton Ginoo nakahibalo na na. Oh. Diba? Si Jesus Christ, nagsiling magidman niya, ihatag kay Caesar ang kay Caesar. Kag ang para sa Diyos, ihatag sa iya. Ari mga biyan, ang pulong sa Diyos sa Romans chapter 13 naga mando ginaya nga mag-submit tayo sa authority. Diba? Kaya kung sino man na dahang ginapoint ang leader, ginapoint man gina na sa Ginoo. Pero, ang pamangkot, Aryo, when kita magsilinga no, na, when ta magsilinga no, when ta magstand na gidya sa atong prinsipyo, the moment nga kung ang gina mando halin sa babaw, hindi na align sa kung ano inasiling sampulong sang Ginoo. Tandaan tabian nga may mga authorities mangin mano over sa aton. Pero tandaan ta, mas labaw pa ang aton nga Ginoo sa ila. Ang Diyos nga ginaalagad naton, He is the King of Kings and Lord of Lords, di ba? Kakaklaro gani sa pulong sa Diyos sa Philippians chapter 2, at the name of Jesus, every knee shall bow of things in heaven, in earth, na even under the earth. And someday, every tongue shall confess that Jesus is Lord, Master, to the glory of God the Father. Kaya mo niya biyan na hindi kita magkadlo kali. Magtindog kung ano gina siling sa pulong sa Diyos. Kaya ti, ang aton di yung gusto nga i-please hindi yung tao. No? Namugid na iya. The moment nga magtindog ka gani kung ano gina siling sang balaan nga pulong sang Ginoo. May ma-against gina na iya. May makontra gina na iya. Kahit hindi ka pareha sa ilaya nga nag-himo sa mga butang nga hindi makaymaya sa Ginoo. And that's normal. Better to be hated by everyone because you stand firm sa pulong sa Ginoo rather than to be loved by everyone because ikaw mismo nag-compromise. Di ang pamangkot, Aryo. Sino ang imo nga gina please? Sino ang gusto mo nga i-please? Ang tao o kon ang Ginoo? Sa Colossians chapter 3, we know nga may mga masters man, ang mga slaves, pero ini sila gin-remind gani, oh, do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi sa aton lang pagtrabaho. Isa sa mga butang nga ginahimo nato ni heartily sa Ginoo ang obrata is by standing firm on principle. Na kahit sa trabaho may dako ginada ang temptation yung mag-compromise ka, pero kung may prinsipyo kagaliya, nag-stand kuya, hindi ko tungod kay gusto ko himayaon kagsundon ang akon nga Diyos. Na tiyamo niyang natabo abiyan sa kay Daniel, no? Godly integrity is built upon the foundation of biblical authority. Kumusta ang imong panindugan abiyan? We know tanan kita subject pang kita dira, no, sa ginatawag nga temptation, pagtilaw, everyday kita ya. Kamo na nga pamuyuan tagin sa Ginoo nga mangin consistent kita sa aton nga panindukan. Pero ari mga biyano, nga sa Acts chapter 5 bala, hindi nga mga apostles kinbawalan na ni sila ganisang may authority sa ila nga hindi na kamo magwali sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Na so paano nila iniginhandle? Ginplease nilang tao? Ginpati na lang to nila para hindi na sila paghinga buton? Kanami bladiryo sa Acts 5:29. Siling na nila diri. Kamu nilang stand, we ought to obey God rather than man. Dumdumunta ang pagwali nanungod sa kay Hesukristo nga siya lang gid ang makaluwas sa aton. Siya lang gid ang aton nga Lord and Savior. Kari o, ang pagwali sa mayong balita nanungod kay Hesukristo mando ini sa aton Diyos. Kung basahon natin sa may Matthew chapter, sa last chapter, no, sa book of Matthew, na alada sa may verses 18 to 20. Klaro dira sa pulong sa Diyos. Chapter 28. All authority na given to me. Di makon mo na hinahatag sa kay Hesukristo. Tinamando na ginada nga, go into all the world and preach the gospel. Every tribes, anywhere, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sino ini ang nagmando abiyan? Amo na si Hesukristo. Di karon mambal ka nga. Hindi magwali nanungod sa kay Hesukristo. Di sino diri abiyan ang mas may authority gid? Sino diri ang imo nga sundon? Ini ang tao or ang Diyos? Ay kabalo ko mga biyan, kung tindugan gali naton ang pagwali nanungod sa kay Hesukristo, pag-share sa iya. Ari ang promisa sa Diyos. Oh. And lo, I am with you always. Even unto the end of the age. Tub-tub nga mag-balik siya liwat. Updan kita sang Ginoo. Kinibla nga promisa nga pagupod sa Diyos para inigli sa mga kanakaniya nga tutum sa pagwali sa mayong balita. Di amo niya biyan kabay pa no nga siningation na remind kita sang iya nga pulong padayon kita sa pagtindog sa kanong nasiling sa pulong sa Diyos. We ought to obey God rather than man. So amo niya ton nga prayer, no, priyanta, pray for those in authority mga biyan over you. Possible gusto nila nga himuon ang mga butang gusto nila kag maka-display sa Ginoo. So pray, no, for wisdom. Kagbugay gid to maintain a loving attitude toward yapon sa ila while standing firm kung ano ang biblical principles. Bugayan kita mga biyan sang Diyos. Salamat gid sa pag-upod sa aton sinatiyon. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
3: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
4: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
5: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nanggabling ang programa, ang kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Mga biyanan, Lunes nga adlaw, katapusan nga adlaw sang bulan sang Agosto, Agosto 31. Jigs nila kaupod ninyo sa siningaga, sa siningadlaw sang inyong kundiin mang kamugin butang sa aton nga Ginoo subong adlaw kay holiday. Yes, para all double pay. Ang mga nag-obra subong no, double pay mga biyanan. Holiday na naman mga biyanan and iban wala pa kapuli, iban sa aton wala pa kapuli. Okay, isang Biyernes nag-day off ng iban. O nag-leave na sila sa Biyernes. The soon long weekend no, hasta Lunes. Lagaway, kundiin pa karoon pa na mapuli eh. In fact, wala pa ginhimos ang night market sa Mega World eh. Kumalagaw. Kumuda, ara pa may night market pa karoon sa gabi eh. Kay inay ang night market dira sa Mega World. O pang weekend na no, partner Jula. Pagkakanto ka na, partner Jula. Gagakanto kay lagaw kami da eh. Galakat-lakat kami da. Malakat-lakat, wala dala simhot sa sudan blahaw. Siyang baho palang busog ka na. Pagpuli mo sa balay, tulog ka na lang ah. Solo simhot-simhot, tadawon ang luto mo pagkaon. Oh, sa baho pa lang sa mga pagkaon, kag mga sudan, kag sa mga ano, busog ka na. Oh, di mo na kinanglan magbaka. And, holiday, mabiyan, pero tingkatawahay sang dalan. Kag wala gid masyado, sing may gadlagan, balang ang nagadali, balahaw. Kami lang guro ang nagadlagan nga nagadali. Kay may opisina si Mrs. Ako may arap man ta programa. So kami lang guro ang nagadali. Pero no, ka-chill lang sa dlagan namon. Chill. Kaya wala kontra sa dalan mo. Kontra sa dalan. Chill kayo. Pero kung normal galing adlaw, bawa pero tiya. Bordagulana. Kung baga, nagasikuhan na ibla sa dalan blaw. But another day, another week mga kabiyanan, and another experience naman naton, and privilege and opportunity nga matagamtaman kag matilawan naman naton ang katutom sa aton nga Dios no. Kag kagabi may nagtika sa akon sa kwarto eh. Si Jose Marichan. Sili niya, aral ako, Martis. Sa Martis, aral ako. Kaisang tulog lang mga biyanan, Christmas na. Kasadya na sa Pilipinas, no? Kaya we have ways to stay happy. We have ways to aliw ourselves. Sinabala mga ano na ito kung galingon blaho. Pakadlaw na ito kung galingon. Huwagin na iya. Pilipino ta. No? We have been through lots of sufferings since time immemorial. Kag tungod sa kabudlayan sa kabuhi na ito bilang mga Pilipino, nakadevelop kita yung mga paagi kung paano na ito pakadlaw na ito kung galingon. Ha? Mindset ba? Mindset. Muna yung giingon nga mindset ba? Oh? Kag Lunes nga adlaw, slow Monday, mga biyanan. Kaya iti, wala ubra eh. Oh, ang iban sa ato, ngani, wala pa nagbangon. Nagbugto na, pero wala pa nagbangon. Naman na, basta wala. Kisa kung Sabado gani, sinin ko kay misis. Wala lang kami gadali. As utsul, ito bangon na. Oh? Kay bilog na si Manang, bilog nga si Manang alas 5 ka bugtaw. Daw kisa usili ka ma-recharge sa anay kung Sabado ha. Alas 8 na bangon na. Alas 7 be. Kung mapisanan mga pi kung tiprano. Pero kung lagid. Ha? Gaya mula na eh. Oh, subong yan. Damo mga muna subong. Bilog nga si Manang. Bilang nga kapoy blaho. Subong lang makapa-enjoy-enjoy kung wala obra. No? Slow Monday, but then ang katutom si Ginoo, kag ang kaayo si Ginoo, ara gid sa gihapon. Kagabi naghimo kami sa amon niya nga prayer fellowship sa church. Kay siling ko, kag siling sa amon mga upon, wala man obra buwas, wala man klase buwas.
siling niya, siling na munti mo, brother, the prayer fellowship, ah. Ito si church kagab, eh, nagluto kami to sudan. Okay, Tito Dudong, kag Tita Michelle, tigiwalo, magluto. Ang putsiro, lang, ah, dogin kudasig laman to, no? Butang lang sa damo-damo nga baga, no? Ah, basta putsiro, gani. Paghigop mo bala, ah. Doga, no? Doga malipatan mo, ganyang apelido mo. Putsiro, doon may pichay. Ang iba niya nga putsiro, sudaan naman surihanta ba? Iba niya nga putsiro, cabbage. Iba niya nga putsiro, pichay. Oh. Pag gusto lang mo kung ano yung butang nyo, ha? Basta kayo hindi nyo lang pagbutangan sa luyot, tagin nyo nga pachiro. Namito, mag-iigop yung sabaw, no? Iko gani, buwas, masabaw naman ko buwas, ha? Pero ang sabawan ko, amarguso. Kayo daw kabiter. Kabiter sa atin life. Oh, kabiter sa atin life. Pero namit mo na, no? Amarguso, wala partner dyan, no? Gisahon mo. Walang gingisa ako nagligad, eh. Sang sabado. Gisahon ko mo. Why not itlog-itlog, ah? Ano lang yung mutang? Tambok ka baboy. Yung tambok ka baboy, no? Anyway, mamaya na. Nais sa kauras kagdunga. Ito sa buong obda na igyapon, ha? Wala ta holiday. Riktahan na ita. Kay mahidlaw. Manta kung hindi taninyo kaupod kanadlaw, eh. Alas City 11, mga biyanan. Nandis na magpadayon. Mamati kita na siya sa kamar. Balagatim ka rin. Balik pang oras na. Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:16, mga kabayanan. Happy National Heroes Day sa aton ng mga bayani, mga kabayanan. Mga bayani nga hindi na naton kaupod, mga bayani nga modern day heroes naton. Oh, nga nagapadayon man nga bulig sa pungsod Pilipinas, no. Kag ining pudpak sa DSWD daw hindi gini bayani mong. May nakita ko, mga bayanan, nga gin-audit ang food packs ng DSWD, mga bayanan. Ining pre-packed family food packs, no, nga siling nila kada kahon ang cost is 1,503.84. Ha? Ang maximum quantity is 40,056 packs. DSWD ni, ha? Ang total cost, mga kabayanan, is 60 million, ha? Mamati, ah. 60,237,815.04. So, 60 million ang food packs, mga kabayanan. Ang unod siyang food packs, siling siyang DSWD, rice, 6 kilos, corn, canned corned beef, 4 kalata, canned tuna, 4 kalata,

0: canned sardines, duha kalata, instant coffee, 3-in-1 nga 5 ka sachet, powdered choco malt drink, 5 ka sachet, ano ni, kape, ano ni guro, Nescafe kag Milo, kag regular slotted carton packaging, 1 piece. So, tagpila ko no, 1,503.84. Oh, may nag-audit mga kabiyanan. Okay, pagbukas nila, nakita nila ang unod eh. Oh, ang CDO Sequest Tuna, amuning unod eh. CDO Sequest Tuna, no, times 4, tag 34 ang SRP ah. Oh, 34 ang SRP, so 136 pesos, 4 kabilog. King Cup Sardines, amuning ilang unod ha. Tag 19 ang SRP. Okay? 2 kabilog, 38. So, Bongga Corn Beef, kaya mo ning corn beef nga ginbutang nila, ha? Tag 30 ang SRP, no? 30 ang bilog. Times 4, 120. Ang Top Cafe, no? Top ng gili ilang nga, hindi na ni Cafe, ha? Top Cafe, 7.5 ang SRP. No? Times 5 is 37.5. No? So, ang ilan ng powdered choco malt drink na ginambal, choco quick, ha? Ang bilog sinitag 8.1 pesos ang SRP. Times 5, 40.5. Ang bugas, butang naton 50 ang kilo, 48 per kilo. Tika, ano man yung bugas eh. Hindi magiging sila nga namit ng bugas eh. 48 per kilo. No. Times 6 kilos, 288 pesos. Ang total, mga minan, kung nasundan nyo, ang ako niya ginano, ang total is 628 pesos. Okay? Sa sining ang mga produkto, kag sa sining ang mga unod sa DSWD nga ini, nga food packs, pre-packed family food packs, 628 pesos. No? Pero ang ginbutang nila mga minan, sa ila cost, costing, no? 1,503.84 sa kadahak-dahak. So nakita ko rin, gainit ulo ko mong. Ha? Gainit ulo ko mong. Ang muna ning kabudlay sa Pilipinas. Ha? Overpriced pa ng ginpamutang nila ng mga... Hindi nagkakanto ang kwarta kay gin-overpriced nila. Ha? Six, imagine na bala, 1,500. Dason ang total kung i-audit mo, sumahon mo bala based sa SRP or ang retail pricing, standard retail pricing, 628 pesos lang. No. Dason ang ginapagwa sa papel sa DSWD, 1,503.84. Base ang ilang may bayad, guro ilang packing partner Jol, 900 gid. Ha? Grabe, ibutang naton 700 pesos ni sa. Ha? Make it 700. Bisa na, oh, 700, may 800 sila gihapon nga di na nagkadto man. Dason 40,000 food packs ni. 40,056. Oh, butang calculator. Open your calculator. 40,056. So nang butang tayo nakurakot ang overpriced is ibutang nato na 800. Buhay na naton. Make it 800 ang presyo sa so, food box. To make it may ginansya na bala. Oh, so may 700 sila nga sobra. Oh, 40,000 times 700. Bow, 28 milyones mga kabiyanan. 28,039,200 pesos. Ang pamangkot ini nagadto ni. Ha? Nakita ko ni kaginaga init-init gid ulo ko. Pati ba naman ang mga pati ba naman nga ang mga ginapahatag nga relief goods? Ha? Kawatan pa. Ha? Pati ba naman ang mga relief goods nga para sa relief sang mga tawo? No? O ba si mahal-mahal ni Ila Carton? Ano man, tagpila ni Aya Ila Carton? Pasitay pa 100 ni yung bilog sa Ila Carton? Kaya wala na calculate ang presyo sa karton eh. O? Kaya may nakabot ang regular slotted carton packaging. O ba si 500 ni yung presyo ni isang karton nila? Pero kung baklon mo niya, sa kundiin ka magbakalang karton, tagpila ang isa kabilog karton pa doon, tagpulo, tagkinsi. Di ba, kung baklon mo, di ba sa mga ano, mga grocery, di ba, gabalig niya sila karton eh. Dog, nag-init ulo ko mong, hindi ko na, no, maning ginaubra sa DSWD man. Ha? Ha? 628 pesos ang audit. Ha? Audit sang normal ni nga mamamayan ha nga nakabalo sang SRP. Oh. 628 ang ginbutang nila sa cost per item or service 1503.84 kadako sa nakurakot na naman ni. Di naman ni Ayhan gamito ni sa mga ay, nako. Oh. Kabudlay magsaling sa gobyerno. Kabudlay planggaon na itong pungsod, Blaho. Langga na natin tayo mga pungsod. Galing kayo nakapungko sa mga posisyon, Blaho. Ah? Nakapungko sa posisyon. Ah, mga dak-dak. No? Kailinit ang ulo, no? Kailinit ang ulo. Pero sige lang, ah, Lunes pa man subong. Ay, pahiga. Mayag-aga kay Sir Jules. So, palakpakara to Sir Jules. Ito na first on na sa sinunaga. No. Ay, may nangawat kagapon sa DC1, mga kabiyanan. Ha? May nangawat kagapon. No? Kag nadakpan gid. Ang grabe nga pagpangawat kay Ugto. Ugto, nangawat mga kabiyanan. Tidakpan gid siya eh. Ugto mong ha? Sa DC1, sa Phase 3, sa Rigid Pearl Homes, mga kabiyanan. No? Grabe nga pagpangawat. No? Amo na ninka budlay sa kabuhi sa mga Pilipino, Blaho. No? Kawatan pa sa DSWD. Ay, nako. Okay, so Sir Jules, good morning. Kay sa bilog nga Divina Gracia family, Vallejo family, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning sa inyo. Si Cedar Prince sa Bible Center Church families. Maayong aga. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, good morning. Kay sa bilog nga Panimalay Pantunyal, sa mama kagpapa ni Ma'am Roslyn. And as well as sa mga kabataan. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Maayong aga dala sa inyo. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kay Daday dala sa Kawayan Baptist Church. Maayong aga man sa inyo. Siling ni Sir Jules, please greet Brother Samuel Rio and family sa Abaday Skayoy. May aga dala sa kay Brother Samuel Rio and family sa Abada. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, Talisay City, Zone 15. No? Good morning dala sa inyo. Kay Brother Randy, Brother Chad, Brother Jonathan sa Talisay City, maayong aga. Okay, Ma'am Grace GV. Kalma lang kuno siling ni Ma'am Grace. Kalma lang to, Ma'am. Kalma lang. Na init-init lang gid nga to niya nga init-init lang gid ko nga kita ko lang nga oh. Lantaran bala, lantaran bala nga ginainto blang Pilipino. Lantaran ni mong ang 1.5 mo ya. Nga kumo siling ta tag 1.5 ang unod bi damo na nay unod jang 1.5 mo ya kun dilatas lang man no kun dilatas lang man damo na nay ano makabakal ka pa na sing mga nagmit nga mga ano butang tabi makabakal ka pa na pure pods oh nag hindi lang ni mga ano nga mga brands ang ilang nga ginabakal no. Ma'am Girly Marcine, maayong aga. Okay, NJ. Oh, good morning, ma'am. Oh, please greet happy birthday kay Nang Nini Star Australia. Uy!
1: Happy birthday!
0: Kag sa tanan nga members ang New Life Baptist Church San Juan Pontevedra kag Grace House. Grace House of Worship sa Alhis. Oh, maayong aga. Ang aga dala sa inyo tanan. Sa amon pinalangga nga pastor si Pastor Ronnie Tikdalan. Good morning dala sa inyo tanan. Kag sa kay Ma'am Corazon Estilloso, maayong aga ma'am. Kay Ma'am Grace G, sila niya, ano nga holiday subong? Ang holiday na to, National Heroes Day. No? Araw ng mga bayani. Lain man to ang araw ng kagitingan, Day of Valor, lain man to mga mayanan. Araw ng mga bayani subong. Kung ikaw ay isa ka bayani, okay, ang ato ng modern day mga bayanis, mga mayanan, mga OFWs naton, kara sa guwa, nga nagabulig sa ekonomiya sa Pilipinas. Siling nga ni isa ka komentaryo, no, nga isa sa mga nagabuhi sa ekonomiya sa Pilipinas, ang aton niya nga mga OFW, kay nagapadala kwarta ang OFW, nagapadala sila dolyares, no? Kag iban nga mga kwarta pa kadto sa Pilipinas nga mo nagabuhi sa aton niya nga institusyon. Mo nagabuhi sa aton nga pungsod o mga modern day bayanis ning aton nga mga OFW ni. Kay Ma'am Juna Gregory, maayong aga. Ma'am Lucita Aligrado, good morning gid. Okay, Ma'am Eleanor Doresa, kag sa bilog nga panimalay Doresa sa Haniway, Iloilo. Maayong aga dala sa inyo tanan. Okay, Nanay Connie, kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daryl, kay Daniel, kay Diana, sa mga members ng City of God, kay Pastor NN and Bidon Family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalle sa Batangas, kay Tito Jimmy, Joanne Jason Jana, Piscadera, maayong aga dala sa inyo. Kay Ma'am Mary Ann Mondoniedo, good morning. Sila niya, good morning to my Nanay Lydia Payuno, kag sa husband ko, happy listening. Gapamati, gig kami si Bongo, maayon lang daw ang pagpamati, ha? Mamahal lang daan ang pagpamati. Kung nagpamahaw ka mo, mayo man daan ang pagpamahaw. Isa ko, paano lang ko sa inyong kada hungit, kada hamal sa kutsara. Sa ko, paano lang ko. Okay, ari lang kami di ga-upod. Ari lang ko di ga-upod sa inyo, Birmi. Ka-upod ko guli subong si Kapitana Julie, no? Kagawad, Jodo, wala to sa duty subong. Holiday, eh. Pero si Kapitana, ya, double pay niya. Si Kapitana. Siya na, all man double pay. Kadako. Nga lang ko kagina, pag sulog ko kadako sa yuhom kanamit sa iyang sudan. Hamot-hamot, gindi sa sulod ng iyang sudan. No? Double pay, gli. Apo, gli. Ma'am, kay Ma'am Chona Aldea, mayong aga. Oh, mayong aga doon sa inyo. Dira tag walking sa Upper East, i-resist mo ginang kaon kay damo pagkaon sa tsak to gid, no? Damo gid good line na mag walking sa dira sa upper sa Upper East, no? Kabudlay na mag walking kay kapit pa kun gab ebla. Sige ka walking daw gina butong kabala pa kadto sa night market blaw. Wala kami ni Mrs. Rikta na kami walking sa ano, ah. Rekta na kayo dito kami walking sa sulod sa night market, ah. Kay Ma'am Josephine Quinosa, maayong aga. Siling ni Nanay Ipin. Yap, ginabahaan na, kakaway-kaway pa. Smiling, optimistic attitude pa. No? O, man yung Pilipino, ya. May mga bagay kita yung na-learn bala. Paano na itong pakadlawo na itong kaugalingon? No? O, man yung biskan. Abis ka na sunugan pa na ablahaw, pagtutok sa kamera. Smile ka na da yun. Yay! Artista na ko! Okay, Pastor Paul David Lagman, mayang aga. Good morning. Suga po na mo nga, Pastor. Ikaduha lang ko kay Pastor Paul. Si Pastor Paul, yan, may barog niya. No? May barog niya. May pagpungko. Ang aga, belated happy birthday kay Tita Lisa.
1: Happy birthday!
0: Tita Lisa Lagman, no? Belated happy birthday. Kag, happy birthday, Lay Subong, kay Bridget, no? Dira sa may kabug.
1: Happy birthday!
0: Kay Bridget, Subong, yun nga daw yung birthday. Kag kay Tita Mayit de la Cruz, mayang aga, dira. Mayroon lang ang pagpumati sa, dira sa kabug. Good morning, guys, yung itanan. Kay Sir Robert Tisulgon, mayang aga. Silingya, listeners, swell day sa nag-obra sa amon, wala obra aguanta. Thank you. O kun no work, no pay ka, tigabod lagi, no? Pero kun normal kaya, regular kaya ng empleyado, holiday, may bayad gina, ya? No, pero Jul, no, biskan na wala ka obra, basta holiday, may bayad ginaya. No, may bayad ginaya. Ma'am Eda Conroy, mayong aga. Ma'am Teresita Juliesa, mayong good morning. Sa IBCP, Bukawi Igakos, mayong buntag diha. Oh, malapayong pagpaminaw diha sa atong mga kaigsuunan diha sa Samal Island sa Davao del Norte. Igakos, shout out sa mga members sa Bukawi IBCP. Greetings from Pastor Edgardo Pakay and Anna Davis Pakay ug sa amo Pakay family. Uy, sa tanang sa atong mga kaigsuunan diha no sa Davao del Norte, especially sa Samal, dira sa Igakos. Mayong buntag ganinyong tanan og hinaot nga okay gyud kayo ginyong buntag rong buntag. Kay holiday man, so daghan pa pwede himuon nga mga relaxing ba nga mga butang. O kay holiday man eh. Og naa sa Samal, na unsa pa man day himuon kundi maligo sa dagat. Ligo sa dagat. Oh, ayang aga dala sa inyo tanan. Ma'am Josefina Mueda, maayong aga gid. Kay Ma'am Jeneline Rickert, ano na amo na ang tawag nga food packs control naman. Kabudlay no, food packs control no. Ang iyang SRP 628 lang, pero una kabutang to 1500. May waki pa. Ang waki iya, dako pa na iya. Ha? 1,503 bala mong 0.84. May waki pa, 3.84. No? Ang waki iya, kung mag-40,000, ibutang ta ang waki, 8.3. Ibutang ta ha. 8.3 40,056 times 8.3. Ang waki lang ni ha. No, ang waki lang ni. Ang waki is 332,464. Grabe no. Sa waki lang ni. Sa waki lang ni mga biyanan. Kabudlay ha. Kabudlay gid no. Or ibutang tabi ang waki 5. No. 40,056 times 5 ang waki ha. 200,000 ganyan. No? 200,000. How much more nga kung maglambot ang ilayang overpricing sa 800. No? Minilyon ganyan mga bayanan ang ilang na suyop. Ambot kundi ina. Sino ganing ano subong sa DSWD man? DSWD secretary. Pero lipat ko eh. Si Rex Gatchalian. The name. The man and the legend. Otto di sa ni Senate President Senator Sherwin Gatchalian, mga kabiyanan. Ay, abot lagid ka nagapanumdum ko doon, nagadugang ako nga sakit sa ulo man. Ma'am Virgie, Nanay Virgie Salgado, Nay, good morning, Nay. Oh, siling ni Sir Jules, lapit lang na sa amon. Ang tong kinamatay kagapon, baw. Oh, lapit lang gali sa ilan ni Sir Jules. Okay, Tita Mary Alarcon, long time no see, but now, see now. Okay, nga agad na kay Tita Mary, no? Joyful gapon, biskan ogtas. Kaya siligya kay Tito Babes, grabe. Pastor, sinuna lang sa ligan, tas sini kay ever since mga sa government, di tanan ha, halos lang mga manugkulimbat. Kung makapungko ka sa posisyon, ang butang ha, ano, always ang temptation, kwarta gidya. O, may ara pa mga, may mga nabalitaan ko nung kakalatabo dito sa ito sa probinsya. Ibis ka ng mga bulong balahaw, ginakulimbat, ginapalusot, diin-diin ka kanto. Budlay Pilipinas, no? Ma'am Jeneline, sila niya, mga wala sila gin pang kilatan, Pastor. Food packs na, no? Relief goods, ha? Ibulig sa mga nabahaan, ibulig sa mga Kaya grabing baha sa Luzon eh. Ha? Hindi lang Nepal mga kabiyanan. Ang sa Nepal, te, grabe gito eh. Flash flood to eh. Pero sa Luzon mga kabiyanan, chilling sa mga kilala ko rito, bawa ang amon tubig di, daw pispan na ni amon ng lugar. Pispan na ni amon ng lugar. Si Kuti diin gali nagkardong billion-billion nga flood control project. Kaya siling nila successful ko no eh. Kung grabe magyapon ng mga baha. Ay nako. Ah? Siling ni Ma'am Jinilin Patawara, piho ang malapit sa ila, pati ido kuring nila, dalada sa lista sa food packs. Ngagin repack sa City Hall. Sa Barangay Hall, Pilipinas. Ha? Kabudlay, no? Budlay. Kay Sir Ricky Olimpo, maayong agagid. Siling ni Ma'am Grace JB, enjoy sang inyo long weekend. Ay, wala ka di sa Pilipinas, ma'am. Okay. Subong ko lang na dumduman ba. Oh, wala ka nagli sa Pilipinas. Oh. So, maayo lang da nga gabi, kung gabi da sa inyo, kung hapon, kung ano da nga daw. Kay Sir Ricky Olimpo, ganin sa Ilaya. Kay sa Pasig. Oh! Sa Pasig. Sa Pasig ni Pasig. Okay, Sir Ramon Rosauro, mayang aga, from CLBBC Family. Uy, good morning sa inyo. No. Siling ni Ma'am Grace GB, bahala ng Ginoo sa mga corrupt pastor. Tsakto man, no? Ginoo na bahala sa ila kung anon sila sa Ginoo. Pero amo tong hambal ni Cara David Balhao. Kung kilala na si Cara David. Nag-birthday si Cara David sa Noto. Last year to Peter Jol, no? Ang wish ni Cara David, si Cara David, siling niya, ang iyang wish, sana lahat ng mga kurakot mamatay. Grabe nga wish, no? Pero sige lang, ipa-Diyos na lang natin. Diyos na wala sa ila. Kay Sir Elmo Solanya, maayong aga, hapon, gali sa ila ni Ma'am Grace GB, Domingo, dari sa amon, Lunes, sang aga. Okay. So, maayong man nga contrast, no? Maayong contrast. Anyway, mayan, City 39 na, anti sana'y magpadayon, kanto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Sili sa Paulo sa Ginoo, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Ang unang mabiyanan ang storya na tabo sa Ehipto, nga nakagwa na ang mga Israelite sa Egypt. After years of slavery, ang Diyos ang nagpagwa sa ila. No? Pinaagi kay Moses. And as they were on the way to the promised land, suddenly, mga biyanan, they found themselves trapped. No? Sa ila tubangan, ara ang Red Sea, sa likod, ara ang mga army ni Paraon. Well, it was on that moment that they realized that there was nowhere obvious to go. So, tungod sa panghitabo, nakulbaan ang mga tao. So, good sila hibi. They began to question Moses. Nga agin dala mo kami diri, nga agin pagwa mo pa kami sa Ehipto, nga may mga balay kami tutani, may mga gindala mo kami diri agud mapatay. No? Just imagine their situation. Na dagat ilang ang tubangan, sa likod nila army ni Paraon, agud nga patyon sila tanan. I don't know kung ano nga panic ang mabatsyagan nimo. But as I was pondering on this, dumduman ko ito bilang video, mga videos na natabo sa Nepal. Nga nagaragasa ng tubig, no, sa China, sa Girong Port sa China. No, nagaragasa na ang tubig. No, kaya daw amog ito isa sa mga pinakauna na igo eh. Subong niya ang inaiyang lugar, ang Girong Port na dula gidya. No. Tanan mga buildings sa ano dula. As I was looking at the video, grabe no, ang panic sa mga tao. Kay iti babati ay mo ni ga dinagongdong na eh. Ha? Ga dinaguob na nagurong kabukiran. So makita mo na nga may coming na balang baha plahaw. So they tried to run. Ha? Amo na gurong panic na batyagan nila no. Dlagan ko di sila makadlagan. But in the next moment, patay mo sila gihapon. No? So siguro ito isa sininga tion sang sa tion ni Moses. sa likod nila ara ng mga army ni Paraon, patyon sila. Wala na sila iban may katuan. This was the panic, I believe, nga ilang nabatsyagan. Oh. So, imagine the situation. Nagsunod sila sa Diyos, sa direksyon sa Diyos. And yet they found themselves facing what seemed like an impossible obstacle. Pero ang humble ni Moses, simple lang. Silig ni Moses, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord. And then it was in that moment nga ang Diyos nagsugo kay Moses to stretch out his hand over the sea. No? Kagin obrahan sila sa ginosang dalan where they there was no way. Okay? Isa na sa mga sources ng kanta bala ni Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. No? Kag dito naglakat ang mga Hudyo through the sea on dry ground. Kano makita bala natin nga daw ka-imposible bala. Ha? It became the beginning of another part of their journey. Ha? So, nung mga bagay nga makuha natin? Ha? Kung ara kita mabayanan sa kabubuton sa Ginoo, it doesn't mean nga wala na obstacles. May mga obstacles kadya gyapon. Kasi kaya nagasunod kita sa Diyos, may mga obstacles kadya gyapon eh. Ha? Kisa ang atong obedience nagadala sa aton sa mga mabudlay nga mga sitwasyon sa atong kabuhi. But the presence of an obstacle does not necessarily mean nga sala ang ginkuha mo. Nga sala ang ginkaduan mo nga dalan. Kisa ang Diyos nagadala sa aton to a place where we must learn to trust Him more deeply. Kaduha, hindi pag-i-allow ang kahadlok nga amo ang magpalipat sa imo kun anong ginhimo sa Dios. Now ini mga Israelites as they were in Egypt, nakita nilang gahom sa Dios 10 plagues before nakagawa sila, 10 plagues. Ha? Na experience nila ang deliverance ng Dios nga wala na patay ilang mga bataan. Ha? Pero sang tion nga nakita nilang si Pero, ha? Palapit na sa ila, they became afraid. Kag matuo din sa aton most of the time. Ginbuligan na kita sa Ginoo sang una, pero pag abot sa bagong problema, nakulbaan kita, nahadlok kita. Ha? Kisa ang mga kabudlayan sa aton kabuhi subong bla, amo ni magpalipat sa aton sang katutom sa Ginoo sang mga nagliligan. So always remember, the God who helped you before is still God today. Oh, kay ikatlo, kun dili mo makita ang way forward, ha? Basi ang Diyos nagpreparar na sang isa ka alagyan nimo. Now, sang perspective sa mga hindi yung mga binan, wala sing dalan, wala sing alagyan. Kay tubig lang eh, dagat eh. Tidin sila magi, malangoy sila to sa dagat. Ha? Pero ang Diyos wala nang kakinanglan sang dalan in the very first place. Ha? Kay ang Diyos sarang maghimo sang dalan. Ha? Kisa abla, natulog kita sa itong mga circumstance, kag nagambal kita. Daw, balda kita sini. Da wala ang ginta may kalagatuan sini. Ha? Kag siguro, ha? It will not work really na sa mong kabuhi kung ikaw lang ang maubra. But it's okay because ikaw, hindi man ikaw ang magubra sa dalan ang Diyos man. Ha? Wala kita may makita ng dalan pero kabalo kita ng ang Diyos sarang maghimo sa isa ka dalan. Sometimes, the next step requires faith before the situation changes. So, gusto nato maliwat na yun ang sitwasyon. No, kisa siling ang Diyos. Okay, just take the next step and I will be there. Take the next step and I will be meeting you in that destination. I don't know kung ano nga Red Sea ang ginatubang subong, ano nga mga armies ang nagalaot sa imo subong. May mga responsibilidad ka, may mga plano ka, may mga problema ka. Minsan ka, paano ko nimo lampuasan man? Dumduma ang mga Hudyo. The sea was real. The army was real. Their fear was real. But God was more real than all of it. Hindi pag-i-allow, hindi nga mga sirkumstansya nga magkumbinsi sa imo nga ang Dios hindi makasarang magbulig sa imo. Alas 7:47 mga biyanan. Tis mong pinayon, mamati kita na isang pipila ka mga panumdom. Di mo lang katim kalihin, kapabalik mga oras na Pilipinas.
2: Ayaw mo na ba?
3: Ha? Ano ba sinasabi mo?
2: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
4: Kaya, kanin, ay huwag sayangin.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Ara sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Honors and awards make many people happy and proud. Ngunit higit sa pagkakamit ng pagkilala ng kahusayan o katalinuhan, para sa akin, ang mas mahalaga ay ang magbigay tayo ng honor sa ating kapwa. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. What does it mean to honor others? Ibig sabihin ba ay sasabitan mo rin sila ng medalya? Dapat ba ay palagi kayong mag-print ng certificate para kilalanin ang mga contribution ng bawat empleyado diyan sa inyong kumpanya? While symbols of honor are important, may mas magandang paraan para magpakita ng honor at kilalanin ang halaga ng ating kapwa. Narito ang ilang mungkahi. Una, respect differences and uniqueness. Madalas we get frustrated with other people dahil hindi natin sila kapareho. Gusto mong magtrabaho sila o mag-isip sa paraang tulad ng sa iyo. Huwag mong hanapin ang husay at ugali mo sa ibang tao at tiyak madi-disappoint ka lamang. Iba ka, iba sila. We all have our strengths and weaknesses at dapat natin itong kilalanin at unawain. Hindi maaaring one size fits all o one style applies to all. Ang square ay hindi mo pwedeng ipilit sa isang bilog na hulmahan. Honor others by recognizing and respecting that God created us unique from one another. Pangalawa, don't talk behind people's back. Gossiping about your boss or co-workers is not honorable. Marami ang nage-enjoy na pagchismisan ang ibang tao, pero ito ay hindi dapat. Sinisira nito ang magandang samahan sa opisina. Talking behind people's back destroys reputations and relationships. Sinisira din ito ang tiwala na pundasyon ng maayos na ugnayan sa trabaho. At panghuli, fulfill your promises and commitments. May kaopisina ka bang paasa? Pinaasa kang tatapusin niya ang trabaho niya pero after 20 years naghihintay ka pa rin. Sinabihan kang 9 a.m. ang meeting pero alas 10 na wala pa rin dahil naipit na naman daw sa traffic samantalang mas malayo pa nga ang bahay mo kaysa sa kanya. Being true to our promises and commitments is an honorable thing to do. You also honor people when you fulfill your promises to them. Ipinakikita mong mahalaga sila at ang tiwala nila sa iyo. Kaya hindi mo babaliin o kakalimutan ang iyong pangako. Honor them today. Respect their uniqueness, don't talk behind their back, and fulfill your commitments to them. Ilan lamang yan sa maaari mong gawin para i-honor ang kapwa at katrabaho mo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: atractivong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:58, mga kabyanan. Kagamayang aga kay Nanay Linda Capindo, dira sa Sipalay. Kagbalag na panimalay Capindo, mga kabyanan. Kay Sir Gideon Capindo, nga nagapangapi. O, kag sa bana ni Nanay Linda, nga nagapangapi man. May aga dira sa inyo. Kay Ma'am Melanie Palma, maayong aga. Especially sa imong nga precious, lovely, special nga bata. Nga lalaki nga si Emmanuel J.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday sa sining aga. Happy birthday. Kag nalagas siya gid ang gusto. Ma'am Perla Montalvo, good morning. Sa aton mga kauturan sila sa IB Maglona. Sa IB Maglona Evangelical Church. Kay Ma'am Michelle Opsan and family. Kay Nanay Elsa Casunevon family. Kay Ma'am Sonia Gilaran family. Kay Nong Ruben Bawiin. O kag Tita Ligaya Bawiin dira sa Kabug. May nga ganda sa inyo. Kay Nong Ruben Villanueva. Kay Nang Michelle Villanueva dira sa may sa ano na nga barangay Santa Fe na yon. O, may nga ganda sa inyo. Sa mga kay Pastor Ruben Hinilia, puro Ruben, no? Oh, may nga gathera sa inyo sa Tanhay City. Good morning, good morning. So, ari na kita mamaya sa unang bahay sa itong tingog publiko. Let's talk about this smart microgrids. Nga plano ni Kong Albi, mga biyanan. Si Kong Albi, may bagong exploration about our solar battery storage, smart microgrid technology. Agud nga, mas stabilize ang aton niya nga kurinte diri sa Visayas. Kay man, mga kabiyanan, ambot kung ano na tabo, kung diin, gasulod, gag diin, gag sino, gagamit sa kurinte naton. Matyag ko may secret giniguro nga alien diri sa Visayas ay. Nga pirmi mo ubos yung kurinte sa Visayas. Uy pa na paksilika ha. Oh, how much more kung may paksilika na? Paksilika ya, pero kinakaon kurinte. Oh, basi bilog na gina nga Pilipinas ang masuyupan sa kurinti. Hindi ni kagadto ang kurinti sa Pilipinas man. Ano ning ginay, ano ning style nila man. Pero sa hiling ni Deputy House Speaker kag Bacolod Representative Kong Albi, no? Nga may ginalagas sa subong. May ginalagas sa subong nga smart microgrid technology kag localized power solutions agod nga ma-address matugunan ang ongoing electricity reliability issue diri sa siyudad diyang Bacolod. Kay kun diri ka man sa Bacolod, mga binan, isa sa mga ginaugtasan sa mga tao sa buong ang rotating brownout, siyudad na siyudad rotating brownout. Ano kunong plano tani sa Bacolod nga himuon ang Bacolod nga wonderful city, ano ito gani? World-class city. Iti, paano ito maging world-class? Paano ito maging nami nga siyudad? Kaya puro mo ito di brown out. Paano na magnami ng siyudad natin sa Bacolod? So, agad nga mantugunan, ini nga problema mga biyanan. Sa iyang post, nakita ko ng post siya siyang Sabado mga biyanan. No? Siling niya, ari ang mga detalye o. Kay nag-meeting kami kaupod sang Huawei. Diba? Sino nga Huawei? Huawei di Guzman.